0: cel murebe.
1: Gichili murimi.
2: Akusukela muvulu kala wa zihlanga.
1: Mabulu hita urimi, ufui zwinwe ni magela manene. Gichili murimi.
3: Gichili murimi, gichili muraza mkiseti kamishu ya nyamukha hikari hisangula kwa tatolibetu ni longoloko wahina wa gichili murimi la radio Mozambiki. Longoloko ungama nchani kamina Armindu Masinge, Bernardo Salomao, hiya na mkomikomi wa mchini hina nzimu kumbelelo saku nga hichaila au change legi gikucha kunga hirima mandioka kuimbelela ka Astra Harish Matsuwa chitwalwa cha Zambezia.

0: alitsa hakwe kwa kwa kwa kumesa azivula vulana dropen ngenyambani hambili dropen gama chichi baba Saida Mele gichile zini zinga ulu wako hita uri mikanguvali ya chiraminga kayona hashtiwele zaku makona ma dropen yufana ni kavila kulu machichi hambilo mnyambani varimi vamu kila ko atimbeo
1: gichile Radio Msambiki gichile vaingi sete wa Radio Msambiki kupinda ibongile ku kumbangiru Armindu Masingi na uhi vitanile pra itaula ula hile ti fambela na kuni mitiru ita kuna hii maa hakangu vale ya umbiri nzaku kaluku na kuwone kilizu karatu tuja wa mbinguvu kusangule ni kangu vale ya urimi kati huetile tita Outubro ate aku himbeta a primeiro ciclo. Lezi hula ku hekare hi zama tingela toque, hi recuperar a produção ya hina, ngufu-ngufu lomu ka mabaixa, lomu ka macinturas verdes, ya tseno drupene ka nyambani, nyi mabaixa ya makwamene também, podi hula ku tsongwane. E baixa ya kwagwan zvikare zvikombisa ku kachukwata kavari milava vataku na valandi na vamahantiri vavona lomuka mabaixa porque já hasangula kuona ku loma mercado hakonsigira kukuma alface hakonsigira kukuma couve nambe cebola fresca linga kainga inga woneki já zvezvi yasangula kuwe e também e e se mamanguve kuma alejo porque a mfumo wa hina wa Mozambique ngofunguva wa província Nyambane o karu seketela a mitiro ya hina hi ku hi chiketisela timbeu porque kama vikenyana ya tuweti tinga hundzi lomu dorobeni ka Nyambane va phakelile a timbeu tolweni vikinyambela a munisipi wa Mashishi o caro pakela na onao atimbeu akavarimi vakumeka ko akamabasha lo yana ya limashishi então lejo zukumbisa ka hina nkhangano wa varimi ku he hakatalelo he dadan wa hina kunga mfumo wa Mozambique wa provincia Nyambane aku antirwa urimi wa laveka ku na u recuperar hisi hakha para ku ukota kukumeka ashoga alomo kama meza ya hina vahanyi balomo kama doropa ni provincia ya Nyambane kota kula ka murangeli wa tiko kulaveka ku okeni hiti tsirita la kantiri lowa urimi para kukota ku elevantara alezu anga zvula ku ekonomia ya hina inga hanyi nguve ma dependencia externa para kukota ku resolvera a marca é independência econômica. Então, hina kota nhlangano wa varimi hi karhi hi landzisa a ku vulavula loko ka presidente da republic a ku ve okeni hi nyima ka ndzima ya ku rima hi meliorara a vutomi bya vahanyi nyi hina kota vatirhi va misava para ku kuma bindzula. Bongile bava Masingi lawo hi wona manga mahungu matiri wako o inga mintiro hi mayo wako nhlangano wa varimi hi xiyimo xa provinsi ya Nyambane hibongile vaingiseti kani mambo
0: hibongile bava Saida Mele u nga na vhumeleli ka mixilo ya nyamuhla ku hi hlengela ka gichile murimi wa nyamuhla makunu murati mikiseti hi tshamana legi a hi titsitsiriteni ka xikomu kasi ku a ndlala hi fambela kule i wulile murhangeli wa tiko wa Mozambique Daniel Chapo leswaku hi fanele ku londzota wonhle mandhawu lawa ma vhumelaku ma mila chumu hambi ku lomiki talini a hi byaleni zvo karhi kasi ku ha hunguta a ku ya ha xava bazarini gichile murimi nyamuhla ivi mandleni ka mina Armindo Masingi Bernardo Salomão ivi ka michini gichile murimi
2: gichile murimi
3: akusukela muvhulu kala wa zihlanu
2: mabulu hi ta urimi wufuyi byin'we ni magela manene gichile murimi
4: bongile na kulora Armindo Masingi un'wani longoloko gichile murimi kala hi muvhulu muyingiseti Moçambique nani 5:40 chikati chaku himnehela mahungu makuno ilirimla chindau kasi kuleganya mukla imishuvela kama hungulawa awingi seti liginene
5: provinsi yo inyambane ni masoko ayo.

Nelson Mandela ivi a khotselwa na alumbetiwa u gevenga loko a tetisiwile Mandela ivi a sakela leswaku hina vanatiko Afrika hi fanele ku vi hanya kuruleni hi fanele ku nyikiwa xitshamo xa hina hi hanya ku baseni siku gego ga 12 ka junho anga khotselwa Nelson Mandela nakona ku ve ku khotselwa Walter Suzulu ni van'wani vana tiku ga Joni lava va nga sekela ku fuva ka mhaka ya u hlawula nhlongi 1960 ku alava ku fuvisiwa a bandla ga ANC ku ve ku sukela laho wa Congresso Nacional Africano ku nga ANC u nga sangula yi pima kunu a mfumo wa apartheid ku ve u langutisela maphepha ya ku fuvisa a ANC atikweni ga Joni. Mandela ni van'wani vanghana vakwe vo wa nyimbela kufa paxweni makunu a muthethisi Quartus Duet ivi a tivisa leswaku i wa nga ta va a va valela ka lava ya fa paxweni ku nga prison perpetua makunu Nelson Mandela i wa ta tshama leyo kusukela 1964 kala 1990. Na atualiwa hi 1918 a Transkei, provincia de Cabo, Nelson Mandela ingena ka bandla ga ANC wa hi mutsongwani kala a ya rhangela a bandla leyi a hambileku a ve murhangeli wa ku sangula wa nhlonge ya ntima a Joni.

0: Basi kama timu yenye muntha hi klinile kala lembga 1964 hite hisi kudusi ka junho wa lembligi Nelson Mandela iwa kotselwa atikwini ligiani ga juni hi mufumu wa apartheid. Matimu mangalongiselo makhela mahengeletiwa hamina Americo Mokumba, Luiz Batista i Basopila Mchini manziku 13 ka junho hitauya ni mangwane.
1: Zile amatimu ya siku.
2: Bongile na kulori Ameriku Mukumba matimu la ya siku. Itama pinda ni usiku kauhashi gaumbiri eleri mlachitu waka siku ligimu. Gani mukina ni 5:54 mwingi seti kaya isa chikati I kamalu wakutilongisela kuyatirweni nyamuki katiriwe wazikanu kumbela kaviki tena nza kukama 15:30 shikala batira kumakafumu. Ikushuwela mishuine ni matomu ni makate kwa ngana joki leji ungana jukota makungu nyamuki jimaheka. Pangalito radio Mosambiki emissora provincial ya Inyambani. Ita fambe uchenchi kala ma 6 chikati chama hungu kusikala tzinza kamituri ya ina antena nasional. Ya kati kumakadri gaka verdi. Gingu kama tiku la wa makombe kisa kutiku ombi Afrika ka mundial. Ngasangula tolo a tikweni ga México, tabelo na kona Estados Unidos ni Canadá. Ya vitana bela lukwa ku boenya mor. Akuena umuranzi wa wamina. Uchanchile gimwengi seti famana ukala ma 6 chikati ya Jornal da Manhã.

Loy Hijay. Ai pangal tau kamishanya mufi. Ali mbilu yanga. Kavo kilava ranzanaku. Kavo kilava nyakuli ranzu. Kavo kilava itiwa kulisimali ranzu. Iya kavo nalisimuli.

0: senhor, sim, senhor. O embinho usa que se o Tahuabani, ao sul Margarida, anda com ele, mas não é com ele. Zingu tsamba uri ikata zokora huza kuvara zimbiza kona basi pari bokhani ningokazi ni papai ni ngadza mwana kuika mukedzani cha kwe ngaemba ni kwadi ka simusivari akubura ndiya hili hili simuja
1: at simule dia ka dza kubidzi dikanela hi
0: ukati
1: na sihlayisa leswaku antizova vasati wa kazata ikusa akaya yena tamela kalisa kutamela avla tsava tsongwana hinkwaswe leswi nambi hotiza xikanwe hini kambe loko hi tlhela kaya ni tsamela mini ti dondela journal maji yena te kaseka
0: na pura
1: ya atseka na tamela letsani na njula mati akuba atleka mati para ni hlamba abheka tsa ku hudela ku deni
0: yo
1: hinkwaswi leswi na ku cinciwa hi yena loyi
0: wansati
1: kambe loko hi suka la ka ku antizo leyi wa encaka loko a ti humela endleleni a ku o ti fambe a ti pasiyarela yini Valsino Margarita na hi pfotlota tihlo na hi khanela swa ku khanela a nuna wakwe ha xisiwana wena i ncini lexiya yini wena tshama na mini wena swi ta yini a lavisa amutini alavisa handle hinkwaku swi lava a ku va yeni a va ni nqondo a ya mahlweni ni yimbelelaka mini ni ku tivoneli hikusa loko wo landzelela swa ku a swi vulavula swa ku nuna wakwe swi ku yiniyini mundzuku na wu tlanga ni lweyi wu tlanga ni lweyi mundzuku va ta ku tsumbula va ta ku hlongola hi ta ku vona mabarakeni lomu na u famba u gelesa swi nyoxisa ku yini swi nge
0: nyoxisita
1: tivoneli na u tikhoma na hini vavanuna na hi pfunisa lava vasati a ku va a wutomi byi famba be
0: se senyora ngo ri khiyoyo

0: kurisi ni kuguta kutaningwa mirayo ga va nyamai vari va kuma mapanguni ku botega ku vadzipara ve va kubana va kuga ku munyamapangu ya vakimbi ya bazar tunu vangu hai vana wombero dzindruzi basu picho picho botega ku ve vadzitika ku e wo mapanguni vanga dzumiri ku ve va ranetedwa ga siva hokota mapangu yao ane tuva ma hemone kitona ni pera ina maniga sina ku himbira ku hinzu ku pera ili yungu wa regera kwa ye mtu uyu shita okupado
1: kande aya wame
0: wala
1: wame
0: exatamente
1: idiponji ile cha ku aya kodaya abula le cha bula amona cha ku amamana lwe abekisi wili ani ati yambalela betu nini abaji tutaki Loko asuka ukatini mamana lo na yena umutsika siya nga jima tshipetsa
0: nada
1: nta fula ditlo mamana
0: exactamente ndai kati nga ngogetseka mati pertaninga sulu margarita ka sa kwaza ku abanyangolo kudzidziya kwadi inamutsira kuomba nzimu ina kulandiria ku kuya pina ipa nzimu yeyo alsimu
1: alsimu lady mungano wa mina
0: mungano wa mina
1: mungano wa mina le ilisimu leta ku Jingali mbilu yini kambi ni hlala tsaku mine makuleli yanga hela ya kula ka vovo mashinukula nane mava makwetsu amakwetsu lwe wa nkulu lwe a kumalela na yeni ngaku hi yeni papayi kutsa mamana na papayi ni vativanga ja loko ku buyela ma covid lawa a covid dzoteka makwetsu lo wa nkulu lwe yanga nikulisa na yena nga pfuna ku vanikulisa Ntau ni imbelela lisimuleti. Alisimuleti ni imbelela para yeni. Kami ni imbelela para vanwanyani. Lava vanga famba na vanga lelelanga. Lani bene ni nga teni ba atitu da mungano wanga. Swahitu.
0: Yeah.
1: Eke famba na yeni. Alisimuleti na teni damu lantelela. Ile chaku vafambili. Kambi vasili si vanga psia. Si lantelela kana mundla. Ntau kuvavisa. Kambi na kone akuvavisa na kusukili ikutsa loko ni imbelana na namba dzumuka na mbilo inga havavisi kambi mbilo yo vashuva ntau ni ku imbelana na ku mungano wa mina
0: mungano wa mina mungano wa mina Alcino Margarita nunzumba
2: nzumba u rosuar tu piano e guitarra

0: Taça a fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique, aqui Racita, SkyD, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra. Sejam todos bem-vindos. Zumba!
1: Sukona kuve hirana Isaura Antônio, kuve atahibusero unukunye jikarangu. Isaura, uyani?
2: Nelson, numungisi hingulosa, gaki kalangu litsigula muhunu. Otakania ava kumapulelu nya tongu nya zitanga. Nasungira iuprati yeye, upeya weta guna orni tongu wago. Weta guna orni likoko, awulisa tsausi, dependira kupanela. Iwi na itumisago mwendo kikalangu na itumisago kanya kakunya kwantidati ya kona. Weta gambi na orni zinomi nyoba zinzidwe. Isi diwali kumonyo. Weta wagamblo na orni mavanzi mwendo zinrolu tsago. Kukupeya weta guntengu yoyu, unhanzi, upileya, wega bambi. Ulandreya uprepara mavanzi yago mwendo zinrolu. Kukulandreya gambi lolo ukakamisa. Unogira soso kubambi, sinuko dzegu na kuralu kukulago, wega. Binga soso, utzaka panala yago, na yuko agini kumukabunya wadu mwendo kikalangu. Uhutelu kukulago. Ukurunga zinu mizago, usipata, utemunyo, uwega wajiko, kasikoza usivia. Awulu avunyo lili ava, weta kamugu uregulari nilu, narisindri niluli nyaku kuonra kamunguzo, ikikalangu mandupana hivira kamunguzo, uvinrapimu. Weta ku uregulari nilu yoyu, kasikoza usivia kamukakunya wadi, sasangana kakunya wadi. Ulo lukambe na kumishiru panela yago kandoweka basi nata. Weta kuna kumishiru panela yago basi na kumishiru vali. Panela yeye uidiga por uns 30 minutos wasikoza kusivia sasangana kama wali zinumi liko kulili. Wanya soso kubavili du uns 30 minutos mbuzeka tongu wako wita kuhanza gambi kunyalupia. Olo borni mati nyaku frumei, karadzi, nyaku visi, kanya wadi. Wita mwanza kama kavu nyaku wadi kuhutongu, yu inyazitanga. Tungu moyo umola kunguzu mafu. Karadzu weta kuhia mati nyayali kama uhanza utongu yoyo. Binga sosulusa ya mati yaya wane kuhama. Kandu uhanza zizobeza panelani mati yali. Wita kuhama kama kavu nyaku wadi. Maduka matia tsavu yale utea tongu wako paneyani kurandreya utea mavanzi yago mwendo zinrolo ulu na kumishiru panela yago usidiga sivia au lukuni wale iwa kula kutea sibola kanga yini nyungola kutea sibola mwenye tongu basi waburu nae wubo igola sunkoze uhendre sibola yago utea mule usidiga sivia unakumishiru panela yu unakumishiru. Sabu vizio niso unasuwa unakuma ukwa isi vizio isi. Aulu tsobasi vide, weta guli inga tongwe. Upa kwa sitsangani ili uvizio li tongu yoyo. Kimo likimbi nyo ikiri. Narisindu guri ula panela yago. Bas, sibe ya karalu. Aulu tongu yoyo nga zitanga ni ayo marishku yoyo. Sinkuzi ya kuhoza ni marosa, kuhoza ni pupu. Depend, depending ya agosti ya mutu. Depend, mesho.
1: Zumba!

0: Wow.
1: Ressoa, tu piano e guitarra.
2: Eu mogasi madisokani nya longrokuatu nya nzumba. Muhunu abahinga ramba alsinu margarida. Mwimbi wa tikunu kwa tuka Musambiki. Alsinu moiga simonu mutiku kukuba na emba sizimba. Nyakutaki sunguzu kuja kama siku mwana. Aholu nukunu kwa nasega longrokuwa u. Na kusu segi na mu embega sule tazisa kwa ingi sinya rongru kunya nzumba kura kala gana kuisarani kananga kaniga
3: nishoni kanimambu na seketela akutensa loku ikusa loku vaku vita na ambangu wangilu vaku famba wa chaya uimbelela sopsa tisongu usitivaka akuba kunyoshita unyoshita bangonyani Nota kashoni alisimu leti da buya mamana na kumbeki na nini zoni ka ngoma Msambiki wa 2024 porque 2016 e alisimu então niva ni kumeka nali nili a fase final nali a fase final então Sinwanyani ndahlale swaku hini vachayi hi va dondisi ni kombela hinkwezu hini vachayi akuva loko hi ti hambela tinsimu hikusa van'wanyani ni van'wanyani va swi zandza ku yingela leswi hi yimbelelaka teki yimbelela leswaku pfuna van'wanyani swaku u va u muxamara tinsamu swaku a wu tomi lebyi a hi byoni famba ka leti U nga yimbeleli u so u kritikara te ku u hlaya swa ku a mavonelo yaku wena a wu fanele a wu vona swa ku cincisa ku i na ni kombela leswaku hini vayingiseti na hini hi apoyara a va muziku va nga na swona swa switsongo ku ni lava a va nga na swona loko hi va covidara hi va nyika xa wu kahle hikusa loko hi nga va nyiki namuntlha hi ta va nyika siku loko xa tshika ku yimbelela u ku lavisa a ni muyimbeleli ni mali ya xibekanga ku va u nga mu nyiki mali a wu mbetetela makatla so ya vose boha pisowa
2: panoseleke
3: a hi pfunaneni loko u vona mun'wanyana ni mun'wanyana swi mu kazatela u mu pfuna loko u pfuna van'wanyana na wena wo bisa njombo kwako
2: Exato. O meu caso um paciente que veio a Hong Kong ver o que é em paz, que era dizer minha zi, recebo. Então o kanga ngare kira go hina sigya ku Jeff Marurek mwembe nyan rumanguds ahoro arsin margarida ba emba Jeff Marurek kasi kam ku Jeff Marurek na mu pano kunu kwa bya nzumba bas salani bana mamano
1: nzumba swa piano gitara

0: Saidi, ayunya mapia umamanide. Liupuru nyako pakeli mende nye zetuneli na pera.
1: Lisini lolo, sinagira kakarini kwa duwana.
0: Kanga mapuru manga vindra, mita wanya udahi, inagimbele kundranga nyendranga. Igimbele yulovela, nyako pakeli mende nyako vikeli kizutuna.
1: Kadi yoyo. Sa uyeze kukasinanga kweta kuhigimbia mipfuka, ifele kongu hayamiana miandrei. Masu juma, nyipuidu kwenu kudiga, miandrei nyaku vikele zituna haku michikiteru. Uwamu kambi zimbe zinzira nyaku zivikele kama dole ya kandilisini lori.
0: Oho, lisini Saidi. Ungudunduro kuyomu pahondu nyaku vikele kima rwali ngeze zizi, umu ngeze ndranga nyawadahi, ilingwa kukasanana. Aya mambi matinga nyaku vikele madwali yaya.
1: Sa uyeze ku, hago pweta kuhi haka miandra ye nya kufikele zituna ndrangani. Hipeza kambi hizeka sanana. Hiongola nasu hospitali. Sifere kuya payo pondro nya kufikele maduari nya zezeze. Raulu, hinga kira karini mwandro kina nina kujigira. Hago haka michikite.
0: Kaka yuru vezo. Mwendri nya kufikele kutu tunanaru kupele kutumisa. Weteka uvayega babanzu kutu manapubu. Na umani dupubu. Ah. Utumisi, ungeleka mwadi utiku, ulara na uvikelu, kumwende ya uvikelu kujutuna.
1: Ngaya manjinga hongola nyembe nini vayakirani vangu baba nifere ku nyema pukadzeru kini. Bota ku wakara ndrangani, wakoze kumana mwende ya uvikelu kujutuna za kutatitaru za kona. Nyebe kambi nyema yembele kini, bota ku zagasa nana, so hongola sayapa ya uponri ya uvikelu maduari ya zetezi. Dada uti kuwatavo, ndrani nyamuenda nyaku vikele zituna, watavo mwaka, uzulu mkele kama duari nyazezeze. Meitubu nyawudahi, yali sima mwuku banyani, wo mi.
2: Malaria fora,
3: fora,
2: malaria fora,
3: yeah. Vamos todos nos proteger.
4: Litsiwe nyapera biyaku, ndrangani mulika na mani, mwane. No importa si lo wode karo wola uye mwane atekala nungunguru izo anavanyisana gukidzu nyu uyu mwane wule nyi igujana na yiri jana mane na re mwane gambe
5: so musil ku yitsungura no bona aprovação o revode o sumane certificado ineza o revode kala sinoka kiba si kigelago kaisa nyumani yoyo nyako mwane ohuru obutabasiku alandisa mitekele za tabu iwe teka kuhi akoza kukatika nga mwane mwane mwane
6: purigela kursu nya ingenieria civil uhevulazi kasi za tabu ube usini usertifikado kaunu kataka nutudu ula anga kunga ingeniero kukisika niyago madangali napa mwane kurespetu maja mwamba suzu la mizi sili singene yago ni mwane tewiki wiki gengele bedi paya kahiwuti. Mas o banheiro na rua nem 20, 35 anos, se um botar para salvar água, um guarda engenheiro de uma roça, de saco balunga ninga, mas o vídeo hanga água, não é para solo o olho, culpa nem educa e woody. Até para a casa com a zenga da tua songa. Então, mama, um cunha.
7: Mama, mama. 14 horas e 20 minutos, narana, matuva, pia. Gasuheiro serão do cunha. Interativo. Wingi sinya wariki kimisa wiki na uya bafu inezi kinzi arasu.

0: Uma saidi, ayunya mapia uma manide. Liyopuru nye kupakeli mende nye zetuneli na pera.
1: Lisini lolo, sinagira kakarini wadu wadu.
0: Kanga mapuru manga vindra, mita wanya udahi, inagimbele kundranga nye ndranga. Igimbele yulovela, nye kupakeli mende nye kufikeli kizutuna.
1: Kadi yoyo. Sa uyeze kukasinanga kweta kuhigimbi ya mifuka, hifele kongu hayamia na miandrei. Masu juma, nye pwini upani kudika, miandrei kufikeli zetuna haku michikiteru. Uwamu kambi zimbe zinzira nye kuzifikeli kama dole ya kandilisi nilore.
0: Oh, nisini saidi. Ungudundu loku yomu pahondu nye kufikeli kima dole nye zezezi, umu nye zindranga nye udahi, ilingwa kukasanana. Aya mambi matinga nye kufikeli madwali yaya.
1: Sa uyeze kuhu. Hago kweta kuhihaka miandrele nya kufikele zituna ndrangani. Hipeza kambi hizeka sanana. Hiongola nasu hospitali. Sifere kuya palo pondro nya kufikele maduari nya zezeze. Raulu, hinga kira karini mwandro kina nina kujigira. Hago haka michikitele.
0: Kaka yuru vezo. Mwendri nya kufikele kutu tuna narukupela kutumisa. Weteka uvayega babanzu kuzo umanapubu. Na umani dupubu. Ah. Utumisi, ungeleka mwadi utiku, ulara na uvikelu, kumwende ya uvikelu kujutuna.
1: Ngaya manji nga hongola nyembe nini vayakirani vangu baba nyifere ku nyima pukazero kini. Bota ku wakara ndrangani, wakoze kumana mwende ya uvikelu kujutuna za kutatitari za kona. Nyibe kambi nyima yembele kini, bota ku zagasa nana, so hongola sayapa ya uponri ya uvikelu maduari ya zetezi. Dada uti kuwatavo, ndrani nyamuenda nyakufikele zituna, watavo mwaka, uzulu mkele kama duari nyazeteze. Meitubu nyamudahi, yali sima mungu banyani, wo mi.
2: Malaria fora,
3: fora,
2: malaria fora,
3: vamos todos nos proteger.
4: 14:56, cuzi 15. Nama na mahungu ku itonga barraji msimbi, nakani du deserlets. Na kuyea inia vanu.

0: Ndekhala uma kwaza ndidoyizana sho 3 anos. Ndingati Sathane wa mwana, soko 26 anos pronch.
1: 26 anos. Kudinga virgem. Wa hemba.
0: A sério? Nditsuri ndi bofu kamera kutingasekisa ntimaka takonda. Eh, porque tinha que watch ayonga de lava tinha que achutsula ntini. Ndanani khani kutumeli so hitsulante ni kwako singa kuthanga kutsulante ni kava hombe. Uya lomba dalses. Vela mahato neto atsa cha lomba dalses. Ngutumela kwangu shako sa hini kwa kuva hi chada pront ndi chadidi
1: ina kangu ku chada ndi chibaka singa chipwa ke
0: eh isu mezho ne kuduka chida baka nada tisingaho to ndi chigoho ngutu
2: Leonice Jose Makuluve disungukati ndingabere kwa tsewa mahalambeni chikansonganya rimi ngu 1948.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Moinse tibi makwahi la vetelana ba tumisane kuluti vanga ba jituma hi mno vaka sikuva hininga katsakanyo ya mabulo vanga wana o katsikudi wa da nya mno ba wingi siti unene.
2: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngomadota ni masungulukati. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza.
3: Kutona inawe chilo samfu wetu Roshinu Botela kutsewa didropana kasha shai Gaza. Roshinu wahimana?
4: Na kubana abili nyakundela elosa kocha ni nyambani mitzikari.
3: Kutona natu wakumana tseno nyambane hilakuzi watu taku infumba watu tsewa bwakide kumakasu bwaka.
4: Higadichi muyemela mailano nikuwa hitabula ka singu makawa ikawikisa katisikuda dinyansi nyambani.
3: Inyambani nani wafumba watu wabambidi, inani Doko Deli Miguel Sikisi wa hospital provinsiali Inyambani waku kwa yona ndimaiwa ya kuwa we popola ni kuoperara watu waku wadika ndima ya maso. Inani mwe yo kambi uwa angabachi popolwa ewa achituma maso madwada ya maso inawa achipuwa ngudi nadako ene Lorinu Bonzo. Kachua chikati hiva kuchikata mabulewa atu hiva chitosa wafumba watu waku hawa chitichini. Doko Dele Miguel, mitsikari, ninawe tata Bonzo, mitsikari, musimilisele kuchanu kuhuka, hechikata ungawe, induali, pasiente, kubonga duchi, duwala hante.
5: Nina hiwa neni, hivukili kuhati, hantu ngunao.
3: Tata Lorinu Bonzo?
6: Buwa tarde, nzibungile, nzahanya kuhati, niku kensa radio, inga nzikonfidele mikamali.
3: Hiva chita muno kuweni kwa hita bulani wa fumba wa watu ngu tumo wa kujuma wangu hospital provinciali Inyambane hambika mbe ni fumba provinciali Inyambane ya kuwa kumahwa masirujia iku kupopolwa wawo duwa langu masuwe guta wa chituma. Tata Miguel, Doko Dele Miguel Sikisi, hinga ichamusela ngu tumo uwa uwa kuchituma ngu mfuma ngu tungu hospital provinciali Inyambane. Hinga ichamusela kandi maiwa ya tika mpanya tomu kukatona. Kahiti ziungu haka kuneni ngu ndima yako na mwede mchikata dinsiku, hinga ichamusela ngu tumo uwa kumuchumisa tona.
5: Bon, zabo ngara di Msambiki, a konfinti linti nga ikuma, kasikuta la hita wala wala himaka, ya mabaju la matilho kale jitir sa kujona i so para ku sangolin talranga kula wala ku a mabaju la ya makatarata mabaju mangwe mahumelela ku hina vonkhini akusukela ka jwana na jwako na jwa kutswaliwa ati abantu bahombe intango mabaju mangwe la mabanga ku amuntu anga woni jalo ka anga woni munhu jakarateka ku hanya porque ja chikarato tanto para mashaka tanto a para a comunidade em geral, se cara tungbuvo por isso reitera com lá ka serviço provincial de saúde com o governo e tinha na funeto lá e parceiro a rena com o olho do mundo caso com o mahatir loa homem o mahaco com que lumka província na Inyambane para co hungola a mabaju lá o yako avanu vanga won vanga jikhumo já na he atirou já cala na sangue com a se lhes mamã pambe nino cu engetela a quantidade yama campanhas yama catarata a campanha itirou um hima ha cu caso cu he changan savan nivan votala para co hima ha a atirou o mahama operação yama cataratas então o laka 2025 hima hili quase 9 na 8 campanhas de catarata lumzini ka província ya hina ya Inyambane e hima hili campanha a ka distrito ya Inyasuru la hinga maha operações ya 88 abantu então hita maha ka distrito ya Vilanculos la hinga maha 102 pessoas ya makatarata. Então, em Mahas, distrito ya Kamabote, hinga Maha 120 cataratas. E depois, em Mahaka, distrito ya Funyalouro, lá hinga Maha 98 cataratas. E a Massinga, em Mahili 101 cataratas. inyarimi himahili a 105 cataratas. Distrito de Zavala himaha 104 cataratas. A província que é Nhambane, a hospital provincial é Nhambane, em 2025, himahili uma campanha mambiri ya uma operação ya uma catarata. Kunga ligou sangola himahili 88 catarata, li campanha a revunitiliwa hi parceiro bongo vange hi Dr. for Life a kumekela kwa Azavra inyarimi. Então ia nanga revunetela kuma campanha li a sungula a hospital provincial. Então, esta mahali é umbiri, hinga funetilo ha olhos do mundo, hinga maha 98 cataratas. Então, a ocupata wong ya a mas cirurgia, a operações hinga maha yama catarata a 2025. Hino kuma 905 cataratas, e lá o ya campanha, la ma operação hinga maha hima campanha. A kusikakala o hima haku a hospital provincial e regularmente.
3: Já 2026 juwa hezwata kukambe mupora mwasikana kisonu mchima hama kampanya ufana nona ya wa munga mangu 2025. Hinga chamusena nguona?
5: Hii 2025 ati primeiro semestre.
3: Nda mungu 2026?
5: 2026. Hii primeiro semestre hima hili 3 juwa makampanya hii lumuka provisa ya hina ya Nyambani. Hima hili a kampanya ingwa a district de Panda. E lá hinga kuma 103 campanha, 103 operações de cataratas. Então, hitama ha hospital provincial, e kuma 93 operações. Depois, hema ha hospital de cidade de Kisiku, hinga kuma 99 operações de cataratas. Alembile giga 2026.
3: Kuchi total?
5: Total, hino kuma 295. Operados de catarata. Cavano lá vanga un, mas já luz va won.
3: Já plano de ano 2026, ngongo 2025 mahedo outro campanhas. Aí a primeira campanha 2026, munane programa ya campanha manga.
5: Bom, de princípio a 2026 nane programa yo maha 6 campanhas de catarata.
3: Akumunga ha 3 ku faltara 3.
5: Ku faltara 3. Mas loku reku hi salelo he material pode maha campanha ngwan ya 4. Uma sete campanhas. De conta depender de material.
3: Vamos lá com uma operação. Bako na mwanya mbani baso, omo ndo vachipo mbani uma província, bata mwanya mbani. Votos vamos lá, 905, 295, bako na mwanya mbani baso.
5: Bom, a mabaju lá ya makatarata, a ima hil so a população ya província de Nyambani. A população ya província de Gaza. Por exemplo, a campanha lenga maha a Zavala. E terile vanyingi vota hi Gaza, terile vanyingi vota hi província de Maputo. E hambi vanguane vota hi Sen Manika, Sofala, vata terile.
3: Já vata dizisa kujane taku vadoko dele vana tula mwasika nukusono. Mwama hama publicidade, mwama hisa kujimobu watan wa lidro komunitaru. Muma heza kujana kasuku ni kuintu lokuwa di madwa liyawa maso, ngutungutona yawa atitanga. Eti zwato kwenye, for example, mangwana muna kata ntumu uwa jangamu kula kupima nyesa.
5: Bon, atirulu wa kampanya, wakarata, puritu kula wa organizasyon ya hombi mbuvu. Akusangula hima harastreyu ya duenti vanga ni katarata. Si loka hima harastreyu, hima alista. Ama lista ni número ya contacto. Se akama organizara kwa campanha, sangola ku ama chamadas telefônicas, hi vitana lava va fanele kila ku vata tiriwa. Mas além ya ama chamadas, hativisa kambe lumuka ma líderes comunitários, hativisa lumuka ma hospital provincial, loko zikoteka, hambe lumuka ma rádio comunitário, mangwane ni mangwane hativisa. Para que o governo vá ajudar a cocuna ni tirulu a mugangal o distrito de ano. Então, a lavanga de machaca, vanga maputo, vá fone ele vai dizer, gonan muta tiro matis, porque cuta vem ni campanha catarata a mugangal o luyan.
3: Tata Miguel Sikis, o meu doutor Miguel Sikis, o lombo taco, a mão Moçambique, vanga vai chupar com uma doalha a massa.
5: Bom, a mabaju a matiço, maningue a camamicameli. E mais só para que saia com a mabaju a catarata mambele e só rohungula, porque ciclo em ciclo, mahumelela mabaju lava, ciclo em ciclo mahumelela. utira lui ahanya mumwane asanguliwe utira lui ahanya munwa asisuvamente ndamabati mangwe moka mangambili so uona zvitsekisa porki mabati mangwe yako loku uhambile kumakuma loku tiriwa wahanya waona si kuhamba ne mangwe na mabati yako loku uzo ungawoni amana kutiriwa masipali menja mabati la yama katarata mbulo kutiriwa wahanya mawona
3: mava ngongo chanu madore wati saa makatarata chiputukezi nguchichopi chatu hiwa mbato katutitanga mava ngongo chani nguya hika masintoma kwa naka kuintu adinao etu wanda kwenye hawa tapazame nguya hima masintoma ni kukamba mava ngongo chani
5: bon podi shinti karatela kukhamisela kutongwa ni maka
3: ya le rimi
5: manji ama bajula ya katarata mata hima kiliyo tala nita podi angwana na atualiwa ni makatarata I pudding amunu atamakuma hikukula hi dadi vimanshi atambe munu puda makula himaka ya radiations solar intang puda makuma kambe hi tana kuku matraumatism kunga kubiwa kambe kanishi bakela kani marijo kani tisinya tambe javanga katarata tambe makona makatarata lao mavangi wako hi hii hipertensão arterial kunga testão ya wa muzimba ni katarata leyi ma yihuma ko himaka ya ma diabetes então a katarata yihuma jigelo jotal
3: já se kombe kiso zakona kuma sintoma ngusihi
5: ama sintoma matiso para ku reforçar ku a ma katarata ama baisi ama katarata ama nyakanyeli ama katarata ama humesimikuti ayibasi hloko masini loko masangula munhu wa wana kokwatsima zuyu kutsongwana kokwatsi wana loko gitel akamalo wa chiramlo parsi ine vwerdo ntang poko a poko ka akadavej manje yikula ko shangaliani a visibility yo hunguka kadavej manje yikula ko kadavej bed yo hunguka yo hunguka ati yikuza ku chikala la yako mapuma divej mangawo
3: ngutona hina ni vapfumba vathu mwe wa kona ngu vanga thumwa akukhene hevide shishali ndando lako makhatuno ka kona ka ku ene khene achiloma hadibo kwa ko tudwe ngu va dokodele hina vha shininga ditu ndani ka ka mabengi siti ni vona nongono ko ha thamba tokhari va ide interest yawe rushinu botele ongawo chini mana mwendo kubwa kede mpfumba vathu tsayo ka sekwene ko hisima maloko vasungwa kungabwa ka mpfumba vathu tsayo rushinu
4: Gaza kukade kuchoswe mpumba sena baka kayembimu hikuni zasezora shine 29 minutes.
3: Ngutona fuwetu wa tsewa Gaza kena kakusu ngawa kuduhukide mpumba watu tsewa didropani kashashahi na simama hidi tseno nyambane. Lorinu Bonzo. Akene atumidwe madwale wa maso. Tidu mahesa kuchana. Hinga ishamusela tata Lorinu atitenga kumahekela uze wa kululu wa ubofu nguva dokode lewa nyambane.
7: Kukata na lo Sara de Mozambique ni lomba kwa bwata kuomba omba ngo chitwa
3: no wa problem
7: brigade kunene nzimunwe wala va vakumile ku akuyingisa niku zwa njombo ya kampanya lenga mahiyo he 2025 nzawule ya Saudi kusungula nsawulisa swa kongana zishani sekile nguvo porque nziwa wona hetihlukiwe awusikwini nziwa nga fambisi mova kota mugonzisi ku chikele nkamula ku ngalo hambi loko ndzela ku tsala ka quadro ndziveni ma difficulties ya ku tsala oloko ndzi tsalile ndzi gama ndzi ya le ka kule ndzi nga leri leswi ndzi nga tsala swona jale zwinzi wola kuwola kungalo de facto akatarata ya mahamuno anga woni mina ndzivungwa ka lava vanga ku manjombuleyo hi 2025 ndzi susiwulu katarata ni leswi hambi usiku ndza fambisa mova ndzi hanyile leswi chinga ndzi manzi zwa ndzi chukwana ku ndzi lava tindlela ta ku ndzi bonga va dokodela vanga ndzi hanyisa zwili zwinyingi zwinga kare zwinga fambi khwatsi lezwa ku hambi usiku nziwa zwanga kote ku ndzi huma tsfamba famba porque de verdade nziwa kana shani seka ya katarata
3: uti pusi de kujane nkamunga tipata ko ekhani wone ngwa ka kone tidumhesa kujane makhatelo akona ngohazi vatako uchiona kukata tidukatisa kuta tidukatisa tondanga tiwamba takuda takuonga pawona madhuwi nemisho keke tidumaisa kuchi
7: zvimaisili zvalezvo kutsongwani kutsongwani mhaka lenzi sungule kuyikuma hikuetelela yakukarateka alimbilegiani ga covid dzivenzi marikara akonsulta kamashava mashikunge na covid janzi taseni nyambani dzimarikara akonsulta ajangamu kala leswi ndzi nga swa ni ta seni hospital provinciale hi mayo mayo zvo maisa swaku nga loko sungula ku wona ku pumbeka u wona khwatsi madzuvi kumbe hunguva ku nga kasimba ja ku chela muka ku nga lowu a tifeleke ku nga wona gi nga ha konsigiri ku wona khwatsi na gona operge guva kumeka gesi focado hi ku nga lowu hi radio sound
3: ni mitshikari wona wusiku
7: a wusikwini pior porke ni ku wona ndzi wa nga woni hi le gagin'we kambe gagineni ka kona ndzi wa nga woni xa ni hlikani kambe xa munhu loko a hi le kule ndzi wa nga ha konsigiri ku mi wona o ndzi mi wona ngaku xi ndzuti lahayani ma a khuyimani ndzi nga mi woni ni sukela kwala ka ligi tiko xa gi nga valekeli pur kompleto hi katarata o hi xanga leyi
3: xa u yipa ndi mayo ya makampanya u ya tibalisa
7: ndzi wa sina ndzi balisile xangamu ja kuve numa segunda feira ndzi le ka ku gondzisa liniyani ja loko ndzi cuka a quadro a ndzi ha swi woni a quadro ndzi huma hi ku phuphutela ndzi ku loko ndzi teka marikadori pana ndzi tsala ni ya ndzi swi voni ndzi tsalaka swona kola a kusuhani ni quadro layani ndzi yo tekela ku dispensera telo ndzi ku epa ndza ha fambaka hospital provincial pronte ni ta chikela de facto ndzi kuma swa ku nga lo a kampanya yi sungulile logo graças a deus graças também à atenção da vadocodela ndzi ve mun'wana va nkome ni prioridade hi operela hi 5 siku lego ndzi alakanya va mun'we wa kona wa ku ta hi gaza ka tlhelo gasani ka va xikomu seni divani lahayani hi ve ni ncombule de facto
3: kha ti nga karata ta maburokrasiya ta ku vuya mangwana volta manya volta vadokodela kha va nga ti karatisa hospital provincial na
7: nada porque logo ndzi nga chikela lahayani ndzi wula hi leswi nga ndzi kala swa katarata vo tekela ku famba ka ka ekipa ya seta sound ndzi wa seno ka seta sound ndzi kala ku submiteriwa ka ku popola popoliwa swi vakana swivona swa ku handzi apito para kooperero a xikili ku mi ti xikela muka ma set hi poko a ti mahondzi alikuma kwasi ni mexi mudiya xa ndzi wo karhi ndzi operariwa
3: xa u ya heta masiku mangani kuza u ta babalela ku wona
7: va ndzi nyikile a murhi lowu ndzi nga cheletela durant dua ximanax dua ximanax
3: mayivado kha dongo maa kuoperasawu
7: zimahelo operasawu xa ni chetela murhi lowuyani o na segunda simana ndzi ka ni chetela murhi lowu xa ndzi wa karhi ndzi wona hi matifelo ya mambirhi lawa ma xi kota xihena leswi ku nga marika leswi kukala ku ndzi tlhela para va ta va ta ndzi popola kambe ka parasi leyi a nga ndzi nyika yona ya 30 days ndzi fambile xano 3 years mudiya se ni yani
3: vaya thavisa mabandishi
7: mabandishi na segunda semana mo suka ha wotshe xa na kee ku sendza wona porque lahani amabandishi aleswi mabandishi va tekele ku susa kwala xipital mara ni ta kuma ku yini a ku chela murhi le kaya liniyani a va susange ni se ndi dya ku kumbekumbe ku posa xiplikana va te ku susa la xipiritani maxikani leswi dia siginti conforme orientação ya vamedico ndzi susile para ndzi kuma ku sempre ndzi chela murhi durant dua ximanax xa hikuma haloko ndzi hakile ndzi tlhatlheka hakama ndzi ngata va mahele mateshe wa maletra lawa yani ma nga kona a b nisike xa pronla ku a ni presa de oculus lexi xi ta bom pris ndza gondza bibele ndza lera swo tlhela leswi nga kona fanaa a tiva mani ku ndzi hleka a yi grea xipfuna man'wani masiku ndza vhala tihluleki gokala leki ka a gi nga operariwanga xa ndzi lera leswi nga lahaka
3: u dibofu certamen
7: ndzi wa hesemisego posa sindizen
3: kuri lexi ku ya kudida tshapelo le
7: xagi wa thapelo porke go siku leyi ngaku ndzi wa heleka ku gondzisa xa loko ndzi lava ku tsala ha quadro lahayani pa ku chekela kusuhani ni quadro ni khoma marikadori leswi ndzi nga tsala a ndzi swi kotan ku lera kola ha kusuhani laya bo ndzi nga tekela ku interopera wola ndzi ta seni xipirit a xipital
3: xa ku khela ngu 2025 ka laha munhu u tipisa ku xa
7: ndzi ti swona ndzi hi munene khwatsi kani leswi bo ndzi nga ha famba porque aka hamari kana ngomongani masiku a control mashi zinga afa mashikani lezwi hambi usikwini ndza fambesa mova anzi na ma difficulties zahemunene
3: ningadi nene khatatelo rino bonzo yo anga disemisego idi half ya dibofu kuti lava mhuno kuwadwa kosava dibofu por completo avida chi chimaho surugi wangu wa hospital provincial ya Nyambani hawa kukuna ni dokotela wakona Miguel Sikisi. Miguel Sikisi ngene aziwa kumwa Nyambani kota imweyo wantu muwa ina kuna ni mame dire de prevention kuti vikela kama dwali yawa dokotela Miguel.
5: Bom, a kutivikela kukona manje akukwata kutivikela mangata amakumeki mabatu lawo. Pode hitivikela sim. Por exemplo, a kutivikela hikuba ama óculos escuros, lava ama óculos leo antima, kaso ku hinga tshenguvu himumu. E também hinga tivikela hiku evitar ku tukutingenisa lomuka filupfilu lomuka kamazunga. Porque o kugisa gibiwa ya kumeka shanga hiko gibiwa também pode hi prevenir hiku a babasati akama vanga vakuma kuti nyimba tem que vamos a consulta ya prenatal porque makona mabaju makumiwa ko himamani loko ani nyimba depois mata contribuir ka nwanana a tswalwani makatarata. Então, é uma das maneiras também de gente prevenir que a vana na vahina vanga traliu nima catarata. Mama consulta prenatal, caso luku vahina mabaji, mama hua tratamento, para manga prejudicar a wana na vahina angalimunzini.
3: Ina kuleka kama cirurgia, ina ya hambe na mirende kaku iwa kuhishima, ishiningwa kumekuresetara kwa wadwali, kasi kuni kubasima hengu operaru.
5: Bom, a makatarata loko ma masangulili o loko mahumile ka munhu akona munhu a muriwa ku podi wukhelisa makatarata lawa ya masi podi a katarata yi devolver a tita chikela lawa ku ya ku yi kombela ku mahiwa operasaun depois yo mahiwa operasaun hi kona laho a nyikiwa ku muri para chetela kasi ku hola xilondzo lexiyani a tihlu gi tshameka kwatsi manxi a muri wukhelisa katarata wu hava.
3: Miguel Sikisi na vanchiramba mfowethu Roshino Botela kutsaiwa shashai mwando ungaudi nani chiwotiso chokari kava dokotela vawa hisizo ngava hiditude tikunga kavengiseti vathu Roshino Botela mitsikare
4: chotiso cha hombe chia ka tate Lorino Bonds awa ikumgondi isinadi dumetweka si ngo mbalwatia wa ya tsanga loko tsanga iduko dumete bila wena itumuko chani ngutungutuka kuba uditu kutivanana chikolwani nko hawa kachikara tuchia uti nikutamba tatoko unga tsumela ke uyabela salan kuva uningela gondro
3: unga uchipenda chivetu tuchiwa
4: awo mbili takuva legeli kuva gondisa vanana kuva saa saha gwenti kuva awona kubala nia kwadro nguwa angatituma chiperitani. Mbimu ya angatika kuwa alapu malwatiawa. Ati ni kutemba tutakuwa angatumela uona. Kuwa angatumela kamba ya chikuluani. Kuwa ayolundisa mtumu wako kurulani. Kwa angatia maha kukungu.
3: Lorin Bonzo. Shuotiso chia kwako.
8: Zibungili. De verdade, zifambile ashibahilela na zenga tembra kungalo. Ndavini njombako nzioperiwa na mishu mudia. Kanile zwenzi kumile njombo leko tanzivulileko za case ndikheli nzi yose tsama duwa ximani xibasa lizwi ndza ikona nzimina kugonzisa kuna ma difficulties ndza tsala khwasela ha kwadro
3: ngutona chishamudu chiwoti socha kolega wangu watse wa shashai kachwa chikadi na tula tikunga kuwene kuvengiseti vathu vachengisana ngono kuyo hatamba to khato nja interest wawe o to sage stand 59 167 0 to 6 69 59 39 167 likunga liwa hewa kuhidina alo kasi kwenye kuhiburani wengi seti watu kuna nengi seti hampukani alo mitsikari
9: 89.9 lishi liba manyako ndelo
3: ni swide kota Pedro hina niba doko dele hawa ni mwe wakushtu munyu anga kulwa katima kata ubofu mwendo nanjuhu tisojo kare ni mawa nilo kare nkwela na kasi ndima yu
9: chakuvala ndzo bonga baba Miguel podanga ndzitiwi hiku ndzi vulavula hi la karadi maji mina ndzi vulavula kwa n'wana wa mina i badzwile a nga wuni wo khamatika valiwile ndiyalo hospital jalo mukamasingi vanditransferi ndzei nyambani vela vakutiko at operate wapika mwana wa mina hinikizi yanu nyako a operate wapika khela aya chikoleni vela hilisine vamu operate tiko jako vala anga wuni yena anga wuni akamazinga we hi yena lele ka operation akamanga vasusa bandage loko a ndzi huma yena ni papa just was here esa skola fiziki tonka zwi branga eh a zwi ndzi hlamalisa ngovu yuya ita tsama dia sigente kuma alta yuya a kwenseno kama singi sena itego ita tsama 3 meses acho que 3 meses por aí ou 2 meses antes de rebaquer zigaba ndzi khela ga umbiri nyambani aya a operatiwa a tihlu ga umbiri leswi ndzi vula vula ku leswi wa wona wa tira mitiro ya yena nandzela ku khongotela lava vanga ni mabadzi lawo janzi ni moral loko ndzi kuma muna hi ndzi changa ndzi bya ku famba chipitala ndzi ku nga zwi ku opera sound kutsoka ndzi kuma munhu ndzi mu bya ku famba hospital n'wana wa mina a vabya hi swona manja i bon a ndzi bye leswaku pandza cheriwa mukwana ndzi ku a hi mukwana u nga pemisi ku va hi va pandza hi mukwana janzi u la ku sekela lweyi a nga laha a nga tiriwa ndzi tlhela ndzi byela papayi lweyi ndzi ya hi ku mu wona onge ndzo mu wona papayi lweyi yena swo kotanga ndzi vonile ndzi vulaku hi fona manje va ndzi vuni nguvu la xipitali xa la nyambani yona migele ndzi ya hi ku mu wona mina leswi a nga la radio la janzi u fika ku sekela ka kona ku a mabazi lawa ma tiriwa hikuva n'wana wa mina a fili wokhe matiko a nga woni
3: ibongele kota Pedro dokotela Miguel ubongwa ngawe kambe ubabongwa othele va dokotela ngokunjani khati kote kune kuma operation osimadiswa mambili kuba kuleka kune ko 1 by 1
5: bon akukoteka zvakoteka so mama heluke yako a operation ichimu wa dedicado wa kumusha kumposa ma
3: delicado
5: e tinha uma delicado porque e podia a operação vão chamar matemambir qualquer operação pode ter complicações já logo ter ele vão chamambir recadinho logo como é que a complicação ia mambir já está mais saco já não é caratel por isso eu prefiro que operar guinho neguinho operar guinho a chetela mur gihanya hi kona hi tira ku gihwanyana e manxti guru asi ha je tiva ku masada pra va paciente ku na famba na uya na famba na uya manx pra hina e manxti guru e manx ku a manx ku fiança loko hi tira gihanya depois hi ta tira gihwanyana
3: ngoto hi rendela vambene vengi sete hi vede xamukela kota Pedro watse wa masinga nongonoko yo hatamba tokhato nongonoko yo vako ichi lawango vavangi ngutu likungala to to sesh 79 39 167 hiburani vako dokodelo vakwakasi vako vachitombatokhona vathumisana ni vava olud muntu ava olud muntu muthumisana kuxani nawo
5: bon a olud muntu itla wa un'we wa vangi va wu hlayaku ku i ong ku nga organisation na governamental e anga parceiro wa Ministério de Saúde e Serviço Provincial de Saúde e ao mesmo tempo Direção Provincial de Saúde. Então, hevona bala va hevunetela ku akola va material ya ku tira amabadzi lava vangi katarata porque ma operasa mangu yo duranguvu. So hi material ya kone hi matirisa ku para ku ma operasa uyinwe ya katarata ya katarata. Material mangu ma teka a chipanje cha 50 mm.
3: Uma operação.
5: Já ma material mangu yo duranguvu. E a makona lo Moçambique, lo a mercado nacional não temos. Então hi ona a ONG importar ako a material lao hi matirisa ako kasi ku hi ta kuma ku tirha hi wona a mabadzi lawa ya makatarata. Ma operasa ya mangu yo duranguvu. Hi ku famba por exemplo ka maclínica lawa ya maprivada e operação ya tiko ginwe pode u tekela ma 70 mil 80 mil ou dependendo das técnicas va teka ma 120 mm ya operação yin'we ya katarata
3: i ntumo wa karata wa hatamba toka tiwengiseti vava va xiyengisa nongonoko yo nguhaka kunene roxino botela gaza
10: kasa kungachoswe mrembo watu kasana hoka kambi noboriwa hikunayo mukisati anga hilavetela kungayo 8700 51 3 3
3: 3 8 7 0 0 51 3 3 3. Rinzera vengi seti vatu wa inyambane ni wagaza tenu inyambane hapinda yotu seji stente 9 59 sentu 67 hibura ngumaka ya mabarasano ya wa amasu kule kaka hobu wata hawa makatarata
10: ehe inyengi seti ayamkela bulani manu mkiseti
9: Nshikani.
10: Hello, Samson.
9: Bulana Tatana Carli. Carli is an Zimilen by Quattro.
10: Zimilen. Belantimani, Tat Carli.
9: To Venice. Sound.
10: Tate Carli, Ekuman Quattro.
9: Hello.
10: Unga Simam.
9: Ana sala sa ku na nosa stitche sindire provinsa di Nyembane na provinsa di Gaza. Ne ko khensa ka va dokodela ni va patient lava vanga kona esikula namuhla vanga operariwa matihlo na valini makatarata.
10: Yabonga.
9: Ne kholoma hi swikarato leswi ni hlangana ku na swona hale no mukanyini ni smoka. Vanhu ringi lava ni va tivaka va sofrela ku hi mavabyi hi nga yi kuma ndlela ya ku veni loko va fika provinsa di Nyembane va kumeka na va hlayiseka na vona na
10: kutana abilo ni kudela mukiseti watu tumomba tutakuwa vangi vatsangana kuni chikara tuchia Zimbilen kumbwa chaichai kumbilo kuwa chendele Nyambane guhi nzila vangailu ndisa kukuwa va manadani wa dogodela watu
3: dogodela Miguel
5: bo jenga koteka kuhi hiva vuna manch ku tenku hima ha programa lukwa jukoteka ajula kukuna nzili kuma ma kontakto ya wana para que assim diva fonele para que o rico tá com combinar círculo que logo vai ficar sem vanga teve até com uma vez volta amanhã porque a programa aí avanço vai ninguém aí já que tu co bater a vontade que até ginga mas logo hima a programa já que tá com hinga vai vona vai no lava chance que a co hima bajula vai macatarata e além alejo e logo aí já que tá com podia na wafamba a chipital la kusohani wa maha diagnosko para ko wa hikolisi sako vela makatarata wangana au o imangwani mabaji ya matihlu porque ya mabaji ya matihlu manyingi intanteke hikolisi nisini ku hiwa na makatarata wangana au o nepre kwa tako maha programa ya kuluku vataseno wangati vatakela vatiriwa vahanyo
10: ini kiseti mfukani halosa hibulan manuku kakakona
11: Oh, Mitskar and that.
10: Mitskar, you blood money.
11: The money gum was a shy, done or man the quant.
10: Belandiman.
11: Madame Yangun, Yamasu, Kuning for Tumor Mukarat, Nakunan and Akuka Bonamasa. Yeah. Nakuka Bonamasa. Quase nenhum, não sei o que é mas. Isso é o que eu estou falando. Sentir
3: Dokodri Miguel vangi wa ku shashai kani kuku sekhale kuma hama kampani se wa shashai wa wo tsata ku vanga mahisa kuchana ku vaveta tsano nyamba wo tide ku khatana ka kona u shamula nge sitro ku khata ngo mhaka ma contact tadingana ku ene ko sia contact ya ku vanga khata ku fona wa sizongo kunga hoka si
5: body pentisia a contact ya mina e 87 80 61 207 ou 84-80-61-207 Miguel Sikis pode vir lá ver telefone leio caso que pode estar coordenar com o Henga mas essa coisa para que o cotejo viva vona vanulava vai chance cá
3: o que te pinda
5: 84 80 61 207, 87 80 61 207.
3: Utaona vangu vakukhona vathumakele vaudaho vana ni makomplikasao, exemplo ndiwo wa Miguel Sikisi avekani kusiya nomboro yakwe. Kachochi chitsungu chiwa chiva kuchishupheka ngumadwale amaso, mungamfonela kuti nomboro tatimbidi angatisiya hawa kakuna maproblema. Anakutendera tichidingana kuveni kuuta nyambana uva uchita kasi kuni kutathuma madwale awo amaso. Ndanakanga mahina vachininga matsogutisa tata Loreno Bonzo. Kumbe hina ningise tisa shashai Roshin
4: itsaba ningise
3: hichila kuninga matsweka tata Loreno Bonzo titaku ingava dishi uchilayelo uchisi yako kavose vako vachihengisa kachiwa chikhati vakukwandima yodwa langubasa.
7: Zibongile ndzi hlokhletela nguvu ka lava va bya ku hi matihlu a ku va nga heti nkama hi ku rendzelekela lomu mabayiro kumbe ndhawu leswi va ka wa medico traditional a ndzi li va nga famba xikanyi leswi kulaka ku a prioridade va tsutsumela ka vadokodela na loko a mabadyo lawa ma nga se nga kula va nga chavi ni a swi bayisi ni a wu swi se komba ku mhaka operação a ku byala ku bayisa uma hora yinyingi ngopfu ukuma u kumeka na u khululekile ka mabadyo lawa nhlokotela ka vatsutsumile xibedhlele loko hani mabadyo lawa.
3: Kutana tata Loreno, Loreno hawa bwati ndima ya hombe iwa henga chila kui pukwa, henga sila kui wotisa. Maka iwa ya tinganga, hambeni kutumisa mirende ya ntumbu nuko. Mui wonisa kuchana tata Doko Dele Migueli, taku intu wadu wala ngumasa akata ngukuti teletela simonyo monyoane, sewa mwane kumbe kutula tingangane, gele tulua timbeane, taku henga mba toko ndama huku. Ndama kumwati, suwa muti mahatati makatiu, taku iniko intu haptachi beje la kuwe tisema asuma karada.
5: Leswi bya maheka majina ha tirhisana nguvu ni medicos tradicionais lomu ka provinsi ya hina Nyambani hama campanha de sensibilidade hi va hlamusela leswi byi fanelaka ku mahisa byona lamo ka mabazi ya matihlo intangu swopela ku byela vayingiseti ku a matihlo ma vevukile hi ntamu a matihlo ma vevukile nguvu intao amalavani ni zwilo zwa zwingane maasidu a zwilo zwo fehla a matihlo magwenti i por exemplo a maraizes a algumas plantas folhas não sei que a matihlo motsha loko chela a mimiri leyi ya chilandi motsha matihlo mabasa njalo ku matshwile si hambiloko u ta xibekela a ka hina ku tiriwa amavumeli ku tiriwa xa think hi vitara a ku cheletela directamente a mimiri leyi ya chilandi lomu ka matihlo hi tlhelo ka senulwandle a xiwesi xi va tirhisa lexiyani va nge i kaxka de lula va hala lexiyani va teka a popiwaku ni luyani va chela lomu ka matihlo va ku xa tirha a katarata manxi lexiyani te xi na ni propriedad yin'we ya ku xo hala tihlo a tigiboxeka ja loko giboxekile a byo ta hi karatela hambi na hinawu porki ti na ni ma-propriedad ya hombe nguvu yo karata nguvu ntangu tingi hi vitara ku maha a tratamento traditional directamente lomu ka matihlo a ku hlaziwa ku mahaletela swin'wana ku susa swipoka pa leswo hina a hi beteli ma xipimeja ya ku chela a murhi wa chilandi directamente bya hi dayela matihlo
3: ngotse wa katanga wa tsoka vha khona u du loyo wa hoela ku ku mahisa di buff
5: exactement ntang bon ate ay ku kwatsi vo mahle zwi ane ku zwi lava ku wena u mahadi buff nade so ema un costume traditional de antigamente que vem desde avós bisavós então un costume então mas nós percebemos que un costume que em algum momento nos prejudica.
4: Abilio
3: Nkoma.
4: Hantsi ka ku va van'wani va lava ku kelakela sikelakela va umbatita ku va u lombe loko u chipfa maso u thelaka maso wa daha dokodela wa twi ncenco ya humbaku xona
5: bon a wu lombe no a ndzi swi tivi ku a wa daya manxi a wu lombe na algum momento tema propriedade eriko vitamina A nesikazo I akodaya odai mashitambe anzi rekomendari munhu kuchela ulombe porque poda chela ulombe mashina kwanto shita ifetado porque jonke leswi hi swi tirhisaka I mimirhi yin'we yi nga esterilizado ja podo kuma ulombe mashina vohini man'wana ma infeção u chela lomu ka matihlo a tihlo gi kuma infeção va kona por exemplo loko amunhu hambi hihi ku kuma a mexamexa ne kumu xama mexamexa a mabajula ya mexa a wu kohani entao vanyingi va rekomendelaka ku a ku a munhu a xixita a chela lomu ka matihlo ja loko a munhu luya a xixita na hi ni gonorrhea u to chela a gonorrhea lomu ka matihlo a matihlo ma vengana ngopfu ni gonorrhea a ta chela mabaji ya hombe ngopfu ya ku pode a nga woni munhu luya ja ma rekomenda swa man'wana ya ku hina hingeni pode hi ma autorizari
3: va vambayana va ku va xidwala ngo maso o tula farmasa basi a xa magoda recommendas
5: bon nawe a swi rekomendariwi porque a mabaji ya matihlo ma nyingi mo tswalangana a mimirhi ya matihlo yi nyingi manxi a murhi ni murhi wu tirha mabaji lawo ma yelanaka ni murhi luya ja loko yi famba farmasi qualquer munhu leko apa va xava ku lowu i murhi wa matihlo a pimisa ku a murhi lowu wu tlhe mabaji ya matihlo entao na algum momento wona pode baja um tipo de ya mabaji e depois ya xava murhi lowu wa contraindicado ka mabaji lawuyani u nga na wena xa swi to piorara ale ya ku swi meliorara é bom sempre que vou tirar uma consulta e chame o morco suante as receitas médicas.
3: Doutor Miguel Sekisi, angava chibela kanongonoko iwa ya atu ya mabolwa diviki ndiviki inga ditseno inyambane inga dini kambe kushtumunyu iwa angava achituma madwale ya maso hili dibofu kene meusegu lorinu bonzo inongonoko inga tipitiswa ngu abilu nyankundela seno nyambane hivide ni kuseketelana ni Rostinu Botela watse wa provinsi ya Gaza Dorban ka Shai hina wa hechiwane mabene mabulo diviki diva kudishita habonga kama mpengu kwa wafumba watu wa wanga wa shita kubaba taheninga mabulo ya wa alisima ngutu mabulo ya wa akukurula ngutu nguhaka kunene bye bye hii ngadi hotelele
2: mahungu ni timhaka sishushwa habanza mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngumadota ni masungulukati mahungu ni timhaka sishushwa habanza
1: às 6 horas nem 56 minutos e timana katsakanyo wa mabulu hinga wa hichima mana nyamnova tisagaza ningembani kambe muhila kula vetelo change hambini mabulu kalambi mbeza sete ora hino sumara himana no mapoito wani akaza kasikohe kuninga kucha kasi chichi sesa simbidi hambini ndima ya kudongola mashaka
12: Marobeta diva out of Mozambique, I see. Yeah, man.

0: Masinjir, Mabalane, Chigubu, Mapai, Massangena, Chibuto, Guijá. Portanto, 8 distritos. Ne kungahatilwe kambe kuva kuelaborarwa plano ya ações antecipadas ya distrito ya Xokwe ahawai ku kangwanga mahachi toka dukusani va parceiro kuva himana madzumbelo va himaha plano ya distrito ya Xokwe hi ni ku themba to hidini maplano ya madi atualizado loko inama na achina hegwela to kula fanela mati varo maplano ya ações antecipadas na wadilula mele kuva hi macho kar nkuvuniselana ni va parceiro vathu ngutungutu pemi angena ivunetela ngutuka ka programa iya kambi kuni ma parceiro manyani ku safe save the children portanto ni vona va maneka ku va chi sengela ka ma programa ya programa iya ngutsi matsima kona hi tumakati ka malenya ya 4 ku khata ngu seta sima siya simaneka ku sidiwone kile mwa migangana chaumbidi nguya ka stufa nikuve ka market gota gota iku teknolojia yo vai permitira ku ka dots ka WhatsApp mfuka wa dilembe ku bendula chokar thembweni futsi mati yo rega mamaneka di madotho ya mathumiso ako
1: iti mati ya mningelo wa mahungu ya chikani kitisha mfumu chichanyela kukonela tatipango mje mja provinsi ya Gaza Bonifacio Cardoso achichamsela mitumu iya ikongo mwaku kumahwa kasi kuchukwa tisa sikarato sisi nota muwa provinsi ya Gaza sichivangwa ngu maka ya kupateka kanzuma kukuna wali sani la hombe, chihala cha hombe, tichivangwa nguchika kakachia chakuchicha kati nguva, chidanu wakutitokene, iel niyo.
2: Hicha masuni ndima ya tu ya mahungu. Chafu hii ni mazana mararu, valuati vatitsanga amuwa kama asungu. Wawa kungati kutumwa ani ya provincia ya Inyambani, katitropada Inyambani, abili Inyangundela.
3: Amuwa Inyambani tengo kuna na mwaka mazana mararu, avaduali, va video vya chimahoma operasangu atitsanga ngu hospital provincial ya Inyambani na vachisekatelana ni nchangano wa Olus du Mundo. Kuvide tikampanya teraru tingawa tichimaheka kangtengwa kufana na wasikanikiso sa provincial ya Inyambani. Didembe diwa kuna mahwanchanu wa tikampanya ni imweyo kakushamusela ka titingazi wangu mitumwa Radu Musambiki. Miguel Sikisi ikuchari yata madwali ya maso ahalewa hospital provincial ya Inyambani abida chibubu hata nguwa zineko ngukweli na kasi ni ntumuwa uchimahwa au kwa chumba toke nengu kutalilana ni vatu ni titi wa kuchimaheka vangiwa wa kawachisaka ngumitumu iwa Sikisi ya kombela kawote li vatu madana kuini kubezula chibeje la kungativa chipwa maso
4: kawa nulava nga uni mashishali ujiwa wa uona mashilu kuhiku hisalilu himateriali podi hima haka mbiyingwani ya 4 kutuseti kampanyashi dekuta dependeri himateriali bon mabajula ya makatarata hima hili so apoplasamu ya provinsi de Inyambani hama apoplasamu ya provinsi de apoplasamu ya provinsi de Gaza hambipi kama putu por exemplo a kampanya lehenga maha azavala hi tirili vanyingi vata hii Gaza hi tirili vanyingi vata hii provincia de Maputo hi hambi vangwani vata hii senmanika, sofala vata tirili
3: Radu Musambiki mwa Inyambani ibu watide nilurinu bonzo iku mwe yu angawachi popolo madwali ya maso eva chumahu operasaun ili dibofu kachua chikati sewa uonangu otse ya maso akwe amambidi
5: vangachave ne ajubaisi ne awushuze koma kuma cooperação akuzala kubaisa uma hora ate uma hora inyingi nguvu ukuma ukomeka na ukhululekile ka mabadzula ya nkhokotla kama zwimile shibekela loko hani mabadzula
3: Lorino Bonzo imoyo wa ndwale wa madwale ya maso anga vachipopola demelenga vati chipinda ili dibofu seka chwa chikati wava achiona
2: Radio Msambiki, Gaza, Inyambani, Wengisiti, miningandi ma ya mahunguka wana mkama uwa. Ania Park Nacional ya Limpopo, kuna provincia ya Gaza, distrito ya Masinjiri, kasi kumahwa mtumu kwa balela, kasi kuna taviswa batu, ama nikako kajitandelo cha Limpopo, kuna wa vyewe kwa kamakalo maaneni, tiyodumiru nyantumbu.
6: Ka chitandelo cha Limpopo mwa provincia ya Gaza kuna va kuligwitile mtumo wo bala titel nako ni sivuno sisifana ukuva siningwa kuva idi chachazelo ka vava manikako idi vatu wafana ukuva vetaviso tanti mwaya ngu konhaka mtumo uyal nako niku ahalea kumanika kuchifuyo wa sehari sa chitinga kufanili kuva kuzumba vatu ngao mwama ngunia chitiritu ya masinjire inawedi makungwa mwamanika kukasima chalonde edwa hakufanila kuva kutaviswa mazaluma mbidi ni mchano magume ya timuwa ya titi manika kutishinga diti hanya ndani kachitandilu chile kumuwa kumanika kudinchikaratu ngutati nene chakuva tuvelwa ni sehari sa chitinga mahungwa wa iningulu ngumtengilu wa chamula kukasi ngujitandilu cha Limpopo Francisco Pariela ikuanga chamusaritu kene kasi sifanila kuva kuva tuve hake ulangusona veningwa male inawakasi idi makungu ya kuvava na sikota kuveti ya kela sibala sawe iku mua kambe kufana kuvaku ya akwa titela nako ni sizenda siya wafana kuva visitumisa kuvava na veka sakuja sawe siya wabidula kumatembweni Francisco Pariela umbila changa talatokeni kwa kakamiti ya ifana kuva ya zumba vatuwa valumbako mazana mambidi atumwa ya ni mchano wa makumi watona ina wakasi idi makungwa wa mwaneka kumadigwiti ili kwa naho kufanu kuwa kama sikuwa matako kuvalwa titi ya lina kuni mtumo uwa watavisa watu ndani kachitandilo cha Limpopo vea zumba ukalo walisima
7: ja konkluimos a construção de 250 casas e o que estamos a fazer alinhamos aquilo que são pacotes de compensação. O pacote de compensação é aquilo que o parque não pode dar em espécie, então tem que dar em dinheiro.
6: Mas malumbako mtangili wa chitandelo cha Limpopo Francisco Pariela achomba tokene kamichima imbidi ya itsungetako kuna gwita tiyala na kunu kutaviso inga umomba ngutimu ya tiyata madzana mambidi ni mchana magumi tia seti kuni miti ya inga guma eto hahanze kachitandelo cha Limpopo kambe kuni timwenye ntimu ya ti falla uku vati tavisa kama siku wa matako tia tinu vati ya masoni nkuvati chihanya ndani kachitandelo cha Limpopo inga umomba kasi ujipimo cha mchano mazana ni mazana mararu timu ya ti ya tifalla uku vati taviswa ndani kachitandelo cha Limpopo tiva kasitia vekuwa kama kalu ama nene kambe awa makungu mafala kuwa meguita loko vachi na sikota kuveaka tinyumba tia tila wako nguvatufava.
2: Jitutuma yani ya provincia ya Inyambani kambe kumbilwe michawa ya vanana wa mwasikolwani avakasi wakalasaku ve gondisana timakato lera kunawa mangwana walitiku vanana vavakasi vewa ni uleri unene. Ina ramba mtumisa nikuloti Abilio Nyankundela.
3: Kuvide kuchiumba micha wayo gonda ikukulera mabuku mwa sikolani mhakaiwa yela nikuini kukuba sigonda ni siti dunda kugonda mabuku. Ntumo uwa upala manza na kafiturunu ubisi mwayo wa chigondi na kambe dimbala wa mabuku wako na mwadropani ka Nyambani na achitumisana ni biblioteka publika provinciali ya Nyambani. Wazibili uwa kuvide kuchikatwa ntumo wako na hawa kunga wako chuhone ka sigonda ni sa eshkola sekundara ya mwelesi jimana na ukalumwewo siku mbiki sana ni kupali sana kutima kata kugonda mabuku. Alisione amoji iku mbali mwewo wa mabuku avide achuomba toke ni ndima iwa ina waishininga lisima katiti na kukasi ni ubalana wa mabuku avide achiseke telu wa ngubambe nyane.
8: Si bom pra yetu, si nguye pasra huvanya, huvanya na huva tigoni kwa.
3: Viturinu ubisi ikumwe yuyuwa hengawa chomba toko atengene akumasoni kandi maiwa ava chomba toko ningutibila kama siku ni madembe ndi maiwa inatulaka simpeni sikani kisusa provinsi ya tuwe Nyambani.
9: Asutuwa kubana na wanyamushe hama kati telefoni ma TV sound mshungwani ava asuransi kudiru kubini asukonzu sinyingi amuna asukuma lumukoliru kutana hama kufulia kama pimu kufulia kama pimu kuluka kararu za wini akuliru. Já é quando ela não sabe a gente sabe na lá mas só quando na lá varanda a colher uma boca chegou leite chegou mais só que lá no telhado para na escolinha fanga ni tanga ya chukwan caso que ele banhe cá uma boca vai ele cá e vai gonza minha moça está chegando a cortar a tábua leite manga suíço lomo cá com gonza cá juntando a tzakil uma boca longa gonza tudo manga sucuma tudo manga gonza na hora de ela ganhar caso que ganhar na hora de ela comer a curanza tirou o gonza
3: matswi a Vitorino Ubisi mbalo wa mabuku ni kuva dichikwendisha ta ugondi achibwata nkumbwa micha wa masikolani ya vanana vano vachikhala ukhalumwevo egonda mabuku kasikuni kuve gondela ni kutsakela mabuku amawako machibalo ngubabalane va mabuku va otsematiko
2: Higudi isa ngumahungu ya maombomba kukasingu chipetaklu achichi kuna maheka amadropanika chaichai kaditambuda mangwana ahawa kasiku kuna maneka kupinda magumi mararu avachai kambi tsima tsima ya chipetaklu ichia kukua kulawasivunu siku nasiketela watu ahawa ngamano kuchikaratu cha ndambi Rostino Botela.
10: Didropada chachai dinavadi amukela mkuu uwa unova no udini makungu ya kuva usengaleta sidot kuna vaba wanga wapa dumela ngutinda ambi ngu janeru ni marzo wapa wanga pinda. Mkuu uwa nguwa unomane kana uchipata kupinda bagumara roa vai mbelelu valu bakulite kuda Musambiki ni haa antika dona. Makungu duko wako mane kana kuchina usengaleta la sidot kuna vuna wapa wanga wapa dumela ngutinda ambi provincia Gaza ni mangwani ba provincia. Mukomisi wa Mungwambi Foundation mchauta kuna uchula msela chupeta kulichia ina simayas. Ombata kwa toze tilula mbili mela nukuba chupeta kulichia chivachi humelela. Kambi mkua menika kuna achipeka nzeve mela nukuba votu wano manaika wa manika na vachitisa tidot kuna vuna wa angava a dumelwa ngunda mbili.
11: Itavini vachai vanyingi lava vangata patipara kashpetakulu, ikuluma hii general muzika, ikuluma hii makazi, ikuluma hii liloka, ikuluma hii vanu vakutala vakunangiti kuvahlete la machini, lifutu waku itrinto vana vangata patipara kashpetakulu. Martini lava kumasia kashitungusha inashaka gazi, lifutu waku vina batunzaki kusuwani, lifutu waku vini hitatlanga shikawa ikusava, merasara kuvini kuvini hitlanga shikawa. Aiketi lifutu lava kuvini vafuna, luku wana ulugu shansiki na unge kitu kuna ufunu elishi, lishi vangana shwana kuvini ifuna vama kwa vula vangata luwe mate ashi ya mukel
10: Matu maluma kui inasio maasi mukombisi wa Mungwambi Foundation uloko na achumbo makulula msela kachipeta kulitua chino wachi humelele mguvela uwa dropanika chaichai makungu edukuba kuna manasudot kuna funa vavanga uwa dumela ngu tindambi tiwa tinga dumela provincia gas dilembidia.
2: Lengset weta kuna mandima ya tu ya mahungu kaditambu dia danyas mahungu yawa mave mebindulwa ngungani Pedro Paruk nisawana makombisa kamishini kumanekele tumisani kuloti Mariam Ibrahimu.

0: 17 horas nem 20 minutos, Sandra, uma mãe mahongo.
1: Ima mani rustino mahongo ngotinzela tatinene hathe marita kwa vayingiseti ni vona va mamani ngotinzela tatinene ta vayingiseti kaembe mohina vaninga mbe makwa va hi fonela va hi losa va tshumela va dongola tixaka akheno ingembani hi ni 86 79 59 167.
0: Gaza e 87 00 51 333, 87 00 51 333. Fona mokuseti o bula ni Radio Mozambique o tshumela kambe o dungula
1: ingadi hi txirinza ka sikuva hingiseti va hi fonela hina simama hi txiningela tinomboro ta kona hi humbile ti ta ku engembani hi ni 86 79 59 167. Isi mama himi na vela diviki kukumaka diviki kutala ngumatomo ni makateko.
0: Sandra, hini mungiseti Gaza, halosa, ibulani mani kukukala kakona. Kocha nshongweni. Kumbela kuba o gulata ditwe. Kutana, dungula na ungati puma. Bye bye.
2: Ciao.
0: Kabike, hila ukombele mungi seti takuwa lako uchifono la Radio Msebik. Utsingata kuli ni rantio wena mkuba ufinara. Kumbi uitima titakuwa hinava himana kuba hifisi sana.
1: Hila kuya mkela mungi seti kenu ngembani. Mungi seti kwa mfukane halosa lishiti. Hilo sila mungi seti kwa mfukane lishiti. Mwingise tu kumfukane halosa dishiti.
3: Dishide. Dishide.
1: Dishide hibula ni mani?
3: Hibula ni Abel Malaisa.
1: Tata Abel, kuchani Malaisa?
3: Ah, kuchide ben, dishide ben kambi ni dambu.
1: Yo chani peo keo Malaisa?
3: Ya, ho, doa kalele yo kutisa kuhuni mani.
1: Mbungile, madungula mayaka mani?
3: Madungula maeka nsikatu wangu Amelia. Ni wana na wangu wote. Ni mashaka angu wote na madungula kunku. Ni dungula Tati Shababe, ni dungula Armando Livi, ni dungula Fernando Malahisa. Ni dungula Tati Albazini, ni sikatu wa kumarie. Ni dungula Manuesa, anisene ya Marakani. Ni dungula wote wa ingisi, wa ingisi, wa ingisi, wa ni kwa kone tatele Fernando de Regina. Ni mudungula ni nano wa tumekeli, wa radio, wa Gaza, ni inyambane, ni mudungula mote. Mchigwiti sa kutuma, chikwembu mkulu kumba, chimuvunu, muhoka kwa dintini, muya wote la pen, bongide.
1: Ibongile tata, hiku na velo ingiseti, unene kuguma kunene kadifiki.
3: Bongide.
0: Hello, Samon City. Sandra, itini Mung City, Kambe, Tutumili, Uitu Sete, Serser, 51, Trish, Trish, Trish, Sinzi Sakuba Ubulani Radio Msabik, Uchifona. Hello, sir. Hello, Samon City.
4: The
0: city, Bulani Manuku Karakakona.
4: Jordan, Samana Samuel, Samana.
0: Bela ntima anu dungula ke?
4: Dungula kwa kwa nwa mene, shuma umana kutadini. Mile vavosele jmina, vavabala, vavamaria, nima mwa mina kumkumile. Mata, dungula kwa jadu amina seli, amana rmesha kuna mahansha. Dungula wate wakati kisiwa igenza kilikano. Nima chawa nipa kuna wadungula ale, nina anu mkuntumoni.
0: Labongo ngoto tatuna, dungula nao choo, wingisituwa unene.
4: Bongile.
0: Bye bye.
1: Iniza seti wata jinivi in 5 minutes. Izimati zilata kwa hibuli sana nwe ingi seti nguti nzilata kwa vahi funel. Nombori ya keno ingembani 86-79-59-16-7. 87-79-59-16-7. Inombori ya mango hifanila koyo na ukekela keno ingembani.
0: Gazeli mengiseti yalo sebu. Nani mani kukela kakwana?
2: Kifuidi, kubwa ni tati beri.
0: Tati beru imana ukela hai?
2: Kwa zavana.
0: Zavale, ni kocha, ni timbila se, hisinya hai nyazi.
2: Timbila tu, yumi di timbila.
0: Ngucho ni kwa?
2: Ini masiku ya kona.
0: No, tila wiki kwa hitumila kote ya makula kwa ida wata otema tsiku.
2: Yeah.
0: Kambi kaya beli ndi mani? Dongola?
2: Dongola kiwa mina kumaputo. Mwana anawa mina kambo kumaputo. Mwana anu mutumako kwa nasa ya mdongola.
0: Yabonga, nawe dongola wa soo?
2: Yeah.
0: Sandra Basango? Hizi kumbunu mkisetu.
1: Hini za seja ora jini 27 minutes. Ingadi hichila wengi sete kenu ingembani kasikuba hifone la vahi losa. Hina simama hichu kumbukisa nombori ya kona 86-79-59-16-7. Inombori mango hifone akayo na wengi sete kasikuba vahi losa ukela kenu ingembani. Rushtinu hizi kumbuni ingi sete keu gaz.
0: Gaz ani mkisetu ya losa. Hibula ni mani kukela kakona.
5: Kali ya wala wala na Arnaldo matawele kawala.
0: Kocha ni ulombe?
5: Kwa ulombe kukase ma, kukase ngopu madana.
0: Kunu ulombe wa unge keo?
5: Ulombe wala shimonzo.
0: Inaka, niku kunu ulombe wa unge ke?
5: Madana ashtopa nishki viso.
0: Niku na ulombe, nita aluke?
5: Ulombe uzo, mituwa ka ulombe kwe kitele.
0: Inata ni Sandra. Bela ndimani?
5: Mami, nukombela kurungula, nrungula, madala Isaya, Costa, Nelson, Zanini, madala Armando, Magoso, kola Bardoja.
0: Kutona?
5: Mbungile, warai.
0: Mbungile, nungula nao, chao, ngati buma?
5: Kan mambo, nungu iti rankasa.
0: Bye bye.
5: Bye.
0: Nyasi, vangiseti, Sandra Masango, kuliwe tela. Chia keti nga tsura, titsumela titsakisi.
1: Rochino hina ya mukelo keno ingembani. Halo sa mwengiseto kumfukani dishwit. Mwengiseto kumfukani hilo sile dishwit. Asumeti nsana hingatina wengi seti keno ingembani. Rochino kasinka ditsuri ngease wakulwe tsele kwa titsakisa wakasuku. Mana ningambi mbangwa nukasuku wa hilosa. Hina ya mukelo waha kumfukani. Halo sa mwengiseti dishwit.
6: Disidi Sandro.
1: Disidi mama hibula ni mani?
6: Bela mimi finyosu maringula kamba pati shangamu.
1: Kwa chani shangamu tati?
6: Ititimela. Kakurunga nicho kara ataka. Ntiku poto kara ataka. Mbika di ititimela.
1: Hina chani mbimu ayo na peo. Madungula maya kamani?
6: Kangamu yangu kona hanti ni hawa. Sikatiwa angu. Mwana na wangu ni watukuli wangu kona nyambani peo, zina kaladu mashawa. Nivotu waba ni nkisako kanka mawoku.
1: Kutona hibungile nawe tata hakudungula, hikunavelo ingi seti unene, kuguma kunene kadifiki.
6: Mbongile.
1: Chao chao.
0: Hili ingi seti mfukan, halo sae, bulani mani kukara kakona?
7: Lipeli mohashi, Bula Rodrigi, Matuasa Shigubu, Haokala, Maka Radu, Seli Zuba Munga, Tiseva Tekno, Silungiri, Sengeni, Li.
0: Ibongile ngo tse tse tse kambe mintumiwa yu hoka ngutitzela tse tse nene?
7: Ifika kashi, Ibozi.
0: Kutona, kambe titzanze nguwa ulava kunkona?
7: Ena kurungula cha sangula nrungula anga mina lenga na ilana ni vana ni langa li a mabalana kombo munisha sangu hinkwavo varungula ni vana vatukulu nsiwana rungula mama hlaeko le a shashai ni rungula baba madosi ama sinjiri ni rungula baba mbiza loko lomu ka xigubu nzirisesi ni rungula mava iare matwasa leswaku ni rungula hinkwava matwasa lava nga kona hinkwava ntwaku ni vanghana radio hinkwava Ibrahim Shirinzi a ka nga swi tivi kumbe u kona kona madala wa mina loyi ni rungula swinene na va rungula hinkwavo kani ma
0: ku tsona hi bongele bye bye rungula na wutsho
1: Wengi seto kumpokane halosa dishwiti?
8: Dishwiti.
1: Dishwiti tata hibula ni mani?
8: Mbule ni João Nyabindi.
1: Tata João, umaneka haika kona?
8: Umaneka zandamela, hoja madimu.
1: Upata niku hiposela madimu wa tata, hoja weka tata João?
8: Hai, namirumela konke.
1: Inama emela, madungula maya kama ni tata?
8: Andungula yosingamu hantini majihoka kone hukwanu ni otelele wa ingiseti.
1: Gutona tata João hibungile hikunavelo ingiseti unene himinavela kukumaka diviko tala kumaka teku mutenu wa hangivaza sandamela.
8: Nabonga mtumu nene nani.
1: Hibungile. Rostino kocha ni gaza.
0: Inengiseti hinamkela halosa hibulani mani kukala kakona.
9: Abeleni fela khumaya.
0: Fela khumaya ikochane nkomene.
9: Ah, nkomene kukhwathi kurolele.
0: Mivunja yoja.
9: Ah, mntwana yani nikutsala. Yani mele yona majanga ko tuyekinya na tuti takuta malanga ita tekhatele sata sinyima so mivunja.
0: Uh-huh.
9: Na vateke hokari lo.
0: Gutona balance man.
9: Nitaka mwena stiki sindiri Gaza ni nyendani.
0: Nabonga.
9: Nima poti nene nao na mplesa anga kaa mprikambi. Na jine nao wakuntiwa na karungule mkwavo. Ta njena anya tsendwe ni kuna madala maru ni mungu edani na mrungula. Ta uwa fajimalu nge kongu fajimke kwa fajimalu fajikwe na mrungula. Mkwavo ni tsendwe na nsenga mwente njena kavili ni kuna baba. Kuna baba jojo watu wangu vijili hivyo na kuhi Babylon na mama njelinda sambo ni mama njelinda wakala nyapungu ini la mkukula kama kukwasa na mrungula nini wana wako suzeti makuakua ni madara mwasavani na mrungula shagreke maposa na baba titi maposa na varungula baba nsado kula zenyeni ni baba erneke maposa na baba erneke mchopi na varungula na madara mkuwai ni wanga na varandi mkuavu wa Filipi Novela, na Juli Novela, kula kashisana la. Nkwa wanga kashisana, nsenga mwoni, ni nkwa wala wanita kukanta rolo. Aba tula tulu, kurungulu wa ifa leo kuma ini kirilipi nene.
0: Ibungile, nao idungulu wangati buma so?
9: Chao.
0: 17 horas ni 34 minutes. Sandra Masanku.
1: Ilaku ya mkela ingiseti keno ingembani Rustino Botel. Mwingiseti di suite, hibula ni mani.
10: Yiside mbobata no Zefanias Fernando likwati wapandeni.
1: Tata Zefanias Fernando kochani pandeni.
10: Ah kauka ipe ho.
1: Ena chani peo imbimwa yona tata majunyu yawa imbimwa kona kwa hidzumba hidi ambati majesi. Hi finingela madamba. Kambe madungula maya kamane.
10: Kukata na dungula ano wa radu sabiki.
1: Hibongi le tata.
10: Ni gwita ni bela inyari me wuku kwa angu nishu dungula mamesa au nishu dungula tati luizi dungula sikati wangu akaenda chava pushela mbote wawa nipuako wa radu msambiki na wadungulela disikuida nyansi
1: mwoto na tata hibongi ile hii kuna velu ingi seti unene kukumaku nene kadiviki
10: kana mambo nibongi ile
1: chao
10: Chao.
0: Gaza ni mwakiseti ya losa, ibulani mani kukada kakone.
11: Kukula yendani ziangamu, ibulani tati mitati teli na isi marengu, nuku hata kubela nyansi.
0: Oyo oyo hudabo bela otse matsiko ka mthumi ya radio Msambik.
11: Kome tsikot na ngela ba no pata malingele aku bela ngone.
0: Mhm.
11: Ndibula alu tshashai botela ni mama masandre nyambani. Ngothe wange setwa radio ku tumaka kunene tsinjombutina.
0: Ebonge lego tsitsa tsina ndikuna nawo.
11: Belele kwa kwadi.
0: Yabonga. Ciao ciao.
11: Ngilele wa tsisa baba botela.
0: Yabonga, na udungula zwikonke uso. Sandra.
1: Hidi himza seta ora jini 36 minutos. Indanga ku bolisana ne vaingi seti. 86 79 59 16 7. E não podia mago rifar na caiu na Kenyo em Embane.
0: Gaza e 87 00 51 33 33. E a nossa e Bulani Mani com o que é que con?
12: Hello, papai.
0: E a nossa mãe que Bulani Mani?
12: Fala, fala, na toma assim a tua sua gás gubo aí na nave.
0: Xigubo, o chane, tatu matuas.
12: Kuka, fixe nene.
0: Bela de mano dungola.
12: Andrungu sasa ngwa andrungu la mamano mina trezinya sandar jikawuki.
0: Nabonga?
12: Nangosika za mina Rosita Americo Stoy na Joana Anton Zita.
0: Kutona?
12: Na Izani Tumu kanjindiza. Na Iniza Fatwa Ena.
0: Ibonge?
12: Na mwina wa Ashiwara Dumsambika Nkwiri.
0: Na wudungulu wako ungati buma so?
12: Kan mambo.
0: Bye bye.
1: Roshini hinamu kela keno ngembani. Hilo sila mwengi seto kumpukandi shwit?
13: Ah, jipelili. Tehelu mka umwezi. Tukutika umwezi. Kumbila kurungula unabu wangu kibara di Mzambiki, ngembani, Gaza, Maputo. Tungula ala anga umyamina. Inga kwa mka umwezi. Karitu Ernesto. E Sérgio Ernesto, e nisso atualmente na Jumarais de Regulan, nisso atualmente na Alexandre Alfredo.
1: Muito na Tata Ribongi, ele acaba de ir embora, né, mano?
13: É, né, Ernesto, preciso guarde.
1: Muito na Tata Ernesto Ribongi, ele recuna velo em que se tu não é o Guma, quando é que ele fica, só.
13: Bom dia, ele.
1: Tchau, tchau. Bom dia. Rostin, ko tsane gaza.
0: Gaza hi mela mukset kuba hi fonela ka nomboro iku 87 00 51 33 33.
1: Kambi bwa hi kule.
0: Yamkala, yamkala san.
1: Yamkala keno ngembani, mukset ko mfukan di street.
14: Ya luwe. Luwe de.
1: Di street hi bolani mane.
14: O gale hi Daniel wa Carmont nyako dzeni.
1: Hi bolani mane.
14: Daniel wa Carmont nyako dzeni.
1: Tata Daniel hoje ane kuka.
14: Ah, hoje de guarda, semana aqui em pedir guarda antes nio.
1: E bom que ele na tua que tu, o que ele quati, goti tira doé. Mas dongo lá meia caman.
14: Eu peço senhora Yangu Yoruba por o abarozito Antônio Guamba. Vamos com a papai Yangu Carmon basquete Songoa. Ito ya tapu ki familia yangu inyikuwa kukukake zora te ezi niku hilo seze. Enta wangine inu watuma radi kanyumudi wali.
1: Muto na tata Daniel hibongi ile hikuna velo ingi seti unene kuguma kunene kadifiki.
14: Ok.
1: Chao chao.
0: Inamkela Gaza ya losa ibulani maniku kada kakone.
15: Inanela hawaza fala distrito ya kona za fala kambe
0: litina
15: no navela kudungula
0: dungula kambe nga uma nditina
15: Cristiano Samuel wakachivambi
0: kutona belantimani
15: dungula katu wango ortesi Afonso Lisani. Nisara Afonso Gove Yuanana was like my food, a man like Johnny, the money, Lanyaman. The wind set well and the clock come, come and cook a wall.
0: The bong, and
15: I'm going
0: to bong it. Don't want to go to Boma so.
15: The bong it.
0: Zasitores ni 40 minutes.
1: Namukela mwengisetsa kheno ngembani, mwengisetsa kumpukani diswiti hibula ni mana.
16: Ai zwiri wa brand ba Ricardo, tira khura pa kugita, ipombweni bambelini.
1: Tata hochani kuka, kochani muhanya kokona.
16: Ai nguka kwadi hasabu ngamuyangu. Hati nenu khiyoi basani yoi.
1: Nathi ukile kwati, madungu la maya kama ni tata.
16: Malo suzema huwa nanda wangu Simoni, wa Simoni. Nyapengwa nini? Nibega Bili Marisini. Nibega Shuwaki, Shuwaki anu wa Shuwaki wanangu wa mafasini. Ningamu yangu ndangani umilukoku wangu shuwa msalafu. Ni eni yoyo rabi, upasani yoyo. Yaa.
1: Watu wana hibongira itatahi kuna velu wengi seti unene kukuma kunene kadiviki.
16: Ya, bongiri nini.
1: Chao, chao.
16: Bongiri ya.
0: Zasitora shini 42 minutu shi lewe tila kupa mpela mungi seti unga ifonela ka 8700513333 yalosa ibulani mani kukera kakoni.
17: Alosa nani nibongiri nibulani mpada marku shinyakudime kana bahuleni.
0: Kocha ni baule ni tate nyakudimu.
17: Baule ni kunga de mala te duwe ti peho basi.
0: Inachani mpimu ya kona ya ushika, utumidi wana ukwati?
17: Haa, utumidi wana uchisimbila kwati.
0: Kutona, bela ntimani?
17: Haa, ibongile, nadungula anu kukata kwa nefu minga ni ya mukela.
0: Ibongile?
17: Nishi dungula angamu yangu, isikati wami nani vanana wami nani vatukulu vangu, niwa selele wa hanyi wa mkanga uwa ni kukawa wanana vadungulela.
0: Ya bonga.
17: Nivo seleva isi mbengi seti wavani ingisa kuna wadungulela tena kufunyaka katindi ilungu kuda waka bishpo uwa watu wa heleko toko mangwana kakua chamba ngudisuri.
0: Tapanda.
17: Tena hamukondelela moya wakwe anahumuli ngukurula. Niso nasi gemenga sako anasina puleke di timba zio si maneka.
0: Mm-hmm.
17: Eee.
0: Kutona ibongile nawe ke dungulwa. Bye bye.
17: Mbongile.
1: Das é de horas de 43 minutos. Engadi hagar com o bolso na nova engiceite. Que em de maio a rita coje teke tongo se tira essa gaza. Ni inyambani. 86-39-59-16-7. Não por um iPhone da qual
0: eu não quero que não inyambani. De hinam kela. Alô, sa. Bulani mani. A tutumile. 87-00-51-3-3-3. Alô, sa. Bulani mani. Kukala kakon. Alô,
18: Lesedi
0: bulani mani?
18: Lesedi. Bulani tata fa beje pala lishanga nembiyeni zavana.
0: Kocha nembiyeni.
18: Biyeni vadi watome hasaka na hantiao.
0: Na natu hivatome oh da wangu pa ho kambe na chani kambe mi akona ya ushika. Ungabe na ndimana udungula.
18: Ndungula sikatu amena Eunesio Mario Nyamwenda. Tulanana wa mina, Dobrik, Frisbert, Plácido, Frisbert, Shelton, Frisbert, Nivoso, Wane Papo, tchau.
0: Tchau, tchau. Dungula na uto. Ndani ka dikumu wa timine tike, hinaba higema tanzima ya hita kuna wibungi seti mailan kuba.
1: Kwa kimbo tela, hini mwengi seti kenu ngembani? Mwengi seti kumpoka ni halosa di fit?
19: Nisi ide.
1: Nishwiti hibula ni mani? Hibula ni mani? Madungu la maya kama ni tata?
19: Nzimitamu nala na munga nchi ya mchela lanu raja. Ntamu, turungula imkwa nguvu nguvule shiru na nila kukume kwa ande. Zamrungula nguvu ni vana wako. Zurungula mashaka mina yungu manga mkukuni. Zurungula mashaka yungu manga nyambani. Awa tukulu wa mina yungkwa wendu wa rungula. Niba vizini, nino wa chelani, yungkwa wu lawa mtuwa kwa Antoni Jimera. Niba ngana wa mina yungkwa wu. Lawa nzituwa kwa kankamalu wendu wa rungula. Chao chao.
1: Mutana tata hibongi le nguma dungula hii kuna velu ingi siti unene. Chao chao.
19: Okay, anzire walu kushitudu maringule hise shuku uchi nza murungula kompadu wa mina wa hombilwe. Kalimamu.
1: Hibongi le.
0: Yalo sama kseti gas na hibula ni mani kukela ika kono.
20: Atato kine ngene amzashi nambani.
0: Iya kumana kwa timu kseti.
20: Mbani Vitor Manuel Fernando atato kine ngene amzashi nambani.
0: Tate Fernando kocha ni utumi ni hau kukona.
20: Ani na uka kwa timu nganu wangu nduwa wana wala muka kunene.
0: Kutona. Bela ntimanu udungulu.
20: Na kumbila kudungula mamu angu anasoa samana kwa shidengele ni wazina wagu kukandi angu ni ntakana uyake ni nyambani mashaka angu otu waka giamba nyaposa mbambamba na wadungula votu
0: ya bonga kwa iba ya kukula na uto
20: chao chao
1: sa 7 horas ni 46 minutos I 7 mwingi siti kenu nyambani hizivi gazi
0: Gaza Nicona, Hineva, here complete number 08 to 7 0 0 51 3 3 3. Kaiswani monks it. Come back, Hine, just Dorish, ne 47 minutes.
1: Ilaqua Mukera in the city canoeing and ban, Mwing said to come for Gane Halosa. Defeat.
21: Defeat Mama Sandra Masan.
1: Defeat it at a Hibulaniman.
21: Bulanita took store de la Kilmaringu, Langus and Machis, she cook.
1: Tata kustodio, kwa chani chukuki?
21: Kaho, kwa titila nyana basi mazaha, ukakwari mamu.
1: Hibongile.
21: Niho kisi Gaza.
1: Zimbila tata?
21: Mami wa Gaza wani ipo kunku.
0: Hako ya mkela mungset?
21: Ya, niho kisi hali shoko kwe hali.
0: Seu hukile?
21: Niho kasha kuni adungula mashaka yangu otelele wani ipo kukunku. Mami Victoria, mami Lydia Stoy, Isabelle Mabunda. Ni wosi wana na wahali mpini hali. Selish na Chiluane, na Ndingula. Botseleri na Kostodi, Sharomina, na Ndungula. Ndungula kame, Orlando Mbendani, kaniti divi kani, kakichani kumalala basi ya kukapi, na Ndungula langu, nakate mbumuli cha uke asu jape, na Ndungula. Chani nyambani Ndungula kota Pedro, ni wosi wa ingi seti, wa ingina ukaradi. Nishaka dangu da hombi ngutu, Mabawole ya pola kudimini. Na dungle langu utu. Na dungle wa zizingi wako wa telele. Kwa watela tumikiri wa ratu Musambiki wa Gaza nyambani na mdungulela. Chao chao.
0: Ibugile ngutu tatinane. Bye bye dungle wa na uto. Ayamke la mkiseti wa Gaza. Hibuleni manu kukara kakona. Tutumile sanreze kubunu mkiseti.
1: Inyambane hini 7 mwingi seti rostino, kambe hini 17 horas ni 48 minutos. Hitoka ilangana huti miniti tinga hinyana kasukwa hivala ndi maiwa.
0: Nchano watu miniti ni hingwa yoti kila la kukuba hivala ndi maiwa kambi gasi ni mwingi seti alose. Bulani mwani uku kala kakona?
22: Dipsiti tata.
0: Dipsiti, bulani mwani?
22: Bulani tati sinasi, ernesu kumbani, kati wakungula tate, kohshani. Hawa kuza mentu kaza avra inyarimi.
0: Kocha ni inyarimi tatu kumbani?
22: Hawa kuza chuka kinele. Mwena pia hoyo. Kumbwa kwa hiyo.
0: Kutote. Kambi bela nti manu dungolo?
22: Madunga angu kukarindule anu. Lakiwa radi Musambiki gaza ili mbani. Mbutu mtu katika tule. Lewasikati wangu na linyo silele. Nelare na wangu, Kalesha, Lilia, Ustodia, Italia, Helena, Charles, Lidio, Giorgio, Bianca, Inu, Arani, Ernesto. Nella tupla la cona wangu ni Cunhara, Valerio. Boa sorte para o meu mundo do trabalho com a primeira vez em cima de cada manhã. Eva, o copo lá, o bolo, a minha moça, a camarada, Rene vashuwa ya matomori na patea kwa kini kizeni mchiruku hini. Zawa ni kiwa kumuzola ya mungu wame kwa kalidari zongani kumuzambiti guzaka. Rene vashuwa ya matomori na patea kupele kwa ziki wata kumene, mbongi.
0: Mbongi ni ngotetat nane, dungula nao, bye bye.
22: Mbongi nao,
0: Sandra kazi kumpuni mengseti kambibu wa hikuni 17:50 minutes.
1: Ungade kutodwe dwe ikeno ingembani hisive ni mwingi seti Rushdin hodi nayo kewe gaza ngasikota kuyamuke.
0: Ayamkele buladi bani ku kala kona?
2: Ayamkele buladi bani ku kala kona?
3: Ungadata ni tatu Patricio Mahala Mbeni district Dinyarime.
0: Mahala Mbeni kocha tatu Patricio.
2: Mahala Mbeni kocha tatu Patricio.
3: Kuruli ditato ngukona kupitila basi
0: ina chani bibi yako na kia ya ushika ungabela ntimano udungula
3: nibela kona chai chai nidungula ngamu yangu ya kakosa aku mame sara niwana na wakwe nidungula mdi yangu ister aku kona chai chai azmia aku kona barisaisha Nikutuma ni adungula mamu wangu aku mashishi, bende, mami Teresa Rungu. Ni wosu wani kwa mashaka yangu, gani Patrisi Kosa. Nidungula wosu na hanya kuna umahala mbeni muwa. Hanamba shasama telangu madini na nguku wosu na pwana na avo. Nina utatamunga nilinga nilinga ya kuwa nikota kubabata peyo. Nabonga, mitumwe mende, disibe.
0: Mbongi lingua tuta tinene, dungula nao show, bye bye.
2: Dungula nao show, bye bye.
3: Mbongi, tchau.
1: Iniza 7 horas ni 52 minutos, kei longu timene titiraruka siku wa hivala ndi maiwa ya kuhibulisa na nivea ingi siti. Keno ingembani hisive ni mwingi siti.
0: Gaza ni mwingi siti, ya losa ibuladi mani kukela kakona. Tutumilikambe kwe Sandra Masangu mbemu yitzote hii nabila kubani. Nga mkala mkiseti uo kwetisa kutafala ndime ya hita kunayu. Kuba ndemdun kankamanya na Radio Msambik anavake au kusela mkiseti mahungu.
1: Ditsi uri Rushdin Botela hii 17:53. Shilavetila mwingisetu kuitakari siku duwada nyasi. Kasiku hivala ndimayu wa hinani ngambi mwa kasiku watu. Musani kulu tuwa koto ketila michini ya kona. Kasiku hiviani ya wa antena nasional kasiku himana mahongo.
0: Kambike mwingisetu se himu ya mkia te halosa. Hibula ni mani kukela kakona?
4: Pelele, joo, ngusi mashava ya sanika umwini.
0: Umwini? Tatima shaba kamchani, unguini ni kungauta kutai falela.
4: Haa, kwa unguini kufuki kwa si, chira mbasi kumu hawa. Tumunu kwa ina uke.
0: Kutona, dungula.
4: Zii, rungula sato wa mineri nenda juwa mkosa. Na bawachiri inzi. Na Fernanda Regina. Ni mwakshu vengi sila kuradi mkamali. Kanima.
0: Yabonga kututa tinayana dungula nawe. Sandra Masangu mkiseti huo kwetisa kuvata hivalela njimai wa nguwa sehinga muamkala. Titi nga sana kuwa hisati sana ni mkiseti.
1: Nituri Rushdin Botela mbima kwa hisati sana niwe ingi seti ngukuwa mbimu yako na sei tuti. Akenu ingembani kutinani Sandra Masangu ni lersu chawa.
0: Akenu Gaza iwe Rushdin Botela ni Laurinda Ndimant. Kambike kukumako Katvik kufanila kuwa mkiseti kulondola ngunzila iya inene mailanu ni kuwa kusimbani kipangu mwayani kawena, kusitiliki nikuombo kasi mwayani kawena. Bye bye.
1: Bye bye, naona nakambi difikiti duwa ditako. Ini za sejora hini mwenye kwanutu, iti manamdi makudungula chaka, hambini kwa hii manamahungu ya stitisa gaza ningembani. Kayembi muhila wetela zoi tore shino wa hita manamahungu kontumsoni antena nasional.

Ini 18 horas ni 37 minutes. Shooting jua Lorena nyati. Alisa mina jamale beke nesina tula sinawiya. Habi keno jose mbilo silavela mirendo jijani wa hemba. Habi chia ujulumbisa kene jinga heta malembe na malema kutoku kuno kwa usumeta. Se mwana wa mina kena habu ujumu lavela mirende umu shava ngusi gyana gyana. Magutoku kuno kwa uya kamila rezumbira nina nangu kwa mirende. Inaguma. Se acha anawea ka hanzila achona ita kukasiana ngani muranda ku ngani muhlayisa ku ngonzila inene ukwa ngani madzivira mahlayisa ku ngani madzivira ku mahlayisela yakwe ngani dziva kuti vadunda chana ngenga chana se awo kumhe kwangu mahengo mirende muhashima dwe unati tanda se hambo ucho mahisato anawea mirende hinga yachilo hivuni chilo kakomba ka Lorena Nyati ingadi hichia masoni changala selo chenje hambini mabulo ku hamba na mbana Ndawejira mbima kwa hitani kena mitumu kwa watu msani kuru tuatidi mdaji putu kia Hira kumana lo kasi ili loka Aji nyasi inasuka keni Ulo komisi ni ningi sote Mingani ninganya mani usuku kele tasungwa nikei Kambia kwa kumoka di viki kuwa heza tuto wa hinaya sitikini Hinawa siku ma hinaya mwa kasi di Hinaya mwa mipipia kwa hamba na mbana Kambia mgateki mgateki ni kasi mabulu ya kuna misisa kwa mga marama Tinge matako na misisela mga varama. Mtika di mvarambela chani kii. Kumbe minage singwa ni mvadona. Seko mba kari loka inga kuka nyasi.

0: e 20 horas nem 10, 11 minutos, material rádio Moçambique, chitico de Zonga, Maputo, Gaza, na Inhambane, chachamento a material, na Gungaikal, hita, ni tixoco, tamahungula, matu, anzes, 21 horas nem 30 minutos, hiti Zonga, chacahina, hinzaco, hita, kunika, auembeteli, kutave, kulanzela, tissimo, kakas, 21 horas nem 30 minutos, hika, kamaloo, e mahungu, e a chipanzi Zonga, chati, 22 horas que estava com Bangoma, 22 horas e 5 minutos estava em Munica ao MBTL, ni Lit Família Nago, ni Tissimo, e 22 horas e 20 minutos. Itavita mnika a longoloko wata mafambela mstora tenye mkla wazi chane kumbela kuu ngaba chimbele wa mova vashuni pa ana wata mafambela. Vindi 2 horas ni 30 minutes kutavi hungugu eta e reportage. Nyambane mfuku kutavi kula nzela a longoloko wata uchenji gangoma ya viki. Hivi 3 horas kutavi kubangoma hita hili pamerita mnika a matimu hiku pinda. Nzako loku staku vindi 3 horas ni 30 minutes kutavi ultimu jurnal. Sikala kama putu zingare nasional. Kutavelo kama wa 23 horas ni 30 minutos jitu vala chitiku cha dzonga hita hisia chikati kasukuma mahungu ya tiku ni matiku unge usula kama putu zingare nasional lezo hisu kati za 23 horas ni 30 minutos kota inga sina hii ulile hii mea noiti kutavi kusimamisa mtiru la radio Msambiki ni mana kulurele batu simamisa hakunene ni ita ingwa ni milongoloko ila nzila kuzo gia kumwe gezupu gizo gilumba mina armindu masingi general manage ika michini na hilo mka 20 horas ni 12 minutos usaringana kuhikuma ati shokta mahungu lama tu anza shukata 20 yuma horas ni 30 minutos la radio Msambiki maput gaza na nyambani na sikulelu mnyambani na klori drasi magundela hilo seat samsikileko kasikuwa tabia hinyika ati shokta mahungu
1: Changanu wa ajudeku lomu inyambani na kuhi changanu ungalumbeku amufumu hiwono umahakwa pulu gaku shoshotela akupupuliwa kaba hanyitiku kasivativa lezwa kuvani mabadu ya ndelu kutani avanawu ugumisili atiru wakulava akutiva lezwi zifaneleku akumahiwa nzibeni ya kururisa amingangu leyi tamaku anzeni kaundau gaushaisi gazwe hari gitiveka kuhi Parque Nacional de Limpopo akagaza aurangi ele gamuti wakuseketela lava vakumaka wa timhaka na vangahi na timfanelo ta ku thola a vagqwetha ku nga ipash aka provincia ya ka Maputo hi gona hi tshingisaka zwilayelo aka tshitshungu lomi gangeni leswaku nga loko ku hi timhaka to karhi ti xuxiwa hi mabulu ku hambana ni tihonya masangulili tolu amaphikizana ya ukhaveli gabola ya kupatsa azvikwata zva matiko yo tsalangana ya lahamisaveni ndzaku ka kupaliwa hi zvigolo zvimbiri zva kukala ni angulu ni kuhlongoliwa ka vabele vambiri hi makhati ya kutshuka akuvuleni ka maphikizana a captain wa tawa wa Africa Dzonga Ronwan Williams akumbile kushukuvala hi leswaku avana tiko Africa vanga kumeka xitadio na vaseketele kutala ka vona a Mexico ku hambana ni kuseketela chikwata cha vona chikumbisaku a Africa. Leti tihloko ta mahungu matuanza loko zwiku 21 horas ni 30 minutos ha malungisela.
0: Hibongile ina glory Idris Makondela kunene hitauya na wena hitakumana loko zwiku 21 horas ni 30 minutos kama wa kuanzisiwa kala wa ni mangwane 21 horas ni 14 minutos hitaku ahinika u embetele alakanya kumuna na mina ausikulega ya mukha Armindo Masingi nzose na nzulile
2: Heba Said wama tivile mahungu apulu ga upakele ga njikitele gita sangula
3: lejo akati legi vata mhesa kuhina mapakele lako
2: madala madala junga ta hambana ni pulu gangwa chemu kuna ni shukwata shutofamba himuti ni muti jumachitalela jukela jutilaikela kunyikela amijikitele lei
3: oh jabongeka hinga ta hakuba mifuka heju ziziwa ku handi kamichikitele kuna ni mavikelela mangwane ya mabajila listen
2: ula utisile saidi alakanya ku apondo ya kulwa ni dzedzedzi sayikona lomu hospitali kasi ya tlhaviwa ka vanana zwivekelo lezvo kasi hapona ka mabajilawa
3: zwa matsenya ei kambe swa tsakisa hi amukela michikitele laha kaya kani lezvo hi fanele ku heleketa vana va hina chipitali kasi va ya tlhaviwa mpondo makunu juma hi fanele ku maha yini ndzhaku ka ku yamukela muchikitelo
2: a ku na ku hambana hi fanele ku maha leswi hi swi mahileku malembe ndzhaku amukela a muchikitelo wa wena u tshambuluta u gama u tsika gotlhe siku laha ndzutini hi ku landzela u teki u gwimba laha ka mubedu kutani ka sangu u ekelaku ka gona hambi ku nghena tisuna hi ku a ku na siku ko kala ndzi nghena tisuna kutani dzedzedze
3: dza ha famba bya leswi dza tivisa vaakelani va mina ku hi siku ga phulu ga wuphakeli ga muchikitelo va nga sukisuki nguvu ni ku va fanele ku tlhavisa mpondo ka vanana vabyi le xipitali kasi va tivhikela ka dzedzedze
2: tivhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbeliweku laha mubedwini kutani ka sangu ga wena wotlhe masiku
4: kamwena u xuva ku kuxava asimedu tisimbi ta mavarawu titambu ta magezi ya le mundlwini tisanita amalavatora mathangi yo chela mati ni byin'wana swigotso bya khayina leyinene u nga hakarateki yana bya leswi a Ferrage Emanuela a Ferrage Emanuela wa swi kota ku yi kuma laha bazarini ga mafurayira byin'we ni laha bazarini ga jilo lomu dorobeni ga inyambane le ajangamu tsutsuma bya leswi u ya laha bazarini ga giwa laha Ferrage Emanuela ya laha bazarini ga giwa ajangamu hi laha u kumaku a xitalero laha ku biwaku switini swinene bya tipimo leti u ti lavaku Ferrage Emanuela a makhevu ya hina hi lawa 87 387 589 ku na ni leya 84 24 67 589 Ferrage Emanuela u yi kuma lomu dorobeni ga inyambane
5: gundurugombe wa chekwa hi to ku barasa ingisa kangelo wa mhaka
0: kangelo wa mhaka u tshamu u kuma ku manhu byin'we ni mahanyela laha mugangeni
6: ndzi wa ku ndzi swi kotile kasi ndzo tshama la libalangeni
7: eso
6: ndzo swa mino ndzo swa hi ndzilo
8: a tona hambu wo ta ni lehelakuka a lirheleli a ndzi swi tivi laha ndzi nga kona ndzi lo muphun'wini a ku ndzi nga hlambisaku yini nghohe kambe a ndzi swi tivi ka ni le ndzi dawa hi lirhandzu i fambile kwala mathayi a telefoni yi te ngengerengengere a rwala ku ndzawuyi
0: kangelo wa mhaka i longoloko wa laha radio msambiki u kumaku ka usiku ga mulungiso ni mulungiso hi tlhela hi phinda ka mixu ya sotu ni sotu
5: kangelo wa mhaka
0: gondzela mahanyela laha mugangeni hi ku zwa longoloko
5: kangelo wa mhaka
0: longoloko wu khilile ku wuya laha radio msambiki
9: ume nova era do futebol resurge na TMT Reúne a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e tudo por um sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
10: Mina ndzi landzela swilayelo bya wena xa ku xikhadi ka minyamukhe wa ndzi juja mapimo a n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena a ni ku bululeka kambe wula ndzi munyiketele ya mati ni tisumu ina swi nga ta muengetela ku bululeka
11: ahihi n'wananga leswi hi swo swi to hakela swi mukhulula
10: mama lejo
11: nga ku swa havaka ni leswa lisima ngopfu leswi loko a n'wana na hina ku hudela i luza mati mirini wakwe hikwalaho a hakarereka maku loko u mu nyika ngopfu byo hluluka u vhaleta mati lama luzekaku mirini wakwe
10: ndzi vongile mama makuni byini ndzi fanele ku mu nyika hi ku khandzakanya
11: a ka vana va nga ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we kutani ku hundza ku fana na maleti wa mina u fanele ku mu nyika mafi ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma a sopa ni mbulo wa xipitali ku nga mixituri
10: hi swona loko Manuelita a nga hina ntlhanu wa tihweti ni yin'we ke
11: u wa fanele ku mu nyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya uhatla fambana na chipitali kutani ka mba sopa vutomi ga vanhu mugangeni anga ajenti komunitari
10: hi zwona mama ndzi bungile ndzi ta simamisa ku landzela zwilayelo zwa wena
11: oh kunene n'wananga ndzi tsakela kwa zikulwana mina mani ndzi ta vini vutomi ginene
10: ndzi endze munyika sopa ya matsawu yo patana ni mihandzu na ndzi ti longisela ku ya chipitali
11: oh oh loko ka mina ku dzundzeka ina yikona ya ku ndzi nga danja nyana
10: mama yikona
7: Akuhudela kada ya vanana, kalinezu katiriwa himistura, makininu ya ziku, ni kukakokiluka. Avanana vatongo anu wakala kukhanu watu wetu ni ingwe, wafanali kwa nguisi wa mafi ya veli juu katroka nzakanya na vahaka vaisi wa chipitali kasiku ya tiriwa.
0: Hakunani, ifanali kuhilanzaleti nga utomi gava na vahina. Ifintio maras ni fintio minutos. Hita mahali ya nzao suka kama putu ya kachaychai. Na Armand wantai. Shup, shup, shup.
12: Bateres batamba masula Maria babasa Isuke bazuba mine nanini fato azuli Ikamisa branca Ni bateres via zokwene Ni pau preto Tchau bantanga profusa de gaza vamos na agora Ningena vam grega Akama ngena vam grega lua Logo grega u pinturara Ua casa palmera, a cama ou imagam grega. Ubu tsh,

0: Gipeleli mwingisetu wa kuranzeka wa radio Musambiki. Kyanganu wa ajudea kulumu inyambani na kuhi kyanganu unga lumbeku amfumu hiwona umahakwa pulu ga kuchoshotela kupupuliwa kavanu kasiva tiva kuvana ni ubadzu gandelu kutana vanagu. Ugumisile atiru wa kulava kutiva lezi zifanele kwa kumahiwa nzimeni ya kururisiwa kamingangu leyi tsamaku anzeni kaundau ga ushayisi ga zihari gitiveka ku hi Parque Nacional de Limpopo Kagaza. Aurangeli gamutu seketela kulava vakuma kwa timhaka na vangahi na tifanel ta kuthola vagweta akushushuweni ka vona kunga ipashi aka provincia ya kamaputsu higona gitsingisaku azwilayelwa ka chitsungu lomigangeni ya kutsalangana lezwa kunga loko kuhini timhaka tokari tishushiwa hemabulu akuhambana ntihonya masangulila tolu amaphikizana ya ukhaveli gabola kunga chikhumba ya kupatsa azwikwata zwa matiku ya kutsalangana ya lahasi ka gambu ndzhaku ka kupaliwa hi swigolo swimbirhi swa ku kala ni angulo ni ku hlunguliwa ka vabeli vambirhi hi makhati ya ku tshuka akuvuleni ka maphikizana lawa a kaputini wa ntlawa wa Afrika-Dzonga Ronwan Williams akumbila ku xukuvala hi leswaku a vana tiko Afrika va nga kumeka a xitadiyo na vaseketeli a Mexico ku hambana ni ku seketela a xikwata xa vona xikumbisaku a tiko Hombe Afrika. Musangula mahungu ya dzongeni ka tiko nyamuhla kusukela xitichini xa radio Musambique Msoro Provincial ya Inyambani. Malomandleni ka Bernardo Salomão musasiseli wa mchini zwin'we na mina Idrasio Makondela mutsali tlhelo mugonzi. Hoya hoya. Mahungu ya Radio Musambiki, zwitichi zwa Inyambani ka Gaza ni ka Maputsu. Aurangeli gamuti useketelaku lava vakumaku atimhaka na vanga hina tifanele ta kuthola vagweta akushushuweni ka vona kunga ipashi aka provincia ya ka Maputsu. Higona gitsingisaku azwilayelwa ka chitsungu lomigangeni yo tsalangana leswaku loko ku intimhaka tokari tifanele kushushiwa hemabulu kuhambana ntihonya. Ihungu gichikelaku hikwala haka gezu ga Veronica Sidumu kusukela ka matsolo.
1: Hudzwana hanyelaka kuseketela lava pfumalaka matshamela ku hakela gqweta yi landza mintirho ya ku bulisana ni xitshungu migangeni ni ka miminti ya ku hambanahambana a ku va xi rhangisa ku bulisana ni ntwanano loko xi hlangana ni swikarhatu kumbe swo karhi swi xi vilelisaka. I mintirho yi landziwaka hikwalaka ku voniwaka leswaku ka masiku lawo gamu xitshungu a xa ha swi koti ngopfu ku lehiselana mbilu loko ku ni timhaka to karhi lana minkarhi yinyingi xi tsutsumelaka ka madzolonga. Tanihi ku vula ka murhangeli wa xiyenge xa vudyondzisi a ipaxi xiyimo xa xifundza xa ka matsolo hikwalaka mintirho leyi hubyana leyi se yi pfuxelile swikola miminti ya khotso mabazara switichini ni tindhawu tin'wana ku tolovelaka ku tala vanhu a ku va yi haxa mahungu lama kongomaka ku vekisa kurhula xikarhi ka varikwavo. Herminia Matola a hlamuxele leswaku mintirho leyi ya amukeleka migangeni lana va nga ni ku tshemba leswaku yi ta tisa mihandzu yinene.
2: A loko hi fambi hi bula na vona hi vela lomu hi nga fambilisana kona ni makadeya ku ni a vana vetu va nga kona hala va kombekisaka xihaxa ku va le ka fazi le ya ku i ku kombela rivaleni ka xitadi ka leswi swi nga endleka porke ku honiku minchumu nyingi propi vona a vana vavo a swikoli leswi va nga swiselela makartera va distruwile ni ku va swiseleli mimiti ya xitritana para ku daha a vanhu lava va dyaka siku ni siku a va ha kumi a makinima hi ku a ma kona porke a lawa a mali kona hi lawa ma nga tekini hi buli hi tamu ngopfu na vona na va ti chavelela swa ku va nga ha ta swi endla ene loko hi buli na vona hi tlhela hi va kombekisa swa ku namuntlha poti u honetela ne a mundzuku a vana lava va kulaka va ta pfumala xipiritana va ta pfumala mintirho hikwalaho ka ku hina hi distroriwa a va empresari vhela va fambiselile vanyingi loko u humile kwala ka jele lomu nga kona u humula ku la ntirho wani a wu tomi handle ne a wu nge te kuma a xipasi xa ku a kuma ntirho hikwalaho ka ku a xitadiyo xa ha lunghisela i a ku honetela ka hina namuntlha a hi kumi mundzuku swi ta lungha a xitadiyo na xona ta nga xi famba xiba xi fale xi kombela hina a poyi
1: murangeli wa xiyenge xa ta vudyondzisi a hi pa xiximo xa doroba la ka Matsolo Ermini ya Matola na vulavula hi ntirho lowu landziwaka hi hudwana leyi enkongometeni wa ku bulisana ni xitshungu a ku va xi rhangisa ku bulisana loko xi tshika xi hlangana ni swikarhatu lomu migangeni.
0: Machukwata magela ya vahanyitikwa ka distritu gaka Masanjena provinsia ya ka Gaza na zwisukela laha ka kutihita ka varimi aka kubendzula matsawatsawana. Kota kuamba ka matsalano wa mahungu Bonifacio Novela akusukela emisoro provinsiali ya ka Gaza ka Chaichai.
3: Xipfundza xa ka Masanjena n'walungu ka xipfundza nkulu Gaza lexi sixtaka na xikombisa akuva kuni ku yantswa eka ta majelo hikwalaho ka kuva se ku tshoveliwa swa matsavu. Ndzhaku ka ku va muganga lowu wu xanisekile hikwalaho ka timpfula tikulukumba swinene leti ti hohloteke emibyalo emasin'wini. Murhangeli wa xifundza xa ka Masanjena a nyikeleke mahungu lawa a tivisile leswaku ka nkarhi lowu se ku ta na ku endliwa antshovelo hambi ku xavisa ka swa matsavu swa nga mihandzu ya migwalo ya nguva leyi ya wumbirhi ka loko ku hundzile atimpfula. San Xumbani a xungetile leswaku ka nkarhi lowu xifundza swivilela ntsena a ku seketeliwa hi swa tindzoho hikwalaho ka ku va a nkarhi wa ntshovelo wa hali ku a migwalo leyi yi li emasin'wini. Munyikeli wa hina wa mahungu a xungetile leswaku kwalaho ka vubindzuli la swa matsavu xifundza lexi xa ka Masanjena xi kombisa ku va ku ta va ni ntshovelo wo tsakisa swinene leswi swi nga ta yelekelaka a ku va ku pfunika emindyangu hikwalaho ka ku va xavisa va kuma cuma leyi yi nga ta kotaka ku yelekela eka swin'wana leswi va swi vilelaka.
4: Estamos já na campanha da segunda época e as culturas como hortícolas estão a ser produzidas.
3: E kankari wa kuva hi tshovela swa matsavu. Kankari lowu hambi mabazara se ma voneka ku xavisiwa. Leswi kombisa leswaku hi karhi hi humaka swikarhato swikulukumba swinene hikusa loko hi cuka emasin'wini emibyalo ya tsakisa ngopfu swinene kambe hi nga ha swi kota ku va hi xavisa ka miganga yin'wanyani ku va hi kuma mali leyi a xitshungu xi nga ta kotaka hi yona a ku va xi xava swin'wanyana leswi vilelakaka. Marito ya murhangeli wa xifundza xa ka Masanjena San Xumbana na vulavula hi ntshovelo wa swa matsavu ka nguva leyi nga ka yona na ku hundza tihoti tinharhu ku ve ni tinxanisiwu tikulukumba swinene hikwalaho ka timpfula leti ti gindleneke ti hohloteke mibyalo nyingi emasin'wini.
0: Loko hi simama ku amba ta ku yelana ni wurimi ni vubindzulo ga timbewu hi ta ya muwamba ku ya rhamba Julio Mavota kasi a ku tiva hi mahanyelo ya xitshungu ni varimi ntshaku ka tivhula ti nga na ku hundzeleta akuvaleni ka lembe ga nyan'waka.
5: Hi angula kusukela emugangeni wa le ka Saviela lomu hi kumekaka kona mbangu lowu lumbaka xifundza xa ka N'wamba ku va hi tata kola vutomi bya vayakitiko ntshaku ka timpfula tikulu leti xaniseke ku sunguleni ka lembe hi nga ku byone. Hi kumeka a Bayro Xikizela na tatana sekretario wa Bayro Leads tatana Manyisa i nhlikani vulavula ka mintirho ya Radio Msambiki. Nga hi byela leswaku lana a Xikizela i mindyangu mingani leyi mi xanisiweke hikwalaho ka mati ya timpfula leti tineke ku sunguleni ka lembe.
6: Mindyangu ya laha Xikizela yi nga xanisiwa hi tindhambi leti i 350 wa miti sopra Bayro yaleyi ya ka Xikizela na yi nga hlaya man'wani mabayro hlale ya Bayro ya Xikizela hi hlayisiwe emitini hi tlhela yi hlaseliwa emasin'wini laha yi nga kona a yi kombela kumbe xi nga vi kona xipfuno xa ku ve ni hi pfuneka hi mbewu ya ku ve ni hi ta kota ku byala hikusa hi mali laha yi nga kona hi ndlala
5: leswaku masin'wini milosi hinkwaswo swa mili na swona
6: hinkwaswo a mati ma nga nghena hi December hi fue janeiro ati marso ati final de marso na mahali kona kumbenyana timbangu mahali kona ni sweswo.
5: I ntswini leswi mi luzeke swona emasin'wini ntswini a mi byalile
6: byale mavele mitsumbula timbaweni mihlata hinkwaswo vhela hi byalile masin'wini maxi hinkwaswo fambile a ku na lexi nga sala.
5: A mati kutani ma kokile timpfula ti nyimile mi ta va mi sungulile ku va mi tlhelela masin'wini.
6: Leswi ti nga nyima vhela timpfula yo tlhelela masin'wini nge tsiki hikuva saloko u tshika hi ta fa hi ndlala teke hi tlhelela kona masin'wini purisini hlaswa ku a fanele ku kumbela ku pfuniwa hi mbewu ta kota ku leswi hlelela ku dzimadzima kota ku hi byala
7: kutani handle ka le masin'wini lomakaya ku leswi swi ta ka va swi luzekile ku ra ka timpfula leti
6: ya lomakaya leswa ku luzeka swi fanele swa tipahla tindlwini le ma nga nghena mati hikuva aandzi xi tiranga man'wani mibedo a va zame ku yanekayaneka swi kumaswa ku loko u taliliwe hi mati ba mati mati ma nga nghena ni wusiku ya ma kwasi mavhinti kumbenyana mita ti ma dos tres dias na ma hi kona ndzeni ka mindyangu si a swi kona leswi swi salaka kusoke hi graces a deus hi mhaka ku a tiyindlu a ti wanga ma nghenile ma tshama tiyindlu ti resistira ti namuntlha ni swo swi ta hali kona
7: mati kutani ma tshwile mi tlhelelile makaya
6: hi vuyelile makaya hi vuyelile
7: kani mambo Victoria Sithoni vayingiseti lawa mazito ya muzangele wa muganga lowu kumekaka ka wone lweyi a hlawutelaka leswi vayakitiku va hanyiki swone ku fambeni ka mpfhuka wa timpfula tixanisiki tiko hinkwabyo tixanisiki lomu xifundzankulu Maputo nakone ka N'wamba a muganga wa ka Saviela na wone wu xanisiwile ni lana a Bairo Xikizela hi kumekaka kone tanihi muzangele wa mbanguloko
0: u gumisile a tirhu wa ku lava ku tiva leswi swi faneleke kwa ku mahiwa ndzimeni ya ku rhurisa mingangu leyi tshamaka ndzeni ka undhawu ka vuhlayisi bya swiharhi gi tivekaka hi Parque Nacional de Limpopo a ka Gaza. Fernando Mukhantswa.
8: Ndzeni ka xitandzhelo xa Limpopo ka Gaza se u gamile a ntirho wa ku va ku hloliwa hinkwaswo a switirho leswi swi taka aka mintirho ya michachazelo ka ntsengo wa 200 ni 50 ya mindyangu leyi fanelaka ku va erurisiwa aka masiku lawa mataka aka mintirho ya kona ya ku nyikela michachazelo ka mindyangu leyi ku ta yakiwa a switirho swa ku hambanahambana leswi fanelaka ku va swi seketela avanyitiko ku fana ni matshala ya ku hlayisa kona swakudya hambi ni swibala swa ku hlayisa a swifuyo hungulele leyi nyikeliwa hi murhangeli wa xitandzhelo xa Limpopo lweyi a tiviseke swaku nomu lowu ku karhi ku endliwa a mintirho ya ku lunghisela a ku rhurisiwa ka mindyangu leyi ya 200 ku va ya aka mavoze ndzeni ka ndhawu ya ku hlayiseka kona. Francisco Pariela a tivisile nakona leswaku ku yakiwa a tiyindlu i ntirho lowu se u nga gama laha loko u gamile ndzeni ka masiku lawa ma taka ku ta landzela in'wani mintirho.
9: Já concluímos a construção de 250 casas. E o que estamos a fazer? Alinhamos aquilo que são pacotes de compensação. O pacote de compensação é aquilo que o parque não pode dar em espécie, então tem que dar em dinheiro.
8: Aí, Legarito, Amarito, e a Mrangueli, o Astandelo, Xalimpopo, Francisco Pariela, Nimintiro, ya ku lulamisela a ku rhurisa a 250 ya mindyangu ku ya amugangeni wa ka Mavoze ka muganga lowu wa ku hlayisa a matshamele ya ntumbuluko loko xiyenge lexi xi ta va xi gamile in'wani mindyangu ya 530 hi leyi yi nga ta rhurisiwaka a ku va yi huma aka xitandzhelo xa Limpopo lana ku nga karhi ku lunghiseliwa a matshamele.
0: A hubyana ya ku pasisa ni ku honelela hi matirhela ya mfumo ka provinsiya ya ka Gaza hi yona yi nga pasisa marihela maswa ya keketlwa ka provinsiya leyi. Bonifacio Novela.
3: Huvu ya ku honelela matirhelo ya mfumo wa doroba la ka Ncencayi u pasisile wa zibili lweyi eka nhlengeletano ya 2 ya ndzeni ka nkama a ku engeteliwa eka timali ta ntleketlo ndzeni ka doroba. Hi matshamelo lawa a ku tleketliwa ka xitshungu ku engeteliwile hi 5 medikaxi eka mpfhuka wa 10 wa makenekene 5-1 ndzeni ka doroba. Eka mimangwa ya phakathi, ku pasisiwile a mali ya 15 medikaxi, mali leyi nga ta va kambe yi tirhisiwa a ku koxa a vadyondzi. Kasi eka tindhawu ta le kule, ku fana sukela Pontinha ku ya a Praia la Kantjantjai, a mali ya ntleketlo sweswi yi sukile ka 20 ku ya 25 medikaxi. Timali leti hi leti ti engeteliweke ndzeni eka matshamelo ma nga kona amisaveni ya ku va maphalafeni ma durha hikwalaho ka nyimpi yi nga kona a Medio Oriente. Murhangeli wa mfumo wa doroba la ka Ncencayi Osman Adam a vulile leswaku ndzhaku ku va ku pasisiwile a tabela leyintshwa la timali ta ntleketlo ndzeni eka mfumo wa doroba ni ku va ku pfumeleliwile a ku pfuliwa a tindlela tin'wanyani se a mfumo u fanela ku va u lulamisela tindlela ta mafambelo manene. ngopfu ka switarato leswi swi onhekeleke hikwalaho ka tindhambi.
10: Atasha la transporte pakati ka doropa la hina li yengeseriwile a 5 meticais. A va transportadora a va lava 40 meticais total, majiku Astro Gaza a boli na vona va engetela a 5 meticais hikusa a gazol li khwelile a 45%. A 45% i nyingi, maji va kusigirile ku va konfesera a direção dos transportes municipi na Astro Gaza para va engetela a 5 meticais.
3: Kasi mukombisi wa nhlangano wa ta vatleketli a Astrogas hi xiyenge xa ka Ncencai Alberto Langa a tshembisiwa ku a nhlangano lowu hinkwaswo u ta endla ku va ku landziwa a timali leti ti bohiweke ni ku va a mimovha ya vona ni matshamelo ya ku a vavhakachi va famba a ku tshamisekeni.
11: Ni ku khensa ngopfu swa swinene hikuva leswi swi nga humelela a swi nga hefi tshame khwatsi loko hi vona vamamani va hina va tswala lomu switiratwini, vanhu va ku twa ku vavisa, va heta mikama yinyingi va tshame switiratwini hi ku pfumala maxapa. Ntawu hi ku veni a mfumo wa hina wu pfumelile ku va nyikanyana kwala ka kutsongo va nga kombela ku va transportadori, hi titwa hi tsakile, hi titwa hi lovakulu. Futhi hi ni ku khensa leswaku swin'wana ni swin'wana leswi nga ka swi nga fambi khwatsi hikwala ka timhaka leto ta hi ta tendela ku lwa na swona pura ku swimejora.
3: Ndzeni eka tindlela tintshwa ti ngheniseweke ka mfumo wa doroba la ka Ncencai ku landza eta ntleketlo ku xungeta a kusukela Pontinha ku ya a ntsindza wa Bairumarengwabi, a ku nghenisiwa eka swibombana kusukela Pontinha ku ya a ntsindza wa Patrice Lumumba hambi eka muganga wa le Nyanchekeni.
0: Maphoyisa ya tiko ga Musambiki ka Maputsu ma khomile vanyamijiri vambirhi lava va xungetiwaku a wuyivi ga tihomu. Veronica Sidumu.
1: Maphoyisa tiko exifundzankulu Maputo wa wumuni lweyi ma khome vanhu vambirhi va hehliwaka ku va va yivi ku tlula 30 ya tihomu. Mhaka leyi yi vonekile exifundzeni xa ka Namahaxa lana vanhu lava havambirhi a nga vabyisi va tihomu va nga yiva hi kutsongokutsongo ya tihomu leti ti lombaka mamana mun'we va nga ha mu tirhela. Loko a vona ku nyamalala ka swiharhi leswi a xibaleni, n'winyi wa tihomu leti a yo tivisa maphoyisa lawa handle ka ku khoma vabyisi lava va koteke ku kuma a 30 ya tihomu. Mahungu lawa ma tivisiwile wa wumuni lweyi hi munyiki wa mahungu ya maphoyisa ya xifundzankulu Maputo lweyi a engeteke hi ku vula leswaku mintamu ya maphoyisa yi ta mahlweni ku tirha a ku va ku helisiwa mhaka leyi.
12: Ka provhinsi la ka Maputo a xitiritwe xa Namahaxa ku ni doxi wa majaha ma nga swi kota ku ma yiva a tihomu. Majaha lawa i vapaxitoli va tihomu leti. Loko va yivile a loko swi fikile ka maphoyiseni, a maphoyisa ma swi kotile ku ma mahantini lowa wa ma-diligence wa patrullamento para u kota ku va khoma majaha lawa, kambe ku ri ku pelariwa a tihomu leti. Ku swi kotiwile ku ri ku pelariwa a 30 wa tihomu. Kambe ku khomiwile doxi wa voho a majalawa ma pastule ya tihomu leti. Ni mbala swaku ina a weti nga yena ya dia 26 n'winyi wa tihomu a fambile hala kulala na nga va vhisalanga mapastule. A loko a fikile a kulala na yena a distrito la Namahaxa a swi kotile ku a vona swaku ina ku choda a 7 wa tihomu. Loko a voni swaku ku choda seto wa tihomu hi ku hankiza a game ya gwela vapastori ku vapastori lava va va kontrolaka ku tihomu ta yena a va gwela swaku ina na kombela ku mu lavetela tihomu ta mina hi ku hankisa. A vapastori a va lavetelanga ni a va tikumanga ku xa a va xavisile a tihomu. Kambe hi December la ano pasado va swi kotile ku vo va tirhisa a ku yiva ka wo va ma ya muchuma va yivisa a muchumi ya yiyo va yive Dumesh Mushito. Va swi kotile ku va hembayela a n'winyi wa tihomu va mu gwela swaku ina ku nyamalalile 38 wa tihomu a kurala. Ntawuna va gwela n'winyi wa tihomu a n'winyi wa tihomu kambe lova nga mulikela lava mu gwela leswi a va gwela swaku ina kuva n'wina lavetela tihomu ta mina a loko mu tikuma tihomu ta mina ni ta mu nyika 8,000. Alwa senyor a n'winyi wa tihomu a nga yanga ya metela kexa maphoyiseni a yo gwela vapastori va yepra va lavetela tihomu vapastori va yena va swi kotile ku va lavetela tihomu va gama va miligarela va ku ina tihomu hi tikumile inkwanta tihomu a ti nga yiviwanga vona vomehembele hikuva va lava mali a va gama va miligarela va mi kwela leswaku ina tihomu ti kumiwile aliwa sinyora a n'winyi wa tihomu ku hankisa a va rhumelela 8,000 ku a tsakile njhe ku vapastori va kumi tihomu inkwanto a tihomu a ti nga yiviwanga jade posh a va nyika 8,000 a nga yanga ya mangala maphoyiseni a yo tshama na swona entan'wu ka desa vexi va yivile tihomu a swi tsumbula a gama ya mangala maphoyiseni a loko a mangale maphoyiseni na maphoyisa hi swi kotile ku hi maya ntirho wa hina wa maphoyisa pra hi kota ku hi loku pelala hi khoma mapastori lawa hi ku mapastori lawa wo mayivi wo makamba hi vona va tlhelaku va mu yivela tihomu leti va hemba swa ku ina i vanhu hinkwato hi vona hi kambe ku ri ku pelariwile hi swi kotile ku kumiwa 3 ta tihomu a 3 ta tihomu ti kumiwile a khwatini ka nkama swoswi majela ma kumeka a na mahaxa kumandla a kumandla distilala na mahaxa pura va kota ku va responsabiliseriwa hi ku gevengelela ku va famba va yivetela a tihomu
13: munyiki wa mahungu maphoyisa exifundzenkulu Maputo Karmini ya leti ni ku khomiwa ka vanhu vambirhi va hehliwaka ku va va yivi tihomu exifundzeni xa ka na mahaxa exifundzenkulu Maputo
0: nhlangano wa Judeku lomu Nyambani na ku hi nhlangano u nga lumbekwa mfumo hi wona u mahakwa phulu ga ku hlohlotela ku pupuliwa ka vanhu kasi va tiva leswaku va na ni vubabyi gandele kutani a va naku kwamba mari kumukumba
14: nhlangano wa Ajudeku lomu Inyambani u tirha hi lomu ka ku vonelela a vanhu va vabyaku hi ndlele a ntirho lowu sunguleleku lembe lebyi ga 2026 xa tshimatshima ku langutela a vanhu va nga ni mavabyi ya ndlele ku hi ku vona a va byi tivi ni ku kambe va vonelela a vanhu lava kasi va dahiwa Ilda Chouki wa Ajudeku lomu Inyambani i tivisele ku nga lo a ntirho lowu u karhi u mahiva lomu migangeni ni lomu swipitali swa doropa ga Inyambani Chouki kambe i na ku tswalisima ku vanhu lava va vabyaku hi ndlele se va kuma ku dahiwa ni ku kambe mavabyi lawa ma nga thapeli van'wani
15: faso ra xitedi contactos além de fazer a rede de contactos também tenho feito aquilo que se chama DOT, que é fazer assistência na toma direta do medicamento. É o que eu tenho feito no meu dia a dia.
14: Magezu ya Ilda Chauke, wakulumba a Nhlangano wa Ajudeku lomu Inyambani.
0: Bongela Ameriku Mukumba kasi akaletiela na ku ni mihlakano ya ukenta miri tiva mungana mwingiseti leswaku u karhi u famba hi tindlela tinene a tirhi wa letiela na ku ni ululameti ga livala lamwele ya u khaveli ga xikhumba lomu doropeni ga Inyambani i tirhi u mahiwaku hi mfumo wa muganga wa doropa legi kota ku amba ka Manuel Shimel
16: hi byona kipileli na kulori ni mwingiseti wo rhandzeka wa radio Msambiki hakunene a mfumo wa muganga wa lomu Inyambani hi lowu nga ve u sangula hi wazina loyi a hundzeleko a mitirho ya ku vuxitisa a livala ya xikhumba ya ku vitaniwa kampu municipali ya mwele lomu doropeni ga Inyambani makunu andzeni ka ku sangula ka mitirho leyi yona yi ta nga ve yi gatixa pauta ku hundza 20 million ya mametikali ya ku huma hi ka nkwama wa mfumo hi leyi yona yi ta nga ve yi yelana ni ku ve ku susiwa a relva leyi nga kumeka ka livala liya ya xikhumba ku tlhela ku ya ku chiliwa ya yiswa ni ku ve kambe ku vikitisiwa hi karhetela na ku ni switulu swa ku ve a vanhu va tshamela kona loko ku hi ni mapalisana ya ku tiyisa miri kota kula ka Benjamin Flau a nga muvonileli wa letitela na ku ni mitirho ya ta vanhu vaswa ni mihlakano ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa mfumo wa muganga wa lomu Inyambani hi vulavula hi vereador wa disporto swin'we ni juventude laha consel municipal wa lomu Inyambani a tlhamiselaku hi mitirho yi ta nga va yi londzotiwa andzeni ka ntirho lowu
17: a coco vala xi toniwa hi matshamelo ya kona ya ndhawu leyi kikubeliwaku bola entan laha ku nga ni reva leya sintetico leyi nga wokeneiwanekexa yo onhekile xa yi ta ve yi cinciwa yohle ku tona wo tlhumasima madrenage zoke leswi fambenelaku ni kubela ka bola mabaliza a madimensa yo kona ya kapu leswi kambe komu zwiya zwiya twaliseriwa ne a ci ngwenu leswi xa ya hi tirhisiwa madimensa ya kale ma 20 meters ntan ku ta kumeka mikhwatsi hungulonyana ku tsungani kapa yi ta kota ku yini yi ta kota ku tisela ka leswi ma yisaka swona ka man'wani makapa a cobe lexi tumahiwa laha ku lahayani ka byi tulo ku nga ku tshama kona va tele xipedidoro hina fambaku ya wona bola kutavena kona kunyikwa zvitulo zva nyiwani zvo tsamiseka zvoku zvikulo kutsamile uzvikwata kutsama khotsana 90 minuti ya bola nonga zvokukarala koma kalika kona kwai basi assessment basi ngai kona era maredzi manga tsamela kona majlepisha zvitamirira riwa kuchelwa yini azvitule zvoku zvivumeleka kolo kutsamile utsama khotsa kwanga unotsama lakaya laka zvitule chinene uona bola notsakile
16: amarengi wa bola lomunyambani Manuel Ribeiro hilo ye angave abonga amufumo wa muganga wa lomunyambani hikwalaka mitulo leyi ya kuvhushitisa alevala ya chikumba
18: ho ni kubonga basi porque ta khelisiwa a campo le inga tlisiwa ngovu la nyambani ivanga hina campo ya kulongisiwa kwa tsipa hebebola kanne viona na hina kutaka ni iko abola itauya la nyambani
16: se kama ja wa magizo masala
18: rahigi tlisa kwa tse a campo le gito mahiva kasi ki itsama malembe yotala na hii tirisa inga mahile ringa mahiwa ya kwa kampo higo heka na ya kungateka ingi malembe yotala
16: Manuesa Ribeiro Murangeli wale tila na kuni bola lomuka provinsi nyambani na kare awula shungetanu intiru unga ve usangula wakuyala nukufushitisa alivala ya chikumba maringano ya kuwe kumeka na yini kinkela tineni kasi kubela achacha wale mbeganya mwaka kutani kambi ka michacha ya malembe mataku
0: Nzaku kakupaliwa hizi golu zimbiri za kukala ni angulu ni kuhlunguliwa kava beli vambiri hii makati ya kutuka ya kuvuleni kama pikizana ya mundiali a kaptini wachawa wa Afrika Dzonga Ronwan Williams akumbili kushukubala hile za kwa avana tiku Afrika vanga kumeka stadio na vaseketela Mexico kuhambana ni kuseketela chikwata chavona chingachona chikumbisa kwa tiku Afrika Ronwan Williams aulile za ku akama pikizana ya kufana nlawa ya mundial atolovele akuona avana tiku Afrika na vaseketela zvikwata zvikumbisaku atiku hombi Afrika kamba hizona anga zviona awazina loyi na karaulaula kava matsalani va mahungu Williams akumbilili akunga kuve ni kuseketelana ka vana va Afrika kasi mitlawa yikumbisaku atiku hombi legi yihumelela Kona ka grupu A chawa wa Korea du Sul hi wona nga ba Republika Cheka hi zvigolo zvimbiri zva kwanguliwa hi chinwi akati gava cha umbiri a Afrika Dzonga atabela ni Republika Cheka kasi a Mexico ni Korea vata ku mahlu na mahlu nyamuhla valumuka kubela ka chikhatileti a Canada ni Bosnia Qatar ni Suisa vatabela hi kuvindzuka Mahungu mangave mangeni ka Bernardo Salomão, musaseli wa mchini, na Idrasio Makondela akakutsala nikugonza. Hitauya sugi mwani.

0: de Moçambique, o Kumaku, Kausiku, Gamulungisu, Nimulungisu, Kalepinda, Kamishu, Ia, Soto, Nisoto.
1: Gangaluama.
0: Gonzala Mahanyela Lamgangene, Ikuzwa Longoloko.
1: Gangaluama.
0: Longoloko ukhilile kuya laha Radio Moçambique.
2: Mama, mina ndzi landzela swilayelo swa wena xa xikhadi. Kambe nyamuntlha wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena a ni ku bululeka. Kambe wu la ndzi munyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka.
3: Ahihi n'wananga, leswi hi swo swi ta hakela swi mu khulula.
2: Mama leswo.
3: Ingaku swa hava ka ni leswa lisima ngopfu leswi. Loko a n'wana na hina ku hudela, i luza mati mirini wakwe. Hikwalaho a hakarereka. Maku loko u mu nyika ngopfu swo hluluka, u valeta mati lama luzekaku mirini wakwe.
2: Ndzi bongile mama. Makuni zvini ndzi fanele ku mu nyika hi ku khandzakanya.
3: A ka vana va nga ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we kutani ku hundza. Ku fana na Manuelito wa mina. U fanele ku mu nyika mafi ya veleni, mati ya ku viliselwa, kutani mati ya koloma, a sopa, ni mbulo wa xipitali ku nga mixtura.
2: Hi swona. Loko Manuelito a nga hi na ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ke.
3: U wa fanele ku mu nyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya. U hatla fambana na xipitali kutani ka mbasupa vutomi ka vanhu mugangeni a nga ha xenti komunitari.
2: Hi swona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela swilayelo swa wena.
3: Oh kunene n'wananga ndzi tsakela ku azukulwana wa mina Manuelito wa mina vutomi ginene.
2: Ndzi ya ndzi ya mu nyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya xipitali.
3: Oh loko ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana.
2: Mama yi kona.
4: Akuhudela kadaya vanana, kalinezu katiriwa himistura, makininu ya ziku, ni kukakokiluka. Avanana vatsongwana vakalako kianu watu wetu ni ingwe, vafanele kwa nguisi wa mafi ya veli jukatroka nzakanya na vahaka vaisi wa chipitali kasiku ya tiriwa.
5: 22 horas ni 8 minutos na kunga hikali hitawe hita mchikitisela. A longolo kwa tema fambela lo mstratini kambe nenga sikraleka longolo kwa tema fambela lo mstratini hitawe hizwa asa Matus lokata ku nza zvinavela aprende sta wunde zvezvota kunazvo zvigonzele kuhosonele kwei.

0: Chenjera, kari haku nene, kari hafanu kari haku lili Norman Chikote, jagala turupenika, tete lukati lata kwa munu nga mutembe, nga mufule li tipiri tawene, ku lukata, tizumbula, tiwona, gawe na utomi gimbeli lili ranga kara ulala ha, Norman Chikote, kote hulile kwe jagala ha, turupenika, tete vinti, 2 horas, ni 17 minutu, shitiku, cha zonga, kawazi kano nyamuka. Siku ga kumimbiri ka hotile inga kayona ya pita ushika. Siku ga umbiri gama palisana ya bola hachimu cha matikuwa nkela asika gambo. Bapalisana ya mundial mama heka kwa atikweni matikweni ya Amerika mwalungu lakungana Canada, Estados Unidos na Mexico. Sala yusuka kano hii wana kukuka rukubela Canada zingwe na Bosnia Herzegovina. Bosnia Herzegovina Herzegovina ikara pala. Canada, venyuma mutile chigoro chingwe chofumala angulu kubilwa a 56 minutu shigaba cha umbiri cha kakanuluwo wa TV. Siku ga umbiri ga mikakanuliye ya bola tolo a mesh kwa kinyela Afrika do Sul. Hizu golos mbiri fumala angulu ilesu 22 horas ni 18 minutos hitaku ahinka lombolo kwa tamfambela lumusi taraklinae.
1: Tiva tamfambela shitaratwini.
2: Vikela vutomi byako ibyaba ya kitiko.
3: Oyo. Eleka longono kunwanyani wa kuvulavula hi mafambela manene shitaratwini. Haya mahloni hi ku bula hi matlulelela mhaka hi kumaku ka artigo 24 ka buku la minawu ya mafambela manene switaratwini. Masiku ndzhaku hi twile hi lana hi fanelaku ku xixima hi kona minawu ya matlulelela ni lomu hi fanelaka ku tlulela hi kona. Kambe a swi helelanga kumbe ku sali swin'wana hi ku va nkama a wu nga hali kona. Xileswo hi yisa mahlweni mabulo ya hina mayelano ni mhaka leyi.
4: Hambiloko u lika pasadera yi lika direto la wena la ku tsemakanya la u nga ku hlaya swaku ku pintariwa hi ku ri ya ku basa, u fanele u cuvuka matlhelo hinkwawo loko lowu ntlulela.
5: U fanele ku va u cuvuka purke a hlaya swaku a pasadera za ku vhikelela swaku a movha u nge ku kumi. A pasadera dza ku vhikelela puri swi nakaxa swaku wena u fanele ku ti vhikelela u tomi u laha ka pasadera ma swona swa ku panada a movha lowu laha a wu nge ti nyima lowu ntawu no vhala pena ku e no dingisa kumbe a mufambisi wa movha tani vona a mufambisi wa movha poda ku vona poda nga ku vona swa enceka mufambisi wa movha a suhika va bimpama hi nsati lana a twa ku vavisa hi mpama va nga ba hi nsati a nga ku voni wena u tsemakanyaka boda baku a ku gadla enta u laha ka pasadera ten ku langusa director u langusa xikerda u tlhela u langusa director so lani a ku na nghozi u tsemakanya a swi hlaya swaku loko u li ka pasadera ja u tiyelile a movha wa ha ku gadla hambi u li ka pasadera a movha u nga ku gadla
4: hi tolovela loko vulavula hi mabuluwa lawa hi tsemakanyaka hi vona va nga hi endlela ku hi tsemakanya hi wona layani a Benfica hi tolovela ku vona a vanhu va nga tsemakanyi hi buluwa hambi layana a Dlangeni a Cimitero a va tsemakanyi hi buluwa layana a Benfica leswi ku nga ni xitrato lexiya xa ku jika kumbe a ku na maseparadori laya va tsemakanya ko laya va tlhela va pfuniwa hi maphoyisi ni nga ta ve ndlela yin'wanyana ya ku byela vanhu swa ku mi nga tsemakanya hi laha loko maphoyisa ma va pfunisa
5: a Benfica kumbe a brigada i ku lumba a xifundzankulu xa Maputo Cidade kambe ni kombela lebyivalelo ka vakulega ni kombela lebyivalelo ka tichef ta le a Cidade hikuva ni hlamula mhaka leyi ni ta hlamula purke lani hi lwela a vutomi bya vanhu purisi ni nga hlaa ku durovhumo a wu Maputo hi lwela a vutomi bya vanhu a nawuli lani ku nga ni a buluwa para ku tsemakanya non può di mono a zema canya a zenica 50 metri. Cuscala 50 metri da te la cabulua, nita di terzala, a mono non può da zema canya e laia. Locazangana caperimetro le zelanda 50 metri, obbligatoriamente, assindisso a quella quella bulua. Loco 50% già i culi cabulua, lo è podi a fumeliliu. Alessandro Caca, Nadumba, Alani Benfica, Alogu, Caluta, sempre, a una vaculega, a una polizia, a una caluta, ma me la tambi a Timboma. Loga Caluta, Navamu Chavis, Emboma, Navava Telisa, Nava Telisa, e Telan, Telan, Fama, Quella Bulua. Sole Sulano, thank you, Sona Soku, e Ashnalissima. Ama polizia lawa, e mascalara capra ma controllara amunu, per azema canya bulua. I want my police allower, Amatafama Majula she gave him. Ankamola Nimagalayan, Alavella Mluatsama Amunago Anga, our diva, Anga Jukala Bula Maganishi hand. Lane Tago, Mumaganvam with village patch, Lane Tago, Kujilagama Polisa Malandela Timagatao Kazat. And now, thank you, Matuela Mapolisa. Thank you to so. I told me the needs of Vicelaka, Iza Polisa, you told me Janga. And now, when the moon ruena. Weni munhu think u sitwa think u tilaya u sweswo ku think ni ya khwela buluwa loko swi tshamisi enceka sweleswo swa ku a mapolisa ma mbapfuna a ku tsemakanya na ngeli la ka buluwa podia skadlari ile munhu wa ku alimalila ngi gwindi ku khwela la buluwa manje a munhu wa normal wa ku angali malanga a bon a mapolisa ma mfumelele ku va tsemakanya think a tlhela a ya khwela buluwa
4: tani hilana hitweke kona murambo wa hina wa tsatsia ka hina va fambe minenge kambe a tlhela tsatsia ni wo maphoyisa akuva va rhandza ku kombisa vanhu ndlela inene ya kuva va famba lomu stratweni ndleleni ya kuva hi vhikela timhangu leti ti hetaka hambi ku limata a vana va tiko a hi yini inga tlhelele ni ndzhaku ha tshemba hi ta hlula lin'wana na masiku loko hinkwerhu hi rhandza ku ehleketa hi rhandza ku xixima hinkwaswo swi ta lulama kambe u fanele ku va u tiva leswaku hinkwaswo swi sungula hi wena se u ta swi londza ka mun'wanyana ku dye ku engeta
1: tiva ta mafambela switaratwini
2: Vikela vutomi byako I bya va ya kitiko.
0: Hi bungile hi longolokulo wa mafambelo ya mstratio ni fanele ku londzota amabulahu lama veketelweko kasi ha kota aku vimbela longos lo mstratio ni za tiku ga hina ga Mozambique. Ai desena ma Ponte Betonal. Leswi lavekileko. 22 horas e 25 minutos, Rádio Moçambique. Te digo que estou uma portuguesa na Inhambane. Agora que chora, não vou te mal. Olá, meu filho. Vem se lá, louco, chora. Anganeliranzo. Chacas, na DJ Ardilas.

0: muyingiseti wa ku rhandzeka hoyahoya ka hungu eta kasi ku ganya muntlhe ta va hi vulavula hi mitirho yo yisiwaku phambeni ya vuchukwatisi ka swilawuswa ta gondzo a ka tixiritu ya zavala dzongeni ka provhinsi ya nyambane a hungu le ku eta ngitakita hambiwa ha mina Orasio Romão Bernardo Salomão wa ka wonele ka michini kala lukuluku a vuchukwatisi ga ta gondzo i nchumu lexi xi fanele ku va xi simiwa ku va xi woneka ka provhinsi ya nyambane ni ku a wu aki ka swilawuswa ta gondzo hi gona gemahaku swa ku mitirho leyi ya ta gondzo i chukwata hi kuma haloko a ka tixiritu ya lezavala dzongeni ka provhinsi ya nyambane ku yisiwa phambeni mitirho ya wu aki ka swilawuswa ta gondzo halembe leki ku ta va ku akiwa ku hundza ka 10 ka swilawuswa ta gondzo a fiki leki ku kumekile noko karhi ku sungula ntirho wa wu aki gandawu lomu ku tonga va ku tirhela kona a va gondzisa hambukambe ni wurhangeli ka xikola xa le ngomeni a tixiritu ya zavala a nkhulu wona wu nga va wurhangelwa hi kata mwamangulo wa provhinsi ya nyambane Lina Pagula a ku fambeni ka nkhulu wa ku sangula a wu aki gandawu liyani Lina Pagula yena loyi a nga vula leswaku muti lowu yena a wu rhangelaku kutani hofisa yi ta va hi simiwa ku va hi lavetela vandhoni kasi ku chukwatisa a mitirho ya ta gondzo
1: hi swi vonile leswaku a nkama hi nga ta seno hi marsu hi ta maha a munyikelo wa makaderno ni mapasta ya vanana va kombelile vakhala va papayi ni vanana vona va khalile hi bloko administrativo leyi yi to vhunetela a vaprofesori yi vhunetela vona diritori wa hina va ta kuma ndhawu gaginene lokumi va ta veka mabuku ya vona hambi ni sekretariya ya diritori hi kona lomu ka ndlela leyi ya ku hi chukwatisa a magondzela laha ka xikola leyi swi kota swin'wanyana swikola bya lomu ka provhinsi ya hina ya nyambane hi ku hama tiva madifikultadi lava pasaraku ntawu hi na kota gabineti leyi ya kata governador hi preocupado ngopfu hi ku lavetela vaparseru lava va to wona a ku xaniseka ka vanana va hi vhunetela ka suku hi andzisa a tikuga hina hi tlhela hi andzisa na yena n'wanana va li loko n'wanana a nga rili a nga mami hina wu kota a gabineti hi rilile laha ka parseri wa hina hikusa nkama hi nga wulawula na yo hi marsu a wa hi byela leswaku a lava ku tirha lomu distrito ka hina ya zavala kani leswi nyamuhla yo simamisa ku hi kombela kani leswi a tikombeli wa hina a wu zwile a hi prometerile leswaku a nga ta tirha basi ka distrito leyi ya zavala a ta andzisa a matirhela ka yonhle provhinsi ya hina ya nyambane entao hina kota gabineti hi tali ngopfu hi ku tsaka hi ku ya persevera leswaku vanana va ku tala va ta branjeriwa hi yini hi yona apoyo leyi hi tonyekiwa hi parseri wa hina fuzuku
2: mutasimama mukombela vandhoni kasi va mi vhunetela
1: ha simama hi va lavetela loko va hizwa nkama lowu hi wulawulaka hi va kombela va ku a vandhoni lava va hi chikelela va hi vhunetela hi ku ha swi lava ku tirha kani leswi loko hi nga na a matirhela a ku na ku hi swi kota hi va lava ku kombela ngopfu ku va hi vhuna vaparseru lava va chikela vandhoni lahalaha ka gabineti ya hina hi patsana hi patsa mandza hi vhunetela lava va xanisekaka
0: a ku tshika swilawuswa ta gondzo a kata mumangulo wa provhinsi ya nyambane Lina Pagula yena loyi a nga vangela switirhelo swo karhi ka swivana ni vulavula hi tipasta ni mikaderno ni maxineli a ka swigondzani swa rhambu ka xisati swa swikola swa ku tsalangana a ka tixiritu ya zavala
1: hi hundzile ka xikola sekundari ya dikisiku laha ka parseria na mahlahla hi mahili a munyikelo wa materiali xikolari hi nyikelile mapasta mauniforme de education física ni masapatilla ya education física hi nyikelile makaderno hi tlhela hi nyikela ni uniforme yonhle ntawu ya swi tiva leswaku swi ta chukwatisa porque leswi byi hi preocuparaku hi ku hi retera a rapariga laha xikoleni hi tile hi ta nyikela ni parseru loyi wa mun'we loyi hi ti hi ta nyikela a mikaderno hi nyikela mapasta bya ha tlhelisela ku hi va nyika makamizola porque ha tiva leswaku lomu ka hina vanana va xaniseka va vhuka ni mixo va lava ku ya xikoleni loko va laha ku ya laha xikoleni van'wanyana ni maxinelo a va na wona van'wanyana ni makamizolo a va na wona consequentment van'wanyana va trazara van'wanyana va faltara van'wanyana va famba xikoleni na vazwa a tirami kani leswi hi kusigirile hi va nyikile a makamizola kada n'wana na pimixo wa teka kamizola a teka ni pari ya maxinelo ntawu ka hina ka kota gabineti hi yo tala hi ngopfu hi ku tsaka
0: Lina Pagula kata mwamangulo wa provhinsi ya inyambane a ka tixiritu ya zavala hi kona a mihlangano yinyingi yo ka leyi nga lumbi mfumo yi tirhaka lomu ka ku seketela mitirho ya ta gondzo wun'we wa nhlangano i fuzoku lowu nga va wu humesa timali ka siku va ku akiwa andawu lomu kuto tsama kona a vagundzisi va pulanisa hambukambe ni vurhangeli bya xikola xa le Ngomeni. A murhangeli wa nhlangano lowu Fuzoku Andre Tembe yena loyi a nga vula leswaku wa nhlangano lowu yena u rhangelaku wu ta sima mawutirhisana ni mfumo lomu ka ku xikwatisa a mitirho ya ta gondzo. Kwasanyana a ka tixiribu ya Zavala.
3: A leswi hi endlaka ka xifundzo lexi xa ka Nyembani lana Zavala hi ku nyiketa a ndhawu leyi ka ku a va professori lava nga va vadyondzisi va vana va hina va ta tirha kona, hi ku a hi mukelisa a mahungu ya ku vona a va nga na ndhawu ka ku va tshama ka yona ka ku va ta tirha va endla va le i planification a ndhawu leyi va ku va ta bekisa a mabuku kumbe va ta bala a longoloko wa leswi va ta dyondzisaka a vana va hina. Hi leswi nga hi ma eka ku hi ta ka xikola lexi primara xa Ngomeni North ka ku hi ta sungula a riju leli la ku ya ka a ndhawu leyi, kutani hi sungula lana kambe a mfambo wa hina ku hi gamalani hi la ku fambana ka tindhawu hinkwato ka swipfundzu swa tiko la hina la Mozambique hinkwaswa ku hi endla swilo swa ku fana ni leswi, kutani na swilo swimbenyani swa Saudi swa agricultura swilo swa matlhelo hinkwawo leswi swa ku swi na mfanelo swa ku hi pfuna vanhu hi va endla vanhu va kula hi va endla vanhu va kula va vena na wona a makhambi ya ku endla swilo va nga na ndhawu ka ku va ta bala va endla planification. Se hi ku vona leswo hi ku na swa ya hina ku kota a fundasao ku kota Fuzoko hi ta va lulamisela a ndhawu ka ku va ta tirha kona va ta vena a nkarhi wa ku va ti lulamisa khwatsi ka ku va ta fundisa a swihlangi swa hina na vona va kota ku lulamisa bem va nga le mamateria pra ku a vana va ta dyondza kahle. Hi tshemba swaku a ku pfuma swaku ku nga vena a ndhawu leya ku va ta hlangana va ku va tshama naswona swa influenciala na kilo va nga le i qualidade la dyondzo endhawu hi tshemba swaku sos a qualidade na rona li ta yantshwa li ngetele fana swona. A ku navela ka hina i ku endla ntirho lowu ka tindhawu timbenyana hi ntsena hi gamalana ka ndhawu leyi kambe hi ntsena hi tirhi na tlhela education kumbe na xikola kira na mara man'wanyana hi nga Saudi agricultura hi nga nutrição hi nga disment communitary i matlhelo man'wanyana lawa hi tirhaka na wona.
0: A murhangeli wa xikola primaria xa Ngomeni Afonso Limbambu yena loyi a nga va a tlangela a ku vunetelo loku hi nhlangano lowu wa Fuzoku hambu ni vuhosi bya provincia lomu ka ku va ku akiwa a ndhawu leyi a to tirhela kona hambukambe ni vagondzisi. Yena ali tsakula hombe ngopfu ya kusa bya leswi ya kiniwa hlumbuzeka loko yina vula ka vhuta lomu gabinete
4: hi tsakele ngopfu na vagondzisi ni comunidade assim como vanana.
5: Hi nga hi byela a xikola lexi xi hanyisa ku yini wa akiyelelwa hi buloko wa mi hanyisa ku yini a magondzisela ya kona manonoha a manonohi
4: ya magondzisela manonoha purike hi wo hlengela a gabinete ya yin'we ka director ya dicento pedagogico antan swi wa karata ngopfu mismo xa hi ku chekela ka gabinete leyi la ku akiwa buloko administrative hi ta va hi wani mitirho yayo chikwana xa
5: magondzisela lama ta chikwana
4: ma ta chikwana ngopfu
5: maplanifikasao swo khelela vagondzi va ta ve ni ndhawunyana ya ku tshamanyana kona va
4: lisini leyi ku ta va nundha pura ku veka kona madokumento ya vanana hi usito nambe para va kota ku tshama va yini va planifikara
5: a mabuku mo nga tshamiseki khwati
4: ma nga tshamiseki khwati buka a xivezi wa yi wona gabinete leyi loko yi na vula xivezi ya vota xa xi wa tsakama mabuku man'wana man'wana
5: kurizela ku a xikarhi lexi xi tsemakanyiwa
4: xi ta tsemakanyiwa purike leswi va nga sangulala samete tipedra za khola swaku ya phambeni swi ta yi tambela
5: loko hi cuka hi swilawu ko njhani swi kona hi ku enela kutani byakeni
4: swi kona hi ku enela kukela ku sala a xin'we purike hi ni set wa titurma antawu ni mixo ku ni 4 wa titurma ni hlekani ku ni 3 wa titurma antawu ka sala u masala yo kala yi nga tirhisiwa
5: zini swi kiyelaku
4: laha ku kela makartera a makartera ma kiyela purike makartera nga nawo ya ku ringana a tisala timbirhi antawu tisala timbirhi tin'wanyana a ti na makartera maxi swin'wanyana a swi bonga ku na problem
5: muna ni a swi vanana swi nga
4: hi ni 305 ka vanana
5: na swivonelo hi vagondzisi va nga
4: hi khani na vambirhi va vagondzisi
5: a masiku ya vula a magondzela ko njhani
4: a hi na problem pambe ka masiku ya vula purike a tisala tivoti
5: vona loyi wa mukhuku
4: lwa mukhuku a vutirhi luya a vutirhi pfunzi nga ku
5: swivanana swi kondzela mingomeni
4: swi kondzela mingomeni a ku na problem ku na problem
2: gesi munhu u gisiyaku ka vagondzisi a swi gondzani xungetano hi ntirho lowu wu wonekaku laha wa ku ku akiwa xilawu lexi muto tirhelaka xona
4: loyi ndzi fanele ku vula lexiaxiaphi lomu vangheni ka hina va yi tele va ta hanyeka a bloko administrativo leyi va lava ku aka entown leyi kulaka responsibility ya hina a ku hi hlayisa khwasi para hi kota ku va hi hlaya malembe na hi yi tirhisa yini wa gondzisi tamaya kulaka ku va hi va hi hlayisa a block the administrative hina para hi kota ku hi vuna ku sakanya mukha a tele ka malembe matako
2: ku ta va ni malungelo ya ku va tshama kona va planifikara kula ku va planifikara
4: kulaka swa leswi mexi makabeka leswo va planifikara va gondzisi va planifikara majaka ku sati block administrative ku ta va ni ndhawu mexi nga sala ya propre para kota ku tshama va planifikara va gondzisi
2: nga tshuka mi byi rindzela swi fanele
4: va nga swi rindzelangi va nga swirindzelangi maxi no ngula kona a hi nyikele a njombo leyi ku fana ni na xi nga ta nyikiwa va nga swi rindzelangi a tiko ka hombe maxi a sate wa guvernadori a teta nyika a lanxi nga madrini ya yena pfumeleke hi madrini wala xikolweni hi yena madrini wa hina xaku xikan'we ni parcero va ri va ta nyika a lanxi va nga swi nyimelanga hi tsakile ngopfu
2: ku a swi va na swi gili swi xuri swi tsakile swi alakanyele udixuni
4: ri tsakile loko nakona xin'wanani xi nga kombisaka nghohe ya ku xi ku vana xi kombisa ku tsaka purakhola bya ku swi gile
0: muyingiseti wa ku rhandzeka hungu go eta ginyimalaha hi bungile loko ku gi ku xikelela tindlela letinene nyamukha hi vulawulile hi ntirho wa vuaki ka swilawu swa ta gondzo kasi ku xikwatisa a magondzela ka dixiritu ya Zavala a dzongeni ka provhinsi ya Inyambane a muambi wa hunguleki ku ve Horacio Romão Bernardo Salomão a veka wonele ka michini Salam.

Nelson Mandela ibe a khotselwa na alumbetiwa u gevenga loko a tetisiwile Mandela ibe a sakela leswaku hina vanatiku Afrika hi fanele ku vi hanya kuruleni hi fanele ku nyikiwa xitshamo xa hina hi hanya ku baseni siku gego ga 12 ka junyu anga khotselwa Nelson Mandela nakona ku ve ku khotselwa Walter Suzulu ni van'wani vana tiku ga Joni lava va nga sekela ku fuva ka mhaka ya u hlawula nhlongi 1960 ku alava ku fuvisiwa a bandla ga ANC ku ve kusukela laho wa Congresso Nacional Africano ku nga ANC u nga sangula yi pima kunu a mfumo wa apartheid ku ve u langutisela maphepha ya ku fuvisa a ANC atikweni ka Joni. Mandela ni van'wani vanghana vakwe vo wa nyimbela ku fa paxweni makunu a muthethisi Quartus Duet ive a tivisa leswaku i wa nga ta va a va valela ka lava ya fa paxweni ku nga prison perpetua makunu Nelson Mandela i wa ta tshama leyo kusukela 1964 kala 1990. Na atualiwa hi 1918 a Transkei, provincia de Cabo, Nelson Mandela ingena ka bandla ga ANC wa hi mutsongwani kala a ya rhangela a bandla leyi a hambileku a ve murhangeli wa ku sangula wa nhlonge ya ntima a Joni.

mengisethi wakhuranzeka hoyahoya hi kulosa ka ku pendzula lowu ka nyamuhla siku ga 2015 ka hweti ya Khotavuxika lembe 2025 ni kin'we hi ku hezela murhandzi wa mengisethi ka mitirho leyi sangulaka ka xikhati lexi tivi na wena kala kusani ka 5 tavi ku nyika xaxameto leswi swi lunghiseleke ta ku chiketisela ka usiku ka nyamuhla kutavi kandzakanyo wa wu cenje na ndlala kala loko swi ta ku meno ni 45 minuti xikati lexi tavi ku chiketisela longoloko wa ku sangula ku nga chonja chatiri wa vusiku tavi fambisa leswi kala umahora xikati lexi tivi seta wach murhandza mingiseti nakona yi nghena ka longoloko wa lamadodeni dakala zwita kunyika chihundla cha materiala ma kutani ta magala manene loko swi ta ku 2 hours zwita vi nghena ka dukadukisano wa wena wa siku gin'wani gin'wani laha la ka nyakukumbura ndza mingiseti u nga tala ku luze leswaku hlaku mhaka ya nyamuhla yi la ku hlengela na ku wu nyika wonela ka wena tlharisa van'wani vavanuna van'wani vavasati kasi vasimama ni ku rula na mingango yena a yi nga ta ku byela ku yi hlaku mhaka kambe loko ta chike xikhale ku nga luzi ni ya ku tshamba swa ku nga ta tilaya loko swi ta ku 3 hours zwi ta vi ku nyika u change ka ngoma ya vhiki 3:30 yi ta vula mukhandli wa kuseka ya mufona mulanga lese mina ya tlheleke chaya loko swi ta ku 3 hours ni kutani 4 hours ni 30 minutes yi ta vi vhela longoloko lowu yi nghena ka u change leki tlhelo ya ka mihlawu yo karhi wu lama xipetakulo hi ta vi fambisa leswi kala kusani ka 4 hours ni 50 minutes xikati lexi tivi hi vhala longoloko wa hina wa siku ka nyamuhla hi siya xitshamo ka vena kulori lava to simama ka switichi leswinharhu Nyambani, Gaza ni Maputo havito ndzi toma xivalo ndzi ku pangalataku ka siku leki ka nyamuhla na ku xivela mathomo ni makateko na ku nga zwontle swi famba etindlela letinene ti ku va khwela ku kumeka ku kona ku pangalatiwa hi mitirhi ya ra tindzela hi chile na kwa ya hoya xi wetelaka hina hi leki.

Radinsindi. Xitichi xa wena xa ku hlawuleka. Innocent kula Paulo Flores Jalega kutswaliwa dropen ga Luanda Angola hi lembe ga 1972 kutani ku hi siku 1 ka julio lembe kutahulileko 1972 hi ta simama ku pfangela ta murhandza vangiseti kunene kota swileko swinyingi leswi fanele ku ve swigondza hi leswaku hi fanele ku ve mali leswi rindzela ku ve hina hi ve xikombiso ka tiko hi ve xikombiso nakona ka vana lava tswaleleko loko hi xikombiso ka tiko swi ta komba leswaku jonti leswi humahaku u ta kuma tshovelo kona a matimola leswaku a nga kona a byalaku a swi pfhaka ya tshovela mahuva kutani mahila a nga kona a byalaku alifasa ya tshovela a kovhi hikwalaho loko lava ku ve van'wani va ku hlekela u lava ku van'wani va tsaka na wena u kota ku ve u tsaka na vona hikwalaho jalega ka mahundzi laha district ya Zavala kutani ku tsindza ka xidoropana xa kona kisiku vali hi FDD ka ta u chayika a loko ni hlekela na mina ndzi ta ku hlekela kambe loko ni minula rindzela swaleswo na mina. Mugangeni va ku tivisa ku yini?

hlekela na mina ta ku hlekela loko ni menula na mina ndzi ta ku menula kula FDD kota ulele ku jaga kisiku dorobani tsindza cha district ya Zavala loyi i jaha nakona kaka mahunzi nakona mhaka leyi ya ku ve kunene vanhu va ku va lava ku tiviwa hi swa hava mukumana loko a chiketirweni ya ku ve ya tindela va lava taku hi ku lava mitirho ya lahayani kutani vana ku loriko ya vatirhi a kumbe va ndzi tiva loko ndzi sangula ku minula a nga kona ndzi tiyelaka kani leswi hakunene bya lisima ku ve ku yini ku hlekela ku yini ku hlakala ku yini ku bula ku yini ku tolovelana kasi ku na kona lomingangwini ku honya hi kurhula lomitirhini ku hanya hi kurhula lomakerekeni ku kota ku wula ka jalega ka hu itove hi gi kuma hi ku landzela le ka meno it ni 25 minuti bya leswi ta za lisimu leyi letela ka nyisi cha alexandrilanga le chayeli hi dima xitlhelini ka nando loko va ta ku alunya lisimu leyi lumba alexandrilanga lexikwatisileko wo sihleka kan'we hi vhiki.

0: Moiseti wa kurhandzeka wa Radio Mozambique vulavula Dzonga ka tiko Maputo Gaza na Nyambani swa nga xihena nyamuntlha hi tani wun'wana nongonoko wa matirhelo ya vusiku laha hi nga na mutirhi wun'we a ta ti vula vito lakwe hi bula na mani
1: mbula na Neltia Armindo Novela
0: mulandza ntirho muni ka wutomi la n'wina
1: hi landza ntirho wa proteção wa wuphoyisa
0: hi swona a nga va mi nga ya ku dyondzeni ka ntirho wa n'wina wa ya wuphoyisa a mi swi cabanga leswaku mi ta tshuka mi tirha na vusiku
1: a hi swi cabanga hi swi tiva vhela porque siniyani a va hi gwele hinkwaswo a va hi fundisi hinkwaswo ni maprovhe hinkwawo ya ku matirhelo ya vusiku a va hi va hi fundisile porque ntirho wa hina vhela i ku wa ku protegera a mabenji ni vanhu
0: Mune malembe mangaki na mulandza ntirho lowu?
1: Mina ni konda lembe lawu dexi leyi. Na ni tirha ka ntirho lowu na ni tirha ni usiku.
0: A loko u li karhi u tirha ni usiku, u titwa njhani? A nkarhi mu nga ya u nga vuya hi ku fundeni se va tata ku veka ni usiku, a wu titwanga na wuxukuvala, u titwe njhani?
1: Swi ni karhatele hi masiku ya ku sangula. Vhela ni nga tolovelanga, ni tolovele ku loko li tshwana ni etlela maxi. Xa ku loko li chona tende ni valani nga felaka ni ganyaka ko matimba ya ku se ni ve improved down swa ku tende ni tirha vhela konto da xiforce para li kota ku xa dyambu na ni protegera ma institutions ni mabenji ya vanhu
0: a loko u suka hele kaya u kongoma ntirhweni na u twa swa ku ta tirha na vusiku ku ve a vusiku na lona vu li tshuka li londzovotiwa hi madyambani u cuvuka kaya u siyaka vatsongwani u siya muti wu li woxe u titwa njhani a wu titwi na wu luza kumbe na wu xukuvala hi ku u siyaka muti wa wena ku va u ta wu vonelela swi a tiko
1: nada ni titwi na ni luza a ntirho lowu ni wu khete ku rhandza ni ngama ni nga yingisela ra kurso ni xura ri bandera swa ku mina tinyikela ku va ni tirhela xitshungu a ni titwi na ni xukuvala vhela porque loko ni suka hi le kaya ni ya ntirhweni a na hali mamani se ni le ni phoyisa
0: wo ntirho lowu wu vevukile hikusa eka mbirhi u nga hi kona a ku tirhela xitshungu ni ku tlhela u tirha ni wusiku
1: a ni ntirho vhela ku vevuka wu vevukanga wu lava we munhu u ti dedikara vhela i nga li ku u tirha hi ku sindzisiwa masi u tirha hi ku tinyikela hi ku rhandza ntirho lani u tirha u ta wu vona na wu vevukile vhela pur ku u tirha hi matimba ya wehe hinkwawo ni mbilu ya wehe hinkwayo ku ntirho wa wu rhandza
0: a ku vonelela madyambani ni wusiku swi vevukile
1: a swi vevukanga hi korera marixu ya manyingi vhela
0: hi ku vona mu swi kota njhani ku va mu ma vonelela madyambani hi nkarhi wa wusiku
1: ina iskota vhela hi mayelano ya formação ya hina kusukela le inga dlunjisiwe ka ko ati ku fika nyamuntlha la hitirha ka ko va dlunjisile swa ku para ku vonelela madlambani tindi maisa ku sote ndi tirisa xisote ndi tirisa swileswi se hi leswi se implementa raka la handlelani mayelano ni ku hi vonelela madlambani no siku
0: u vule swa ku u na 10 wa malembe na wu landza ntirho lowu a swi nga nga humelela swa ku ku tirheni ka wena ni wusiku u tlhangana ni madyambani lawa ma nga lavaku ku mahela mhangu kumbe a wu sina kumana na yona mhangu ya nkarhi ni wu tirhaka ni wusiku
1: a swa ki swi ni humelela makhambinyana ya ku phindaphinda maxi kumu ntirho hi lowu ni wu tivaka vhela ni swi kotile ku va ni tomara posição ya ku ni kota na minawu ku ni defendera ni ti defendera ni kota ku neutralize ra vanhu lavayani va vhela va nkaminyariwa xikwadra va ya diteriwa
0: se hi xini xihundla lexi mu xi endlaka ku va mu kota ku landza ntirho lowu wa n'wina ni wusiku
1: a ku na xihundla vhelavhela xihundla hi naxo so hi loko li chona vhela hikolaka ku tiveka swa ku lani le ntirhweni lani tendilini cukisela kumbe posto leli va nga ku xikalara ka lona ku lani a ntirho wa mina hi ku ni gwarinesera lani swa ku madyambani ma nga ni phazamisi xitari mpronti down a ti ya manyisera ku na segredo leli li felaka leli kone la ku kumbixana kuma hi wa leswi para wu kota ku u lixa na u nga etleli kumbe yini nada
0: a loko lixa mu vona swa ku ntirho wa n'wina wu fambi khwatsi lowa mu landza wona mu titwa njhani
1: hi titwa hi li kahle hi tsaka ngopfu swinene hi vona swa ku dendo dra 24 wora xino xino ti vemu xininyu rexixo trabalhamo xino ambiente tranquilo ordero leswi swa hi tsakisa ka productivity ya hina hi kuma na hina ma human ma 100% wa relatorio semanal hikwalaho ka ku loko hi tirhile imprint down hi vitara ku magrimi ma humelela andthen swigundurelatori semanal vusexa saiko 100% d'operativity.
0: Va kona va tshukaka va ku xandza loko va ku vona leswi u nga wansati va pimisa leswaku ka ntirho wa wena va nga va va swi kota ku va nga ku hloniphi.
1: Va koho vanhu porque vhela vanhu va karhata. Munhu wa karhata vhela porque loko u tshamile ndhawini ka wehe munhu wa ku disprezara a nga ku ba leswaku yini maxikomu mfumo yo ku confiara swaku we tshama laha tirha ntirho walowu. Wena u dzidzimele tende u tshama u li kolayani u voli firmi ka ntirho lowu a mfumo u nga ku tshemba wona.
0: Hi tiva ka n'wi leswaku vavusiku li maheliwe ku etlela a mu tshuki mu khutsihela loko mu le ntirhweni ka n'wina?
1: Nada yi tshuki yi khutsihela porque nivusiku loko vona swaku lun'wani ka mazero huma wora hi tseleka cani hi khweva andthen hi swa yini xi tirha swonu stivermus um filme, a gente diverte. Por exemplo, nós que estamos aí na esquadra, né, para não poder sonicar, não falo dos que estão nos postos fixos, porque os que estão nos postos fixos devem velar pelos postos fixos. Tá a ver? Mas nós que estamos permanente na esquadra, se tiver um filme, uma TV, assistir jornal, sei lá, para o tempo passar mais rápido, para não poder sonicar.
0: Hi swona a swin'wana swikarhati swi nga kona navusiku i swa tinsuna ni xirhami mu endla yini ku va mu ti vhikela ku va swilo leswi swi nga mi vangeli swikarhati?
1: Mayelana ka tinsuna a xava marepilent ni madragaone nda mayelana ka xirhami epa loko li chona vhelo swona swa ku se xirhami xa ba lomu ka mahuma duwaxi a dloka majesu hi na majesu a ntirhweni maxivoni swa ku jesu la ntirhweni a le sufficient hi rhanga hi liliyani laha hina la kaya hi li dloka hi phakati se hi tlhateka lela ntirho para li nga voneki liliya la phakati para ku ti fikela ka xirhami.
0: Se a vatsongwani kaya a va tshuki va ku vilela a va tshuki va sala va titwa va li voxe hikuva u nga suka u va siya ntirhweni u ya ntirhweni na vusiku?
1: Loko ni suka na va pfalelisa ni ku ni ya ntirhweni va swi twisisa va swi tiva porque se ni konta malembe ni le ka ntirho lowu se va swi tolovele leswaku mamani loko a suka nyamuntlha ta vuya mundzuku.
0: A loko mu fika loko se yi chayela ya ku muka kaya i xini lexi mu fikaka mu xi endla xa ku rhanga loko mu fika mu fikela ku tsutsumela ku humula mu endla yi?
1: Leswi depend ya munhu ni munhu na hi mina to khuluma hi mina leswi ni to fikaka kaya ni ta fikela ku susa mpacha ni hlamba se ni hlantswa mpahla leyi pra mundzuku ni yi dloka se ni khweva njhani ni humula.
0: Ku va u ta kuma matimba ya ku va siku rin'wana na rin'wana u kota ku tirha siku hinkwaro tlhe u tirha ni vusiku u nga karhateki hi xini lexi u xi endlaka loko le ka heta matshan'wini ya n'wina ma ti nyiketelaka ku phuza ma ti nyiketelaka ku xuxa mo ku siku ma endla yini?
1: Nada ni ta khuluma hi mina depend hi studidi kada pisowa ni mpumena ni phuzi. Loko ni li kaya vhela no xuxa sweswa ku ni vona jornal a ti lomu ka ma-21 no masimu 22 ni etlela para reunir exforce para conseguir trabalhar no dia seguinte.
0: Wa hi marito u nga ma fikisaka ka van'wani vatirheli va usiku ku fana na wona lava kumekaka ka ntshwantshwa leyi?
1: Ni va gwela swa ku a hi si na mini hi tirhisa swosweswi hi tirhisaka xiswoho a hi nga voneni usiku yi li mchumu swa ku usiku leli feliwaku etleliwa ku bala ka ku kota vanhu va balaka swa ku siku li maheliwe ku etlela maxi hina hi different ni vanhu van'wanyani a wusiku para hina a li maheliwanga ku etlela porque i wusiku va inimigo va hina va fambaka hi lowo andthen na mexi manoindi ki nois devemos estar imprunt down para garantir a proteção dos bens e das pessoas.
0: Kani mambo mu yingisetile xave xihundla xa matirhelo ya vusiku nongonoko wu fambisiwe ya bela ri mina ya Nyantombo hi tshembisa ku vuya siku lin'wanyani na wun'wani nongonoko. Bye bye.

0: usiwana vana namasikwana lava vatswaliwa vabeleki chin'wana chikhwati va nga londzoti a wu bavagabye va tshika vana lava va xaniseka chin'wana chikhwati va huma ni lomu u ka wu thethisi va thethisiwa kasi ku va ta swi kota ku nyika swakuka vana lava swi nyingi ka leswi ndzi talosela madota ya mina va mesiya xihoya hoya kani hi wena hi mina ndzi hoyezela ku wena kani hi wena u hoyezela ku mina ndzi nga kala ndzi nga kona ka veki nga hundzeki
1: mina ndzi le hoyahoya ba masingi hikuva hi nghenile entirhweni a veki hundzeleko na wu hangalakele kutsongwana ku ya lulasama swin'wana leswi nga fanela ku va hi ta hanya ha byona. Na ndzi losela mamani Louisa Nicolau, mamana Maria Susana, na bava Masinge, na bava loyi anga yena mukhomekhome wa michini. Ni vokhi va yingiseti lava hizwako va Radio Mozambique lava hi hlengelaka na wo zwin'we timhaka ta hina laha ka muti lowu wa hina.
0: Hi zona mzaya n'wamakwakwa.
2: Lijile kokwanza
1: bongileleswanyavalungu
3: ya
2: wena i ku vulavula hi kirami kopa a kirami xa kwapa matexi mina ndzi hlekisiwile hi zukulu wa mina hi ku siku ni siku ndzi wa yi funikela volo ndzo jela ku vuka ya ku vava wukekisi basika yino xambisi ndzi ri beko ndakhama va bika ku chayena va ta veketela ndzanwa zambeda pawunzambeda ai vovo xiikixitadiwendi maxikomukome
1: vati vamba swi nangaki ngopfu
2: ndzila ku vula ku ndzi bongile ngopfu a wu siku ganyamuka hi kumeka ku laha na ndzi losela kokwani masingi ba mesiya mamani Maria Susana na muxadi wa loyi ni vayingiseti hinkwavo vokhe
0: hi zona hi bongile Maria Mukumba ipilile
3: wena tolovela ku tlhavinyeta
0: Maria Susana Mukumba
1: a nga tshuka va mukoko
0: Susana
4: gipelile vayingiseti vo rhandzeka gipelile moderadori wa hina Masinga a nga hindzile hi ku vuyani
0: ongile
4: gipelile papa mesiya hi ku hoyahoya la ka nhlakani wa hina wa ku gondzisa ni ku gondzisana mama Louisa Nicolau gipelile a hi tiki ku losa mukhomakhome wa muchini kasi zona zonhle swi nghela amoyeni hi tindlela letinene na hi ku loko baba moderadori a ku nga yena a ndzi wona endza hi ku ndzi wo wa hava makunu hi xirhami leti ndzi wo famba ndzela leti kasi a dota leswi hi nga madota leri woni leswi ma singala dota ma vavasati vambirhi a wa baba o tsema tihunyi vamamani va rhwala xa vona wo tsemelela ngumo kasi wo tika ku tsema a yi ri koti ku sana wo kota ku rhwala makunu hi bongile ku ve hi ta kumana a hi yeni mahlweni ka nongoloko wa hina
0: hi zona hi bongile a longoloko u nga hundza madota ya mina eyi wu ni tsakisile hi ku hi vulile nyana tingeve ni wongo ka wo karhi ku tala kabye kutani ku tala ka vanyingi ndzi wo phindaphinda leswo a khupu a va hawalakanyi ndzi la ku bonga hi ku nghani ha kunene hi halakanyisile xitshungu xa tiko liga hina ka Inyambani tiko ka hina ka Mozambique ku hi fanele ku khupa loko u khupa hi kona u londzaku a timfanelo na u khupileko mina ndza khupa kunene a timfanelo ta mina hi leti ndzi lava timfanelo ku ndzi khupile ndzi lava mati laha ndzi lava xipitali laha ndzi lava magezi hi ku u tizwa na wun'wana tiko leyi ku nga ku khupa maku ndzi la ku bonga madota ya mina loko mi swi kotile ku hi chiketisela longoloko lowu u ndzi tsakisile ndzi wa helikaya ndzi wa yo vinte se ku ligiya ndzi yingiselawo na minawo ya hi leta yoyana makunu ka ku mhaka nyamuntlha ka lowu longoloko i ku hlayisa avanana avanana vanyingi lisimu leyi nga yi chaya laha na bava va loyi i wulawula hi vanana lava va swisiwana swi vanana leswi swi va nga ku awusiwana ku ve leswi na ni vabeleki papa yi kona mamani yi kona

0: leswi swi rendzela lomu marhuweni kutani swi le ka kokwana kutani swi le ka mamani papayi a nga swi cheki swivana na leswi a vaportuguese va nge i assistance ya menorx xin'wana xikati swi zaku swiya swa humelela ni le uregweni le uhosini ti thithiwa timhaka leti makunu ku veni hi kona hina vabeleke hina nga tswala vanuna lava hi kona hina vavanuna laha va misiya na va masingi swi tshikelela ngopfu va ka mamani va ka mukumba va ka makwakwa va ta ya n'wanuna loyi n'wanuna loyi kula ku muxave swakudya loyi hi cimiwo ndzi tsika laha n'wanuna loyi nga ndzi siyala loyi heyi i guwa lomi mingangweni ndzi ta sangula hi siku lwa mina mhaka leyi u tswalile n'wanana hi ku yini mi nga kotani ku burisana na bava masingi loko a le rhandzi loyi nga hahi kona kasi a mihandzu leyi hi nga maha yi nyuka yi hanya khwatsi yi ta va mani mandzi ku honkheleni hi tsaka hambiloko wa le rhandzu le mphelini n'wamakwakwa
1: ndzi bongile koko masingi maji a mhaka leyi yi va nga le ku hlamuliwa hi vavasati
0: mbitsi no mahawu
1: u nga mahi hawu loko hi n'wina mi swi mahawu a mhaka leyi yi le ka vavanuna a vavanuna va ni xixinya xa hombe ngopfu xo chavisa
0: ndaa
1: xixinya vona hi va va nga la ku swi tiva leswi ku leswi hambiloko ku nga hi ku no ndzi nyika n'wana lweyina ndzi tshama xibarakaneni xa mina va lava wena u ya ku hi ku ya chada u ta va twala loko xa a le rhandzu le mphela hi hambana wa swi kota futhi ku hi wena gaya u tlha u gwira ku mina ndzi no teka ka bachi ga mina ndzi famba ndzi mi siya laha muti ni vanana vakwe ndzi va mina o va hina wenyuma hi le a wa halakanyi ku vanana lava ya va ga va ya xibedhele va ya xikoleni va ya kwihi u fambile hi ku famba ku ve se ni ya u ya ku se u ya maha van'wana lava va ta sala ni wasati lexi a mhaka leyi wena kokwa hi wena na papa ya misiya hi n'wina mi leka ku nga hi hlamusela ku a muswi mahisa ku yini n'wina leswaku u twalela a vanani u mi kuma wanuna wo karana ni khumi khumintlhanu wa vana a avelile hi vavasati ku tala loka vona maswi a nga va hlayisi vanuna lavaya a vanuna lavaya vavanuna vavasati va salile ku ni vanyini vabye va kula a zama loko hi ku rimela kumbe byani kumbe ku yini micongweni na vosi na vona na vona a lwela ku vana yijikoleni vana hi fambi va hanya vutomi ledinini loko va vabya kwihi hi yena yeche wa mamani gaya ina n'wina vavanuna hi nga hi byela ni ku swi sukela kwihi leswo hi ku leswo i swilo leswi hi swi hanyaku siku gin'we ni gin'wana a vana na van'wani lava va vonaku lomu maruweni va famba va xavisa mikate va famba va xavisa a sukela kaya na mamani wakwe basi maxi ya mamani gaya a nga twalanga yeche ni xibarakani xiya a twaleli munhu papayi wa n'wana na u kwihi wena papayi wa n'wana loyi ndzi sala ku mina ndzi xaniseka ni vanuna lava ku ve wena u kona
0: Maria Susana wa mukumba hambileswi a ndzhwalo u bindzelaku hi na vavanuna ndzi ta ku nyika xikhati ku u siya magezu u nga hlamula xo karhi swingetani mhaka leyi ya ku simamisa ku oneka vanana va swisiwana ku ve ni va tswaliwile a va beleke va hanya voke
2: leki i Rodrigo Binza ndzi ta vala hi ku khwatsi hi holaku ti dzundza hi na vamamani vatsongwana vamamani va hoxaku vanana va tshikaku vanana lweyi wo hoxa n'wanana na hi wasati xifelembu hina vavasati hi tinhenha ta hombe hakuva mina ndza swi kota ku beleka n'wanana lowu wa mina lweyi ndzi mu tswalile ndzi mu hlayisa hina ka ni papa hi kasi ya xigelo hi xihi a no ndzi tsakela na a nga se ndzi tswalisa n'wana loyi ndzhaku ka ku ve a ndzi tswalisile n'wana loyi a ndza ha yi munhu ndzi laha ku hlayisa vanana a vanana va kula va tlhela va tswala va tiva kambe ka dzuka ku kumeka leswi a nga vula mamani Louise a ku nga yani a ku va papayi vo tsutsuma mhaka maxina va yi tiva kambe loko ku ta chikela a siku leki go hi leki go xa ho tshovela i ta sangula ku hi le kule a ku i na wa swi tiva ku mina hi mina papayi
3: n'wana loyi u ta khomela ku ndzi kumile wanuna loyi ya ku hi mina papayi i chavile a ndzhwalo lowu wa kusukela lowu ndzi zwa mina ndzi swi teka vana ndzi va kulisa hi xin'wana xikhati ndzi va tsalelisa hi le xakeni laha mina hi ku vona ku yena loko ndzi ku a yini le ko tsalisa a vana lava a va vumeli hi ku chava ku hlayisa
0: va mamikova
3: ya le xakeni la mina ya vakokwani makunu a va dadani va ala ngopfu ku hlayisa vanana hi laha leswaku va dadani loko mo hizwa na hi tikhala tigondziseni hi ku a n'wana na luya loko a kula a va lava ku titiva ku hi yena mani mutamu lava hi ku loyi a nga wa munhu i n'wana wa munhu va tsandzeka va dadani ku hi vuna ku hlayisa vanana
0: hiswona magizi sangula ya masingalakati sweswi lava ku swa singala dota va misiya mhaka leyi va ka mamani va leyi hi miyingela hina vavanuna ku hi hina hi sangulaka nato a xigelo hi ci
4: wa
0: swi kota ku khahlambuta hi leswi u swi vonisisaka
1: swoleswi nga
4: swona nyamuki a mhaka leyi ya hi bindzela ku kota ku vula ka va masinge hi tindlela timbirhi ku loko haha tanyana hi le hansi leyi ku na ni ku ve ni wehleketo go wu lava ku teka wasati u tshama naye no u vuvhile para ku tshama ni wasati laha mutini ku na ni majhevejheve ya ku munhu no a nga se na buvha a famba a tsaka va se kota munhu o kutani a tsakisa van'wani kota munhu maxa a nga swi tivi ku leswi a ya ku a ya tsaka kutani ku tsakisa mun'wani munhu ku na ni swo karhi swi salaka kwalaha xikarhi laha loko wena u tsemakanya pfhuka u ku hi lowu u ya ka un'wani pfhuka ku ya u ya tsakisa munhu endawu manziku loko a swi vona ku he laha yi jamile ku van'wani va mahali swiyani ku ta leveixi ku hambanelana ka mandhawu lava tshamaka ka wona o kutani loyi na yena a suka hi laha a ya ka n'wani tiko a tshamaka kona va nga kumani ku fonelana kutani ku byelana ku byi sali byo karhi maxinyamukha lebyi va vevuka hi ku hoxa ya ku na ni tifoni leta ku chixi hatla wa swi kota ku va u mu fonela ku lebyi u nga suka siku ko ya tsaka undoko ku na ni chumusa leleko xa bya vevuka a byi fanele bya tolo hikuva tolo swi va koteka ku munhu u lahlekelana naye a tshamaka mawo leha u ma ku yoyoyo hi kona ta kota humela ku wa swa ku masingi n'wana wa wena masingi ni ku mutiva ndzi mutivi endawu kala va byi tlhanganisela u ta ta kholoko impela hi byona nyamukha hi byona a xin'wana lexi mahaku ku va a van'wani va bava va nga byi koti ku va va hlayisa loko u nga hi na mbilu yo bona no vuvhile kota munhu wa mu kuma wasati na hi xikaya a wasati u vuma ni u tshamu go tshama kona hikuva go tlhimakhelo gama yini ga tlhava entawu loko ku u ya ni chun'wana wa wena ku u ya mu pfunetela hi ya mali ya vana na haku leyi leyi mali yo ze hayisa munhu lembe gotle u ndzi vona ku leswi bya maheka ka
0: van'wanindza
4: ha famba bya maheka leswaku munhu a ya chikasina xipondwana xakwa ku wena yi mali yo gesa munhu leyi a nga vulavuli na wena kota wena u fanele ku byi zwa ku a ku tlakusela gezi kana ni luya nga tshiniya a byi va ku va masinga nyamukha yi chikelele ka ka Maria Susana ntawu manziku a nga hakheli kambe lahaya hambi yi ku rhumisa base ku famba nyikela va byi va ku yi nga ta chikela hambi chikela yi nga ta amukeleka endhawu lebyiya na byona bya maku byi tsema mimbingano hi kola ka hanyela leko ku na ni kin'wana hanyela ku mina kota bava ndzi byi tsandzaka ku mina ndzi tihlayisa kota munhu jiapra ku mina u ndzi teka a wusiwana leti ndzi nga naku mina seno ndzi ya ka Louisa Nicolau ndzi ku Louiso a ndzi lava ku tiveka hansi ndzi ku phela leyi u ndzi vonaku leswi a ndzi na chumu ndzi no ku rhandza basi leswi vitsongwana ndzi nga nabyo a hi avani vhumela ku leswi vitsongwana ndzi ku ndzi ta nabyo wena u amukela hi avana ni n'wana na loyi ku vona na n'wana loko u nga hi na mbilu leyo u to byi khokola laha xikarhi mun'wana hanya hi ku tsutsumatsutsuma mun'wana ni ku lava ku byi tiva nga lava ku byi tiva loko a za wutisiwa wa ku bongabonga ni ku titlakusa leswaku a nga tshuki a ndzi tolovela ku a ta za ndzi chikela leswini ya ko ya kombela mali endhawu leswi ma xikarato ka maxaka ku tala ka wona hi ku kala va nga lavi ku va va hlayisa a n'wana na loyi a kula hi kulela ginene a byi twa ku epa ndzi na ni ba wa mina wa byi kota wa byi vhumala majiye ba wa mina leswi mamani loko a hi mamani a nga ni mbilu hambi ba wena a nga hi na chumu loko u ta chikela chuma wa wena ku maxi a nanalo wa mina loyi ndza mu rhandza a n'wana loyi ndzi lava ku a kula na swita ku bava loyi i munhu wa munene famba o a nahile nchumu cao karikari ka papa ma na twa ku a nga na hangi nchumu mani luya a lula ku wena ni n'wanana na ye mamani wa kona mu ve van'we a wu ndhawu game famba teka papa wuleyi a nga na ya papa wa wena leti u ta tsaka ngopfu lebyaka papa ya wena maswi yo nga xava mali luya a mahala ku yini a mahala ku tlakusa bava wakwe ni ku tlakusa ni ku gonisa n'wana na wakwe leswaku a nga tshuki a lahlekeriwa hi bava wakwe hi kola ka swihulawula bya laha mutini endawu ku na ni vamamani loko hehe leswi u nga ni hapa wa hweti yi nga mbela hikuva ni hakwe leya nyamuka u leyi n'wana ni va ta hanya leswi loko a na u tshama ku tsirhizela pa wuleyi u nga ni haliya na hanya ni nyamuka leswi a ta loko a kasi lexa bava mina xi na tuma a xi na ntirho endawu lebyi bya maxikarhi bya hombe ngopfu ka hina ngopfungopfu lomu tixakeni ku na ni fanele ku va hina hi ku vala hina vanhu va kona va hombe hi vanhu lava hi buvhileko hi ku tiva ku hlayisa muti wa hina ni ku hlayisa byiwulawula bya hina kasi byiwulawula lebyi byi nga yi byi ya goha avanana va hina purasiku ka manziko
5: magezo ya bava misiya loyi na zama ku fikela hina vavanuna kanileswi ka ma bava misiya nga tikhatlha khwatse muzawa mina a ku kani musi wu nga muyela hi tamo na zunyazunya u kwama kwa ni nga tlhateka mhaka laha ka leswi hina vavanuna eka gezo ka bava misiyexo hi ti vhikelisaku xiswona ka leswi ku nga ku hlayisa ka vanana ku kiyelaku kutani ku pfumaleka ka yena n'wanana loyi ka siku akula hi laha ku lavekileke o vabya hi tino leyo
1: akula va mama ndzuzanaku i ribye n'wina vavanuna mola ku tsutsuma na muboxiwile laha va ku jesaya mufamba na ku ni ta hlomula hi ndlela a ku na razahu ya leswi vulawulaku la a vavanuna va ni koraxi xi nga cixinya cixinya xa hombe ngopfu hikuva wena hi nkazwa amano lawa xiya papa imesi a lava ku gondzisa vavasati yo ndzi teka mali ndzi ya xa tipawu ndzi kuma ndzi ku xiwa wako mama ndzi kombeteka pawu leyi ndzi nga yi xavelwe papayi wa wena a nga ndzi kuma leyi a ku xavele pawu ya wena ndzi xavele papayi na swi swa mawunwa a ma ndzi ku kambe ndzi ku famba ya teka lexi nga ndzi nga kumeni papa ya wena a nga ndzi nyiketa swa wula nchumu sweswo a tirhini hina na yini mahanyela lawa wena vanana mba wena hi we u nga byala wa va tiva a van'wani kambe vanana va tlha va ya ku tekelela kwasini ya loko ku cinciwuku a ri a wanuna loyi ku sweswi laha ta sala la kayela a salile porke hi yena papayi wa n'wanana luya masi mina lexi ndzi lavaka ku kombela lexi va papayi hi nga tshikeni a ntirho wa hombe ngopfu lowu wa ku byala hi wundla ni vavasati n'wekhe n'wekhe n'wina vavanuna vanuna vatsongwani ngopfu lava va nga kuma a tinjombo leto kulisiwa ha mamani na papayi a vanyingi va kona va kulisiwa hi vamamani nyamuka van'wani tihosi van'wani mai a sukela kwihi ku hlayisiweni hi mamani na ndzi la kula leswaku mu nga tilekeleleni bya hava a hi hlayiseni vanana va hina a male hambiloko awulawula awulawula hi ku wona ku nyima hi nyamuka a bya kuga bya durha i deposi xin'wanyana tiva ni leswaku a n'wanana waga waga n'wanana a n'wanana waga a ku hundza a munhu wa hombe waga ngopfu n'wanana wena wana hi ku wona leswi masikwana la ku ni mhaka ya ku n'wanana loko a huma xikowa lako ndza haya le ka manimani ndzi ya pasela mafere loko va wuya va ku tela laha kaya loko va hi vanharhu u ta patsa ni lava va tonga va ya ko laha kaya ka ni vambirhi va ku tlhanu a xisakwana xa maroxa a xi nga ta ku mbetela hweti hi mavhiki mambirhi xi tambhela u va komba nyara u ta va wona leswi va maku a vana na va ganta va papayi a hi hlayiseni vanana leswi ndzi nga wula laha ndzi ku a ta ku siya laha ni vanana vakwe lava ntlhanu mu nga byala a famba a nga ta ha alakanya ku ta ta hlayisa vanana lava va ntlhanu lava a hi mhaka ya nomu wa mina nomu wa mina wu tsike wena wena u ni maxaka wena mina ndzi ni maxaka mina loko u ya le ka luza leyi ku wa wulawula ngopfu hi ntao teka marosha tisikiri famba yaka leka hanu wa wena hanu wa wena kuhelegeta mana helegeta majinova leka kunyada wena parabaya waya gabanana anzunga unga tata nzuku lia tata chikela chocolate saku zinuru unga kune haza kuku choko choko suka famu majamu mahelezo uzi awolola upe mizi awolole kwa kwe hiku nzanzia nkela mpondo wanzi mpongela haa Ndo walele bichimaka wetile au setala wa wota nimpondo uku woto tanzinyeka pena nzishazwa kwa ngwana chini nzinga shava zvago heka kambe kuola kunzuku maji maji maji maji meji mu uta nimpondo le ulinzita shava yini kwala basi e wonzi pongela e wonzi rukadela ikuvizinya ata zvitiva kunzi chikele nimpondo nada enga mayeni lezo ayo jalene vana ikaisava
0: Makono hingazo maisa kwenye ngamukumba Maria Susana ku kuhunguka chikaratu lechi cha ku asati ninuna aliranzule mbili kana zvikuna ni vanana kasi avana lava vakula na machetelwa kwatsi mati hi yena papa ilo hi yena mama loyi Maria Susana
2: mina ndzila kuranga hi ku sukela laha ka mama Louise ka ku utsele vana vo tala u vatsika hina u va mamane chikona chimwani chikarato papa imuni ata suka le anga tswala vana vangani ayaya famba hlakana ata kuma mungana amungana lwei hi yena yechi kutani ina ni nwana munwe Papa iloi afamba kwangu asuka kula haka yangu.
0: Chifurukati anga achikuma.
2: Chifurukati anga achikuma. Makuno achifurukati. Chibika achitakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakarakar
3: loko a tlhela ya le kaya leniya a nga siya ngamu leyi a mapimo ma sele se ka loko thakarakarakarakaraka loko a ku khama mani mina wo siyiwa laha ndzi ku ndzi chelele swidombana lomo famba laha mezeni ya tshama wukaku ndzo swi hala xito se apetiti ku veni I gili le ronanzi le ka mane le ka kalweyi wa ti furukati wa ti tirela wa ti kota la haya ni ile ya tsakisiwa hi ku ti kota ka mamani lweyi anga ta hasuka hi laya vona vana lava hi vo xaniseka yena ile ni ya aga mafanjara anga halakanyi ku aku khaisa vana hina wo vavasati ndzi la ku hula ku hina vavasati loko hi wana baba mune a hitela na ndzi hi xifurukati leri hina kani baba leswi u nga nuna wa hombi wo mahaleswi a wu na muti u muthethiso ku ee loko a ku nga yana o ndzi nawu ku ee a wu na vana loko a ku ndzi nawu ndzi ku mina komu munhu o hi nga zwanana u nga tsiki muti wa wena hi ku a manziko a vana lava u nga va siya leniya va ta ku thethisa va ku a kasi tolo hi za hi kula hi mali leri na u nga hi kona u wa hi kwihi a hi tivoneleni hina wu vavasati hi ku hina ni xiwono xa ku mina ndzi tikotaku ndzi ta mu koka hi leswi ndzi tikotaku a hihi a hi vutiseni babo kasi wena wu zuto to ta tshama la le kaya ka wena leri u nge u na ni muti misati ni vana a vana va hlayisiwa hamani wa va kota a ta hemba laha ya ku wa va kota u ta hlomelela hi le kulu wana ku vana lava vo xaniseka ku ve ni laha e mina ndza siya byo karhi le kaya ku ve ni o hemba hina wu va mamani hi nga kokeli vavanuna va vambi hi ku fela ku va hi va nyika leti ni leti ni leti va siya mimuti ya ni vasati vabye ni vana
0: loko muhambene Maria Suzana hakunene lerandzu kota u nga peta mufananisi lowu wa ku nuna loyi a ya zwa u thamba leyo a gama a rivakela vanana loko a va rivakela vanana ku laveka ku hundza tin'hweti a vanana va lava kuga ku laveka hlengelo wa bava hlengelo wa bava a wu woneki loko wu woneka a wu ku tsakisi swi mangisa ku yini a hlengelo lowu muhambe na mahena ama hechikanwa vana na vakona u fanele ku mina ndzi fanele ku hlayisa vana na vana loko ndzi ta ni hlengela lonzo eh anzi anzi vakele vana na mina angana wo shava tshisa kwa njama rosha tshisa kwa njama pupu vagala na mina
6: oh
0: loko wa mukela lezwi a u zwamukeli ku zwamukela nga ku zwamukela wo vanga guwa khala khala ku zwa lebra ndzi vagisa inta vha ineta mina valaka
3: ndzo tiva ku ati mhaka leti loko tikarata hakuva a baba hinga hi hambanile avanana
2: vanga ta dzuka vave va mina ndzoti mina na yena loko ndzi zwona ku zwa ndzi karatela
3: ku kona lomu ko fela ku heya heya tichela kona kasi ku ve baba munyu loyi a tshika ku vana ni sati ni muti a ya tshama lomu a tshamaku kona heya heya zwi gema lomu ka lava zwi tivaku ku kutsongwani kutsongwani ndzo byitsongwani maxi hi leswi nga gemiwa ku leswi hi leswi a swi kotaka ku hlayisa vana va mina loko hi hambanile na a tshikile vanana lava ku la ku a vanana hambiloko hi hambanile ni baba muni a simama a va hlayise ku a vanana mbakwe loko a nga vhumeli ku kona lomu hi fele ku ya kona hi yaya ya chela timhaka leti
4: ndzi bongile va masingi a chikarato ku va hi kota ku va hi cimbete mahanyelo ya hina loko hina hini mahanyelo ya vanhu lava kulileke vo chaa ku hlekiwa hi van'wani vanhu ha swi kota ku va byi bya hina hi byi maha byi lulama byi basa ku ni lweyi a nga laha khwirisini a nga byi tivi ku byi ni byi mahekaka ku nga va ku pfumala ka mina ku nga va ku pfumala ka mamani maxi loko hina hi hlengela byin'we bya byi kota ku finingetiwa tingana tokhe hina vanhu hi hanya kwasi loko ndzi tlhela ku tsongwani ndzi ya ka mamani Luisa Nicolau a nge a vana va va gaku ngopfu hikwini hi ku a ka malungu wa mafere vo ta va ta tshama laha kaya a ku voneka ku leswaku va laha kaya a va onaku lomu ku ya kona cokijikhati va laha kaya hina wu va hombe haga ngopfu swo ka swi nga voneki ku loko ndzi suka ni mixo ndzi ya tirhweni kala ni gambo ku wendzi ya wu wendza ni ta kuma switsongwana leswi nga kona ndzi ga ndzi etlela prismaku kha a ku na a ku na ku ghanguvu laha ka munhu loyi a kulileke maxi loko mina u ndzi tshama laha kaya bya voneka leswaku mina ndzi mahayini ndzi ga cokijikhati entawu loko hina hini mahanyelo lamanene laha mutini hi tivaka ku byi ni hi fanele ku va hi byi maha hi wu hlengele ka hina laha mutini ku na ni siku mina ndzi pfumalaka mamani a byi kuma ku vila galangu ku na ni siku mamani a byi pfumalaka mina ndzi byi kuma hi chela ka galangu ni vila galangu a vana na va nga ta byi pola ku nyamukhe loyi a nga byi kuma ngopfu hi mamani loyi a nga byi kuma ngopfu hi papa ihihi vona vo ta vona base a parato ni hi chikela ku hi laha tafuleni va ta va ta tshama vaka entawu loko u hlengeleki hi kona leki vanana va ta kula va ya le henhla leyi va nga byi tivi ku byi ni byi nga laha hasi laha entawu vona u xala ku va ya tshama ku eyi va xi hanyeka kona mamani papayi a hi zwangi hi zwa guwa kasi hina hi ku yini xa nyamukha hi ta kuta kuma guwa hikuva loko va nga byi mamelangi khwatsi siniya byi ta voneka sina ku a entawu va tata ka hi papayi hi hanye na n'wina loko ma hi kona hi hanye na n'wina mani ni cima ni siku ni gin'we a yi zangi hi zwa guwa ento u va nyinga matshangu ya mahanyela lama faneleke va va hanya ha wona va ma landza kasi va kota ku ba ina ndza ha kumba ndzi maha leswi wo khima siku ra ndzi ya thethisiwa xa mina ndza thethisa hi siku muni ni ku gondzisa van'wani vanhu siku muni kumbe na ndzo za ndzi kumba na ndzi ya kechariwa na ndzi ya theta timhaka na ndzi wuya mundzi kwa mina ndzi ya theta timhaka na ndzi wuya he ina hi yo kula o ho tlhela ku ya ndzhaku munhu loyi a kulileko hi yena a swi kota ku khoma timhaka a kawuka timhaka a cuka timhaka leti faneleke ku hi timaha byini leti faneleke ku va hina hi pfuna ha byona van'wani vanhu loko munhu a ni xikarato loko wa ha vulavula lero a loyi a lava leti na leti hi maha yini hi n'wi lekelela munhu loyo a hanyela leki a faneleke ku va hanya ha kona a tiva ndlela ya byinene ni mahanyela manene la u faneleke ku va hanya ha wona
0: kama wa hetsutsuma ndzi tala ku hi kaketa ha mzaya n'wamakwakwa kasi a hlayo ya hunguka ya vabeleki vavanuna lava va salaku lomu siwanini ya ku va ya siku ni siku va va thethisiwa siku ni siku va thethi a ti ku gongitiwa giti va vona a va thethisi va tiva vona basa byi ni swa ku nga hi maha ku fanele leswi va nga maha vakokwani va papayi va nga ti xuxa laha kaya vanana va fanele ku mahisa ku yini byi swa swimbirisa sweswi ku nga yi humiwanga laha handle leswi na ku laviwa vutomi ginene ka vanana
1: kokwani mina lexi ndzi nga ti vulaku ku akuzo ngula kula loko ngula akuti nakono kechariwa kechariwa ayongule neku amungweni munwe atala vana avahlayisa ahlayiseni vana na vahina lava hi vatswalako hi nga tsukulela na nene hikuva hakunene an'wana na gaya loko a kula a wu ku tivi lo munhungungu loyi a lava ku n'wi veka kona xin'wana xikhati luya hi yo hosi ya wena leyi ti ku hanyela yi ti ku hlayisa a ti na wena u chikeliwa masiku ya wena kasi laha lava va nga ni ndlela ya hombe nguvu ya budula laha ka ku tsutsuma ka vanana i vavanuna mina ndza phinda kambe hi ku a ku kecariwa loko ku nga wuliwa laha lava kecaraka vavasati hi ku tshikiwa ni vanana a vavanuna ndzindza swi wona wona a ndzi se va wona na va yi vavanuna va ya ku va ya kecara hi ku tshikeliwa vanana vavasati vavasati va laha ka ku xaniseka ka hombe ngopfu ku tshikeliwa vanana ende na mina na ndzi la ku wula leswi va papaya a hi byaleni vana hi va tiva ku va hlayisa va kona lava nhungungulo a nga va veka a ku ve michini ya ku tswala vana wasati wo karhi hambi loko a nga tswali a ku yini loko a ya ku na yena yena a ta yi tswala wa famba hi gaya wa tswala heluya wa famba wa tswala ende a ni kumeka na hi ni vanana va vanyingi maxa yeni hi matshamelo para ku kota ku va hlayisa a swi kumeki leswi a ya kecariwa hakunene a ya dedisiwa leni bya tolovela ku wula ku loko hi mutirhi va ku hi nga ni mua teka a muholo wakwe para hi ta tiva ku dividiri a siku leki go dividiri wasati loyi a nga kecara wa wutisiwa ku maxi wena a ka mali ya kona yo ringana ku hlayisa a wu lava ku bele mani swi hi tsema mali muni a ta wula leyi a to wula ku ta kumeka ku a papa hi gaya a ku ina mina a ndzi ali ku hi tsen'wa maxi le kaya ndzi na ni ntlhanu wa vona vanana a mali hi ya leya yin'we xa a madividira laya mali laha ya karata va ta va ta ta ku tsemelana leyeli va ta ku nya ku nga ta xava nchumu kambe endow swi vula ku leswo papa e reduziri hungula a ku tswala ka vana hikusa i palano u yimahaku wena loko zi u kuma ntlhanu wa tlulela kin'wana wa ku yena kukwini tlulela maxini u titemba ku ndzi ta mahaswo i
6: hezana tlulela na u titemba ku ta mahaswo e u sigundu mara suzana lwesa hi famba
2: a xa hombe ku ve hina vatswali hi bula hi tshama hi lomungwini hi bulisana a vana lava va hina hambi loko kuhani xikarati xo karhi a hi bohani hi hlayisa vana va hina hi hlayisa a huma ndziku ga vana va hina hikuva hi nga wa tingana xin'wana xikhati va woneka hi ku ve baba a ranga hi yena hi siya va leni ya ni ku lahleni hi ta wona hi ku lweyi n'wana hi wana maiko ndzi n'wana na wakho lweyi ndzi n'wana na wakho lweyi ndzi n'wana na wakho va no mbambamba a hi tshameni hi byi tivaku hi mahayini kasi a vana lava va swi tiva ku hina baba wa hina hi loyi
6: hi swona hi bongile madota ya mina na wena murhandzi mungiseti u tshamile ku hisea u lembela ndleve ka sikuza a mabulo ya hina leswi hi taku na swi laha siku ni siku swa ku la ku hi hlengela kuwaka a tiko hi luleka ka lava swi tsandzaku hambi ni ku nyika tamu ka lava swi kotaku wa nyemutlharongoloko wu vimangeni ka mina a ri mindo masingi madota hi lawa ya Toroveto Maria Suzana Luzi Nikolao swin'we na Messias Manuel Salani.

Le ka mora ni 49 minute nda tsemba zwa ku siwa na ina vata mchela ta ushushisi ali lo nwana ni gomo lo nwana ni marengo ni tindleve ku mushani tuni nyima ka ntuni tsamisa ku yini zwikumeka zwikarata se loko nwana lo ya ni gomo swa si dlonya ku siwa lo ya nga tsikiwa ku tanga tsika hahani na yena swi nga tshika swi vula swa ku i tswaliwe ku tsandza i ni gome ni marengo i ni tindleve ta ku tshamisa ku tsandza kota kula ka Thomas Chauke u cencileki hi tikileku ka malembe ya 1990 kambe gahi ni magezi ya maswula magezi ya kuve hakunene masimo mavuna ka uyaki ni ululeki hikwalaho nhwana loyi a tsikile xikolo hi ku kalavelwa kambe nyamuntlha swi si dlunya ku a hi chikona ku ve a mahele ku fana na van'wana kota kula ku xikhati xa ku chada xikhati xa ku ve ku hlakaniwa ximbele kambe xa ku lunghisa vumundzuku ka wena hi nyamuntlha wena nhwananzi wena hi nyamuntlha wena jahanzi wena kasi wa swi kota ku ve u gondza u tilahela kutani ku a wu li ku ta ve u gondza umbeta u kuma tirho ahi kambe a wonela ka wutomi ki tive yi ga ku hambana hileswaku wutomi ka nyan'wana ka ge hambani na le ga tolo a hi wu leswaku lava kala ku va nga gondzangi nakona a va na wutomi ginene swi ya hi njombo kambe ku tilunghisela hi chukona ngopfu loko va kuta a bobotsa hi wula a cyclone i chukona ku ve loko hi yindla maxapa u chete a maribye kambe vakona va kala ku va nga cheteli xikama a hi ndlela yi nga kupuki loko swi koteka ku ve u vhikela va le prevenir val mais do que remediar hikwalaho hakunene u fanele ku ve u mali xi koteka u katsi wa swi kota ku ve u ti vhikela u ya ka provhinsi ya Nyambani lembe 2026 hweti ya ku hundza ku Louis Makwakwa a xiyile simu leswa lelingi a ndzi nge va kohle vabeleki va mina na ku tshemba swaku vabeleki lava hi lava swi kotile ku hlayisa va swi kotile ku hlengela ka siku gin'wana gin'wana la ka nyamurandza mingiseti mbeleki kutani mutswali a ni xikarata xa hombe ngopfungopfungopfu ka masiku ya ku sangula ya vutomi ni ku tiva ku cini ni ku tiva ku ya kwihi ni ku tiva ku gisa ku yini ni ku tiva ku cini u mahaku kasi wa tihanyisa a wu xi tivi alakanya ku xikhati xin'wani wa tshika n'wana kanyi loko a rila swa ku kani ku tiva a fanele ku ve a tiva swaku leswi a ririsaku byona i ndleve yi bayisaku leswi a ririsaku byona ku nguve ku hilo mundzeni leswi mayisaku byona a hi nguve hi hloko yi bayisaku a mi teka ya xipitala a mi nyika mirhi a mi gisa kambe loko a kula se a sangula ku dadani wa loya mamani wa loya cina u mahaku kasi ku ve mi tsakisa siku gin'wana gin'wana a simamisa byeleswo nakona ku wa loya swaku hikwalaho swa fanele ku ve hi halakanya swaku swikhati byi nyingi hina kota vana hina yi nga ni nandzu wo hombeka ku ve mundzuku hi ku dadani muni wa loya Louis Makwakwa ni nge va kohle vatswali.

0: Esithi wathi mrazama kusethu kwani gamsambethi leka 2 hours.
1: Radio Msambika Inyambane.
0: Kunani kota itsimsile ko ka chikatlechi e tabengena ka doka dukisan wa hina wasuganya mutla a doka dukisan wa hina u famelane kuve dadan muni ahambeni ni mamani kwalaho loku vahambeni ndzeni ka lerandzi lelo kuve ni tshovelo hi vula a n'wana loyi a humeleko inaka loku n'wana loyi a hi kona vahambeni mamani loyi i le wukati ni gin'wani bya koteka kuve dadani loyi a ya ka muti lowu a ya cisela a n'wana wakwe loyi a fambeleko ni mamani wa muti kutani ahi loko i ku ina a fanele ku mahisa ku yini kasi ku ve a kuma ndlela ya ku ve mamani loyi a nga le wukati ni gisa a hi kuruleni nuna wakwe kambe dadani loyi a simama a cisela a n'wana wakwe loyi a fambeleko ni sati taphinda mamani muni a hambene na dadani kambe laha ka lerandzu lelo ku humile a n'wana n'wana loyi a famba na mamani loyi a nga byala n'wana loyi hi ku swikati swi nyingiwa hi mutsongwana kutani yena a nga ni malunghelo ya ku ve a kota ku mi hlayisa loko a ya chikela se wukati ni giswa papa wa n'wana wa lava ku ve a wona n'wana wa lava ku cisela n'wana a mahisa ku yini kasi ku ve a ya cisela n'wana wakwe wa nghena emutini lowu wa wukati giswa gasati loko a nghena a fanele ku ve a mahisa ku yini kasi ku ve a ya cisela n'wana loyi a nga ni mamani kutani a nga ni sati wakwe loyi sati loyi va hambanileko kasi ku ve swi komba ku hakunene n'wana loyi i le ka vona vambirhi hambiloko va nga zanangi hikwalaho ka mahanyelo yabyi a hlaya hine 8 6 7 9 5 9 1 6 7 taphinda 8 6 7 9 5 9 1 6 7 tarindzela wena ku ve kunene u nyika a wonela ka wena hilaka hlayi leyi kala loko swi ta ku 2 hours kutani ku 3 hours aka siku leyi ganyamutlha na hi rindzela ku za